0: celebrate your goodness, Lord. Hallelujah.
1: Ipinakilala po kasi agad ni Mark, mga kapatid, ang si Lord Jesus ay adult na. Nagmi-minister na. Lumalabas po na ang aklat ni Mark ay hindi lang po aklat tungkol kay Lord Jesus, kundi ito rin po ay aklat about being a follower of Jesus, being a disciple. Na yung cross, so the cross was not only the key work of the Lord Jesus Christ, but also the pattern of discipleship. Ginustong bigyang diin ni Mark na ang gospel ay naka-sentro sa sufferings ni Lord Jesus para sa iba. Kaya ginusto rin niyang ituwid ang pagpapalagay, at pansinin niyo po itong mabuti, mga kapatid. Ginusto ni Mark na ituwid yung pagpapalagay, yung discipleship ay an easy, triumphant life. Pagka sinabing disciple, agang buhay-hayahay ka. Hindi po. Hindi po. Kung paano kay Lord Jesus, yung kanyang pagsunod sa Ama, humantong po dun sa pag-aalan ng kanyang buhay dun sa krus, at pagkatapos po naman ay yung pagsunod sa kanya, hindi po yung ganganan buhay. Okay na. Dahil follower ka ni Jesus. Ay, hindi po. Reality dictates na habang nandito tayo sa mundong ibabaw, meron at meron tayong pagdadaanan ng mga sitwasyon. Pero ang kaibahan po natin, kung ano nakikita natin kay Lord Jesus, susunod lang po tayo. Susunod lang po tayo. At alam niyo po, mga kapatid, nakakatuwa, yung lahat ng tauhan sa kwento ni Mark, sa buhay ni Lord Jesus, yung mga lagad niya, yung mga kumalaban sa kanya, yung hindi po nilang basta nauna ang lubos kung sino siya, kundi nung pagkabangon na niya mula sa mga patay. At sa opening line po, dalawang salita po ang inintroduce ni Mark sa babasa sa kanyang sulat. At alam nyo, meron pong possibility, paborito ni Mark ang kanyang mga isinulat. Kaya nga po ni-record niya. And mind you, by the way po mga kapatid, yung apat na gospel records, Matthew, Mark, Luke, and John, kay Mark po ang pinakamaikli, having only 16 chapters. Whereas sa Matthew, 28 chapters. Sa Luke, 24 chapters. Sa John, 21 chapters. Pero again, binabalik natin yung idea, action-packed ang Mark. Action-packed. So, pinakikita lang po dito, paborito rin ni Mark. Kaya siyang-siya sa kanyang pagsulat, nagsasaad yung totoong dignidad ni Lord Jesus. Ano po yung dalawang salita na yun? Una, Christ or Messiah. Pangalawa, yung pong title na binigay sa ating Panginoong Jesus, Son of God. Nagbibigay ng totohanan at malalim na kamalayan dun sa idea, kapita-pitagan talaga ang Panginoong Jesus. Yung idea ng Messiah, the Sent One, and the Son of God. Alam nyo, dahil po dyan, hindi siya basta tinanggap. Nagkaroon po siya ng mga kumalaban sa kanya. Hanggang ngayon po, totoo yan. Nagpakita din po ito sa ika nga po yung malabis na paghanga ni Mark sa ating Lord Jesus. So much so, na ulitin po natin, kahit na siyang pinakamaikling aklat, having just 16 chapters, mga kapatid, talaga pong pinakita na ito, action kagad kay Lord Jesus. Ilang mga bagay po ang ating pansinin sa tala ni Mark as the Lord Jesus acted upon doon sa Mark 1. At ang sabi nga po, bungad ng verse 14 natin binasa, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. After John. Tapos sabi niya, proclaiming the good news of God. Kaya ang pamagat po na ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal, the first message Jesus preached. Ang unang na mensaheng pinangaral po ng ating Panginoong Jesus. Unang bagay na papansinin po natin dyan, considering yung kabuuan teksto ng unang bahagi ng Mark chapter 1, makita po natin, meron pong paghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus. There is preparation of His coming. Sa verses 1 to 8, makita po natin yan. At sa verse 1 ng chapter 1, sabi niya, the beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. Kung kukumpara po niyo yung verse 1 tsaka yung verse 14, may mention ng good news. Oh, gospel, sabi sa verse 1, the beginning of the gospel. Tapos sa verse 14, yung sabi ay yung after John was put in prison, Jesus went to Galilee proclaiming the good news. Gospel, good news. One and the same thing. At alam nyo, bago po ilunsad yung kapahayagan na yan sa sanglibutan, meron pong paghahanda na ginawa ang ating Panginoon. Pagbigyan po natin ng magandang diin dyan kasi mga kapatid, ito po'y tulong malaki sa pag-unawa natin. Sa pagkarinig natin ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Diyos through the Lord Jesus Christ, hindi po yan napulot lang natin o nabasa lang natin o napindot lang natin sa ating mga gadgets at biglang sumulpot po na good news, good news. Eh kung magkaminsan, yung, di ba, mga, yung tulong po ng AI. This is Judy Ann Santos. At pagkatapos, mag-ano na siya ng kanyang pagbibili. Makamukat-mukat mo, hindi naman si Judy Ann Santos yun. So hindi po ganun ang gospel, hindi po ganun ang good news. Pinaghandaan po ito bago parating sa atin. Ano po yung paghahanda, mga kapatid? Ilang mga bagay. Una po, ito'y fulfilled prophecy. Ang sabi ng verse 2, it is written in Isaiah the prophet. Oh, prophecy. Ano po ang sabi dito? I will send my messenger ahead of you who will prepare your way. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. At yun po ay quotation sa Lumang Tipan. Prophecia. Inihayag na po bago pa mangyari. At ang interesting na katotohanan po rito, mga kapatid, walang sinasabi ni Lord, si Lord, na hindi po katiwa-tiwala. Mga kapatid, pahayag pa lang po ni Lord, pwede na nating talagang paniwalaan, yakapin ang todo-todo. Ganun po ang kapahayagan nito. Tapos po, dahil po dyan, makita natin, nung dumating na po si John, verse 4, and so John came baptizing in the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Ang message po, ang preaching po, baptism of repentance for the forgiveness of sins. Totohanan po, walang echapwera. Ika nga po, kung tamaan ka na ng sige lang, basta itong mensahe. Yung naganda po ng daan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus by John, nagbautismo siya, tapos nangangaral siya, a baptism of repentance for the forgiveness of sins. At alam niyo po, dahil dyan, matutuwa kayo mapansin natin, akalaan nyo napabautismo si Jesus para po maki-identify sa tao na makasalanan. Inialay niya ang kanyang buhay doon sa krus para po sabihin by baptism, napabautismo siya kay Juan, ako na ang umaako ng inyong lugar ng kaparusahan sa inyong kasalanan. At sabi ni Pablo sa kanyang testimony, yung idea baga na siya na walang kasalanan ay naging kasalanan dahil sa atin, alang-alang sa atin. Napakaganda, na realisasyon, mga kapatid. Napabautismo din po at alam nyo, tinukso din po si Lord Jesus. Doon sa verses 9 to 13, makita po natin, itong dalawang bagay na ito nangyari sa kanya, eh para bang nagsilbi pong inauguration, panimula sa kanyang public ministry. Verses 9 to 13, napabautismo siya. Tapos, doon sa verses 10 and 11, aba, tinukso po siya. Pansinin natin, ha? Verse 9. At that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. As Jesus was coming up out of the water, kasi nabautismo, no? Nung umahon siya, oh, sabi niya, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, you are my son, whom I love, with you I am well pleased. At once, the Spirit sent him out into the desert, and he was in the desert 40 days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. Mga kapatid, napabautismo, tinukso din si Jesus. Sa atin na meron ng personal na kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan natin pananampalataya, napabautismo na po ba tayo? At marami po na bagay na ito'y patuloy na maging program po ng church. Baptism. Pero pagkatapos po noon, pagkatapos ng bautismo, dinala siya doon sa ilang 40 days, tinukso siya. Naharap ka rin, kapatid ko, sa Panginoon, sa mga tukso. Minsan, gusto kong sabihin na pagka hindi ka totoong Kristiyano, pagka hindi ka talaga naharap sa mga tukso, baka hindi ka totoong Kristiyano. Yung natutukso ko, yung naharap sa mga tukso, yung po yung talagang target ng Diablo. Eh, sino yung talagang target ng Diablo? Kundi yung totoong anak ng Diyos. Tulad kay Jesus. At ang kaibahan lang po, at malaking kaibahan ito, pagka si Kristiyano pumatol sa tukso. Ayun nangyari. So ito po. However, interestingly, sa pagitan po mga kapatid ng pagbautismo at pagkarap sa tukso, tingnan niyo po ang verses 10 and 11. Yung verse 10, yeah. As Jesus was coming up out of the water, what's the next phrase? He saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. He saw. In other words, vision. Nakakita po ang Panginoong Jesus ng pangitain. Parang pinaintulot po ng Diyos na makasilip man lang sandali ang Panginoong Jesus kung anong mangyayari ayon sa kanyang pinlano upang sa kaligtasan ng mundong ibabaw. Vision. And I submit to you, gentlemen and ladies, even nakaayon po sa ating tema, let me tell you this. Yung pong sabihin natin na kahalagan, he saw heaven being torn open. Mga kapatid, sa realidad po ng ating pinag-aaralan, ito'y nagsilbi na si Lord Jesus, yung pagkatawag sa kanya, talagang pinahayag po sa pamamagitan nito. He saw heaven. At ang ating aplikasyon dyan, ito, actions are born out of vision. And visions is simply shows kung ano ang ibubunga ng action. Ulitin natin, actions, ano po, are born out of vision. And vision simply show kung ano ang ibubunga ng ating actions. Without a vision, there would be no clear direction. Malabong goals at labo-labong mga gawain. Abala tayo pero baka walang na-accomplish. Sa dulo, matatanong natin, anyari? Mapapagod lang tayo. Dito po, pagkabautismo kay Jesus, bago siya matukso, sabi, pag ahon niya sa tubig, he saw the heavens torn apart. At interestingly po, sa pagkakasaad sa original ng New Testament Greek, yung pong construction dito, parang ganito ang sinasabi. Yung pong the heavens ay nasa capital letter H, the heavens splitting apart. Naghiwalay. Meron ba kayong naalala sa lumang tipan na kwento na mayroong paghiwalay? Paghahati? Parang ganun po ang idea. Pero sure enough, mga kapatid, nagbukas ang langit at bumaba ang ating Panginoon. So matutal, ang sinasabi po nito, mga minamahal, talaga pong pinakita sa atin through the Lord Jesus Christ yung intimate glimpse sa isang banal na layunin. Sinasabi po ng ating mga scholars na ito'y pahiwatig, ito'y parinig sa sinasabi ng Isaiah 64:1 kung saan nanalangin po si Isaiah sa ating Panginoon Diyos for God to rend the heavens and sabi po, come down. Bumaba. Bumaba. At ano pong pinakatanging layunin nito? Dili ba kundi ang kaligtasan? In fact, ng sanglibutan. As the whole of Isaiah 64 declares. Ang parehong mensahe noon na pinahayag po hanggang ngayon by God's call and vision ay may pagtitiyak sa pagbaba ng Holy Spirit at yung pong isang definidong kapahayagan. Mga kapatid, hindi po literal na kalapati yung dumapo sa ating Panginoon sa either sa ulo o sa balikat. Yung pong manner ng pagbaba ng Holy Spirit. Gentle. So much so na through the Lord Jesus Christ, siya lang po ang natatanging katauhan na pwedeng magbukas ang Diyos Ama ng paanyaya. Malumanay, gentle na paanyaya. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Matthew chapter 7, chapter 11. Yung dalawang sunurang talata. Chapter 11, 27 and 28. Ang sabi po ng 27, batay sa ating pinag-aaralan. Sabi niya, all things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal Him. Mayamang kapahayagan ng isang dakilang katotohanan. Sabi po ng ating Panginoon, I praise you, Father. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. No one knows the Father except the Son. Yung intimate relationship sa pagitan ng ama at ng anak. At alam niyo po, ang ginamit ng salita po sa dito sa Father, yung pong salitang Abba. Abba. Kung sa pag-aaral pong mabuti ng kapahayagan ng Abba, buong pitagan, buong respeto na in-address ng anak yung kanyang ama. pwedeng kasakop na rin po dito yung lahat-lahat ng mga terminology ang gamit natin ngayon sa pag-address ng isang anak sa isang sa kanyang tatay. Dad, ang isang ano po ngayon, yung pudra. At kung meron daw pong mami, meron papi. Tamang ano lang ho, ano yun, tamang spelling, papi. Baka ho kung anong papi maalala nyo. At ano pa, tatay, ama, ho, airpot. So, nandyan po mga kapatid. Pero lahat pong yan nakapaloob dun sa konsepto ng Biblia ng paggamit ng Abba, merong todong respeto. Two sides. On the one hand, talagang merong buong paggalang ang anak sa pag-address niya sa kanyang tatay. Yung mga kanluranin bansa, hindi ko po ganong na-appreciate. Siguro talagang ibang-iba ako, at least sa Asyanong konsepto. Tatawagan ng derecham sa kanyang pangalan, Ramon! Alan! Hindi ko po ma-imagine sarili kong tawagin yung aking tatay. Orlando! May kailangan ako sa iyo. Baka sampalin ako nun. Respeto. Pero yung kabilang panig, mga kapwa ko tatay, tiyakin natin mabuti ang ating posisyon bilang mga tatay. Kapitapitagan ba tayo? Do we command respect from our children? By the position alone, being a father, nagpapahayag na po yun ang tamang hayag ng respeto. Kung ikay talagang tatay, re-respetuhin ka. Eh ano nangyayari ngayon sa lipunan natin? Kahit na po sa mga leaders natin, ha? Wala na tayo, nawawala na tayong respeto sa mga leaders natin. Bakit po? They did not command our respect. Hindi na sila respetado sa pinaggagawa po nila. At ang matindi po, batay sa lumang tipan, mga minamahal, huwag po natin kalimutan ang katotohanan ito. Mas matindi. Pagka po sa magulang sa lupa, wala na respeto, reflection po yun ng ating Diyos Ama sa langit. Hindi na natin nirerespeto ang ating tatay sa langit pagka ganun. Kasi po, matay man nating pag-argumentuhan, utos po yun ng Diyos eh. Mga anak, maging magalang kayo, masunod rin kayo sa inyong mga magulang. Wala pong kondisyon yun. Kung mabait yung tatay ko, kung wala po. Ang tatay mo na lapastangan, mananagot yan sa tatay sa langit. Hindi mo problema yon. Ang problema mo, maging magalang, masuno rin pa rin. Minsan na pagbabaliktad natin yung ating mga posisyon eh. May mga anak na parang sila yung tatay. At yung mga tatay, parang sila yung anak. At bunso pa. Patawarin kayong mga tatay na bunso-bunso dyan. Dito po, imagine mga kapatid, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak. Sobrang ganun po kalapit ang kalaugnayan. Pagka in-address ng anak na Aba ang kanyang Ama, doon po natin kukunin bilang pattern doon sa ating pagpapahalaga sa ugnayan meron na tayo ngayon kay Kristo. Kay Kristo. At kasunod nga po roon, sabi niya, and a voice came from heaven. May boses narinig. You are my son, whom I love. With you, I am well pleased. Sarap pakinggan. Malinaw po, ito ay boses ng Diyos Ama. You are my son. Echoes Psalm 2 verse 7. Ang isang awit originally addressed to those yung naging mga ancient Jewish kings. Ang tawag po sa kanila, Son of God. Tapos sabi niya, whom I love, may naalala ko sa lumang tipan na sinabi po, yung iyong anak, kaisa-isang anak na yung sobrang mahal. Naalala niya si Abraham? Ang habang panahon, di sila magkaanak. Bago po yung asawa, tumanda na, paano pa magkakaanak? Imposible sa lahat ng mga imposible. Pero ginawa ng Panginoon ang paraan. At nung mabigyan po sila ng anak, si Isaac, naku, ang atensyon ng amang Abraham napunta na doon sa anak, hindi na doon sa nagbigay ng anak niya. Sometimes, nangyayari din po sa atin yun. Kaya sabi, susubukan ko itong si Abraham kung talagang ako pa rin ang love niya. Mga kapatid, kuidaw tayo. Pagka merong kinakaharap kayong mga pagsubok, mga problema dyan, mga tukso dyan, baka medyo sinisiko-siko kayo. Hindi kayo makaramdam ng tapik-tapik lang, siko na. Eh huwag niyo nang hintayin bigwas mula kay Lord. Makaramdam na kayo. Baka susubukan kayo ni Lord. Itong aking anak na to eh. Itong Basilio na to eh. Subukan kong kaya. Tingnan ko. Kung ako pa rin ang mahal niya. Eh, yun po. Nangyari. At nung undayan na nga po, making the long story short, nang Abraham, ang kanyang anak, doon sa lugar na itinuro sa kanila ng Panginoon, narinig ang boses ng Diyos. Abraham, Abraham! Po! Huwag mong gawin yan sa iyong anak. Napatunayan ko na ako pa rin ang loves mo. O yan, meron kinuro. A ram, lalaking tupa, ba, nasit-sit dun sa isang halaman, hindi makawala sa pagkasit ng mga sungay. Siyang ipalit mo na handog sa iyong anak. Kapatid, yung sinabi ni Lord dito, whom I love echoes what Abraham experienced. Inala niya ang anak niyang si Isaac. At tapos sabi niya, with you I am well pleased. Reflecting Isaiah 42:1, where God points to his servant as one chosen to speak for him. Ang Panginoong Jesus, bumaba sa lupa, sugo ng Diyos Ama sa langit, para ipakilala po ang Diyos Ama. At heto na po ang mahalagang parte sa ating pinag-uusapan. Ano ba yung nilalaman ng mensahe? If this is the first message the Lord has preached, according to Mark, ano yung nilalaman? Ano yung mensahe mismo ng ating Panginoon? Kaya yung particular dito sa verses 14 and 15, ito po ang maganda rito, mga kapatid. Ang sabi ng 14, Mark 1, pagkatapos daw po, after John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. Napansin niyo po ba, mga kapatid, yung pagtatapos ng papel o bahagi ng Juan Bautista, siya pong pasimula ng ministeryo ng Panginoong Jesus. Kanina sinabi natin, yung pagdating ng Panginoon, merong katuparan ng hula, pinaghandaan. So natapos na po yung paghahanda. So pagkatapos po noon, di ba, hinuli na si Juan, kinulong na. Kaya ang sabi ng verse 14, after John was put in prison, eto na. Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. Ang pinakasentro ng sinasabing good news of God, yung sinasabing first message na ipinangaral, tinuro ng ating Panginoong Jesus, the kingdom of God. Ang ganda ng piniling awit kanina sa ating mga Diyos na ating hari. Siya. At ang sarap po, mga kapatid, ang makaranas ng tayo'y nabibilang na sa kaharian at paghahari ng ating Diyos. Na siya na po ang masusunod, siya na po ang kikilalanin na nangunguna at nagmamay-ari ng ating buhay at bukas. Hallelujah sa ating Panginoon. However, this has been interpreted, there is no doubt among Bible students that the preaching of the kingdom of God stands at the center of the Lord Jesus' life and ministry. Dito po, nakasentro ang buhay at ministeryo ng ating Panginoon, the kingdom of God. Sa kanya pong pangaral, ang pagbigay diin, hindi lang po sa special realm, yung lawak ng nasasakupan, kundi yung kanyang dynamic na panguna. Dynamic kingship, rule. So, merong malawak na nasasakupan at meron naman pong matinding pamamahala, pangunguna, makahari, pangunguna. Itinuturo po niya ano ang isang sovereign rule, yung bang nakapangyayari, pinapangyayari, wala pong nalilihim sa kanya sa anumang mga pangyayari. Lahat pong yan napapalob doon sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. At alam niyo po, ang magandang bukas para dito sa atin na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ang kasalanan ay nangyari po na nakawasak po ng unang ikangapoy paglilikha, paggawa ng ating Panginoong Diyos through Jesus Christ and the kingdom of God established, ay magkakaroon na po ng pagbawi noong katotohanan na yung paradise lost will become a paradise gain. The first time narinig ko po yung salitang yon, galing pa sa mga Sabadista. Paradise lost, paradise gain. But it can only happen through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Mga minamahal, ang kanyang pamamahala, when he talked about the kingdom of God, it is an active ruling. Aktibo po siya. Hindi po siya nakaupo lamang sa kanang luklukan ng Ama at kukuyakuyakoy. Kahit ngayon po mismo sa mga sandaling ito, sa man tayo na roon o yung ating mga kaanak kung sa mga lupalop ng mundo na roon, anumang oras ang kanilang kinakaharap, equally, we have one king at ang kanyang pamamahala at tinatawag po na active ruling. Yung pong paglalang ng ating Panginoon, nakita po, kita niya at ipinahahayag niya ng Diyos, sabi po ay the God of creation, the God of Exodus, the God of judgment of exile is on the move again for salvation. Kaya ang tema na po natin, mga kapatid, MCF in action, lahat ay tutungo sa isang direksyon, winning people for the kingdom of God. Winning people for the kingdom of God. So, bigyan po natin ng ilang mga description, mga characteristics na makikita natin dito sa sinasabi ng Lord Jesus, the kingdom of God. What is it all about? Tatlong bagay lang po ang ating bibigyang pansin. Una, yung kaharian ng ating Diyos na itinuro po ni Lord Jesus ay kinapapalooban po ng new personal intervention. New personal intervention. Hindi po siya naglunsan ng bagong programa. Yung pa rin pong programa na pinlano niya bago pa mahulog ang tao sa kasalanan. At lahat na po na naapektuhan ng pagkahulog ni tao sa kasalanan, pati na ang kanyang sanglilikha, physical na sanglibutan, naapektuhan, Pero mga kapatid, kanya pong pinagpatuloy at ginawa ng paraan upang yung kanyang original plan ng pagliligtas, maayos na pamumuhay, kaharian ng Diyos ang iiral, siya pa rin pong mangyari. So hindi po bagong programa. Tingnan niyo po sa ating gobyerno. Pagka nagkaroon ng botohan, nanalo na ito, bagong programa na naman. Bagong sistema na naman. Tayong mga mamamayan, nabitin na nga po dun sa pumalit, ay dun sa pinalitan, hindi pa natatapos yung kanyang pinangakong programa para sa kapakanan kuno ng bayan, bago na naman, baliwala na yung una. Kuidaw tayo, kahit sa sambahan nangyayari yun. So ito po mga kapatid, hindi po bagong programa. Dati pa. Pero ang kaibahan po ngayon, ang sinasabi pong pamamahala, pag-ahari ng ating Panginoon, kinapapalooban po ng new personal intervention. No longer any other program, but the visitation of the Lord Jesus Christ on earth. Siya na po mismo. Siya na po. Gumawa na. Umaksyon na. Ay, naku, napakasarap po, no? Makakapagbuntong hininga ka. Ay, salamat, Lord. Kakabiruan kami doon sa, ano bang kwentuhan natin, merong bahagi po ng devotion na pinag-usapan po namin, praise the Lord anyway. Yung pagka dinugtong mo ng anyway, parang, ha? Pero ang totoo po, dulo, makaka-praise the Lord ka pa rin. Kasi nga po, new personal intervention. At yung nga po yung sinasabi natin kanina, yung kagandahan po ng ugnayang ama at anak, yung pag-address ng anak sa kanyang ama na Aba, ay, yun po yun. At kaya nga po, dun sa ating Matthew 11 kanina, ang tanging nakakilala sa anak ay yung ama. At yung nakakilala talaga sa anak ay yung, sa ama ay yung anak. At sabi, yung maugnay sa anak, maugnay na sa ama. Kaya po, dahil dun sa magandang ugnayan na yon, may karapatan po si Lord Jesus magsabi sa 11:28, come to me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Parang sinasabi niya, ganun ko kakilala ang aking tatay. Mapagkakatiwalaan talaga siya. Kaya sabi niya, lapit kayo. Ilalapit ko kayo sa kanya. Pangalawa po, yung daladalang kaharian o pag-ahari ng Panginoong Hesus tulad sa lumang tipan, nagtuturo po ng mga specific events in which God is acting for the salvation of the world. Ulit po, hindi bagong programa. Hindi po kung anuman, kundi yun pa rin po. At yung pagbubuo ng

Nakakatuwa itong si Mark. At kasama po dito sa kanyang sinulat, alam nyo, pagsimula pa lang po ng ministry ng Lord, meron na kagad kumalaban. Meron na kagad na sumalunga. Pero hindi po siya natinag. And so, from the words of Mark, yung kanyang sabihin nating irony tungkol kay Jesus is no new teaching. It is a new event. Isang bagong pangyayari. At ito po'y dagdag na kabanata sa dakilang kwento, sa dakilang gawa ng Diyos sa kanyang tinatawag ng mga scholars the creative and recreative work. Ang bawat miracle na gawa niya, recorded in the book of Mark, yung ika nga po, ito'y nagdadala po sa atin sa pinakatampok na object o event, the cross. At yung mga nauna pong mga aral at mga miraculous signs and wonders, lahat ng mga pangyayaring yun tumuturo po dun sa krus ng Kalbaryo na naging representasyon ng kaligtasan mula sa kapahamakan ng sanglibutan. Pakatandaan po natin, ito ay nangyari lahat sa inintroduce ni Mark. Ni John una, ito si Jesus. At kay Mark naman, ito ang kanyang ginawa. Pangatlo, ang sangkatauhan, doon sa bagong order, new order, yung bagong kaayusan, pag-aayos, so paglalaya mula sa pagkalipin sa kasalanan ng sanglibutan, unang-una pong mangyari, makararanas na ang sangkatauhan ng lubusang provision o pagpapala, pagtugon sa pangailangan sa lahat ng larangan ng buhay. In the ministry of the Lord Jesus, ipinamalas po niya, pinakita niya, He met His hearers at the level of their need. Ginamit po ni Lord Jesus yung punto ng pangailangan ng tao bilang daan sa pagbubuo ng ugnayan bunsod ng pananampalataya. Ang pinakadulo po ng layunin ni Lord, establishing a relationship with God. Ang ginawa po niya, meeting every need, physical, otherwise. At dahil po doon, pagka natugunan ni Lord ang pangailangan nito, mag-aatid po yun sa possibility maugnay ang tao sa Diyos. At nakita po natin yun. Pinatunayan po yun ng mga aksyon na nirecord ni Mark. Kapag po merong gutom, He fed them. Saan merong pagtitiis at suffering, He healed them. Kung may bukas na isip at puso para matuto, He taught them. Ito po ang dahilan bakit bumaba si Lord Jesus mula sa langit, naging tao, aba, dukha, inaapi-api, inalipusta, di basta tinanggap, yet He did so to identify with us, sinners, ano ang ma-fulfill yung long time promise of salvation. Ngayon, sa huling bahagi po, mga kapatid, we must come to realize ang turo, ang pangaral na ito na ginawa ng ating Panginoon Jesus as recorded by Mark, yun ang pagtuturo niya. Pakatandaan po natin, kay Mark, sa tingin ng sumulat, dulot marahil ng kanyang kabataan, gusto niya aksyon agad, kaya sinulat niya ang mga gawa ni Lord Jesus. In all of this, the kingdom calls for a personal response. The kingdom

0: Some calls for a personal response. Ang pagdating ng paghahari ni Lord Jesus ay isang bagay na hindi tayo magiging neutral. Much more, maging indifferent. Hindi po. Ang pagdating po niya, tama po na ang kaharian ito ay gawa ng Diyos. We do not bring it upon ourselves by keeping the law. Mabait naman ako. Di naman ako nakalilimot. Relihiyoso ako. I go to church. Sinama ko po rito. I have encounter group. I have ministry, etc. Ngunit ang realidad na ito, pwedeng mamis. Pwede tayong malagpasan nito. We cannot remain neutral. We need to make a proper response to it. And that response must always focus on the person of Jesus Christ. Kailangan maglagak ng faith, belief and trust sa Kanya para maranasan ng power of the kingdom. Sa aral po ni Lord Jesus, ang pagpasok sa kaharian ay inihalintulad po sa mga bata. Di po ba kanina sa ating panalangin sa mga bata? We quoted the word of God that says, hayaan nyo, huwag nyong pagbawalan ng mga bata lumapit sa akin. For the kingdom of God belongs to them. At mga minamahal, ito po'y pagkatuto na ang Diyos ang iyong ama at ikaw ay kanyang anak. Ito rin po ay naglalarawan ng isang pagpapasya na walang makahadlang, parang handa mong ipagbili ang lahat ng iyong pag-aari para pumapa sa iyo ito. And this is summed up in the idea of the word repentance. Repentance. Kung si John, nagsimula po, nagbigay ng daan, pagpapakilala sa ating Panginoon sa kanyang ministeryo, nangaral, nagbautismo, daladala mensahe ng, sabi, preaching about repentance. Equally sa ating Panginoon Jesus, hindi lang po sa kanyang pangaral, kundi sa kanyang aksyon, yung mismong pagbaba niya mula sa langit, mabuhay na katulad sa atin dito sa lupa, liban sa nagkasala, nag-demonstrate po yun. Mahalaga ang pagsisisi, pagtalikod sa buhay kasalanan. Kahit na maging bukang bibig mo, ako'y Christian. Pero hanggat wala pong pagsisisi, pagtalikod sa buhay kasalanan, ating liwanagin, ating gawing malinaw, yung ating tugon sa unang aral na ito ni Lord Jesus. Just like the example of Zacchaeus sa Luke 19. Di po ba nagsikap si Zacchaeus talaga? Ma-encounter niya si Lord Jesus. Hindi po naging madali sa kanya. Una, galit ang mga tao. Ayaw siyang pagbigyan, ayaw siyang mauna. Malaman-laman niya, dadaan sa isang lugar. Tapos po, walang hindi siya makasingit. Anong ginawa niya? Akyat siya sa isang puno. Siya po ba yun sa kayo? Alam niyo po, yung puno malaki, mataas. At ano pong stature, physical stature ni Zacchaeus? Nagpapakita daw po yan ng contrast. Yung maliit na mama, akala niya malaki siya. Sa panyang kaisipan, mayabang siya, mayaman siya, kilala siya. Eh, kinailangan po niyang akyatin ng sampunong mataas at matinik para po ma-realize niya, ay, kailangan ko talaga si Lord Jesus. Kaya nung bumaba po, sabi, ay matapat si Jesus. Anong sabi ni Lord Jesus? Nandun si Zacchaeo. Zacchaeo, bumaba ka. Kailangan kong pumasok sa bahay mo. Pakainin mo naman ako. Hindi po ganun sinabi ni Lord. Ang sinabi po, magkwentuhan tayo. At ano po sabi ni Zacchaeo? Voluntarily, on his part. Kapahayagan po ng repentance talaga. Sabi niya, kung sakali, meron akong yung nabasura na mali-maleta sosolik po ng makaapat na beses. Kala niyo ngayon lang uso yung maleta? Ano po ang deklarasyon ni Lord Jesus? Sabi sa Luke 19 verse 9, dumating sa araw ito ngayon ang kaligtasan. Kapatid, that is the first message preached by the Lord Jesus according to Mark. Abangan nyo pa po mga susunod pa. It becomes more interesting. God bless us.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
3: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila, sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.

Tala Salita. Tala Salita. Talata at Salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
2: Isang maganda at pinagpalang linggo ng umaga na naman po mga giliw na tagapakinig. Ngayon po ay June 6. At sama sa inyo na naman po ang palatuntunan ng Katutubong Hiyas, ang programang tumatalakay sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, sapagkat ito po ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At dito lamang po napapakinggan sa 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, agapay ng sambayanan. At ako naman po si Pastor Jun Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na makakasama po ninyo sa loob ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Ito po ang first Sunday ng June 7, at nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. At nito pong mga nakaraang araw, itong linggong ito ay nakaranas po ng malalakas na ulan ang ating mga church planters at ang ating mga missionaries. Ganon din po ang mga churches natin sa mga kabundukan, lalo na po sa Benguet, dahil nung pong nakaraang linggo ay mayroon po kaming opportunity na mag-visit sa Kangkanae Church dyan po sa Balakbak, Kapangan, Benguet. I was invited to speak sa kanila pong 27th year anniversary. And at the same time, I meet po ang mga leaders ng church para po pag-usapan namin ang mga importanteng issues, lalo po sa kanilang spiritual growth at paglago po ng kanilang ministry. Noong pong papunta kami ng Baguio ay napakalakas po ng ulan, hanggang sa umuwi po kami ng Monday, malakas pa rin po ang ulan. But we praise the Lord dahil safe naman po yung aming travel. At in fact, natutuwa yung mga believers sa pagdating po ng ulan dahil nadiligan po ang kanilang mga pananim. Ganyan din po naranasan ng mga mananampalataya sa tribes dito po sa Central Luzon, sa Pampanga, Zambales at sa Tarlac. Yung pong mga pastors natin dyan ay nagsasabi na natutuwa sila dahil mayroon pong ulan na dumating sa kanilang mga lugar. Ang hirap po kasi ng mga panahong tag-init dahil mahirap umigib ng kanilang mga inumin, pati po yung mga halaman na kanilang dapat diligin ay hindi po nadidiligan dahil kunti nga po ang ulan na dumaan sa kanila. But they praise the Lord now dahil tuloy-tuloy na po ang pag-ulan na naranasan nila. Hanggang Saturday ay mayroon pa pong ulan. Kaya po marami sa mga tribal people na tuwan-tuwa po sa ulan, at yun naman pong iba ay hindi naman natutuwa dahil nag-cancel po sila ng mga activities nila pagka malalakas po ang ulan. Dahil madulas ang daan, hindi sila makatawid sa ilog, so mababasa sila. Naranasan din po namin yan, yung pong aming activities sa church ay na-cancel. Mga Bible studies namin dahil malalakas po ang ulan na dumaan dyan po sa aming area sa Zambales. Ngayon pong umaga ay nais ko pong i-share sa inyo ang updates ng ating pong ministry doon sa isang tribo sa Mindanao. Ang pangalan po ng tribo ay Ata Manobo. Kung paano po pinagpala ng Panginoon ang kanilang gawain ay mapapakinggan po ninyo mamaya, dahil marami po tayong good news ang nangyari sa kanilang pong ministry. Ngunit bago po yan ay makarinig muna kayo ng isang napakagandang awiting pinamagatang How Great Thou Art.

po ang napakagandang awiting How Great Thou Art. Ngayon po umaga, ang isishare ko po sa inyo ay isang missionary couple na naglilingkod po sa bahagi ng Mindanao. Sila po ay ang mag-asawang Daniel at Hanilyn. Si Daniel at Hanilyn ay isa pong couple na bago po sila nag-join ng New Tribes School of Missions, yung pong training school ng New Tribes Mission, ay actively involved po sila sa kanilang gawain sa kanilang local church dyan po sa San Pablo, Dinalopihan, Bataan. And then tinawag po sila ng Panginoon para mag-enroll sa New Tribes School of Missions para ihanda po ang kanilang sarili sa tribal missions. At pagkalipas po ng 2 taong training nila sa New Tribes School of Missions, ay dinala po sila ng Panginoon, of course through the leadership of New Tribes, dun po naman sa tribo ng Ata Manobo sa Mindanao para po mag-start ng church planting ministries. At nung nandun na po sila sa field, ay marami po silang mga testimonies na yung pong mga unang mga taon nila ay napakahirap po para mag-start sila ng church planting work. Dahil sa requirements po ng New Tribes ay kailangan po silang mag-aral ng salita ng mga tao. At hindi lamang po ito pag-aralan, kundi maging fluent sila sa pagsasalita ng salita ng mga tao para po pagka magturo sila ay maintindihan po sila ng mga tribal people na kanila pong tuturuan. So, sa mag-asawa pong ito ay ito ang isa sa kanilang mga struggles. Katunayan, maririnig mo po sa kanilang mga patotoo na hindi pala basta-basta maging missionary. Mahirap pala maging missionary kasi ito po yung unang karanasan nila na pagpunta sa tribal field. At sa loob po ng maraming taon, I think 4 years ata sila nag-aral ng salita ng mga tao. Mayroon pong senior missionary na nag-oversee ng kanilang language study. And every month ay meron silang mga exams, merong interview, at merong evaluation kung gaano na sila ka-fluent sa pagsasalita po ng Ata Manobo dialect. Kasi po pagka hindi nila nga matutunan ito ay hindi po sila papayagan magturo sa mga tao. Ano bang importansya nito sa kanila? Una, pagka nagtuturo sila sa salita ng mga tao ay tontuwa pong makinig yung mga tribal people na nagsasalita yung mga dayuhan ng kanilang salita, kaya po magiging interesado sila sa pakikinig lalo na ang storya ng salita ng Panginoon. Pangalawa, maliwanag mong maituturo at maintindihan ng mga tao ang salita ng Diyos kung ikaw ay marunong magsalita ng kanilang salita. At naiintindihan po nila yan. You are not communicating sa brain lamang, sa isip lamang nila, kundi nagko-communicate ka sa kanilang damdamin, sa kanilang mga puso. Totoo sila na makikinig sa iyo pagka marunong ka magsalita. Ito ay struggle ng mga missionaries natin na dumadaan po dun sa tinatawag nating language study. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay natuto ang 2 mag-asawang ito ng salita at nakapagturo na sila ng salita ng Diyos sa mga tao. Kaya lang sa buhay po nila doon sa field ay nalaman nila na marami palang struggle, marami palang barriers na kailangan po nilang pagtagumpayan para maging matagumpay ang kanilang ministry sa field. Pangalawang struggle po na dinaanan nila ay yung pong tinatawag namang culture study. Kaya po bukod sa language study ay nag-aral din po sila ng kultura ng mga tao. Ito'y napakahalaga sa bahagi ng missions, sa ministry ng mga missionaries, kasi po ayaw natin saktan ang kultura ng mga tribo at ayaw din nating hindi maintindihan ang kanilang kultura sa ating pagtuturo. Kasi po pagka hindi natin naintindihan ang kanilang kultura, baka meron tayong magagawa na masasaktan ang kanilang kultura at hindi nila tayo tatanggapin. Napakarami ho kasi mga kultura na tribo na kailangan natin pag-aralan na hindi naman natin practice. Ako ho, nung naging missionary kami ng aking may bahay sa Igorot tribes, sa Kankanay tribes, dyan po sa Benguet, ay marami palang kultura sila na hindi kahawig ng ating pong practice, na aming practice dyan po sa Zambales. Kaya pinag-aralan po namin yon para hindi namin masaktan o masira ang kanilang damdamin. At pagka kasi nasira mo ang kanilang damdamin at hindi na sila makinig sa iyo, ay mahirapan na po tayong ituro ang salita ng Panginoon sa kanila. So, very important, which is part of the struggle ng missionaries, ay pong pag-aralan ang kultura ng mga taong pinaglilingkuran natin.
At ang mag-asawang Daniel at Hanilyn ay natutuwa po sila sa Panginoon dahil binigyan sila ng Panginoon ng wisdom kung paano po pag-aralan ang kultura ng mga Tamanobo na kanilang pinaglilingkuran. And then next na struggle din nila, hindi lamang yung language learning, hindi lamang yung culture study, kundi pati din

nakakalayo. At may ibang deity na kanilang pininiwalaan na ito'y mas malapit sa kanila. Halimbawa yung mga espiritu, mga iba't ibang anito at pati din po yung kanilang mga namatay na ancestors nila. Yung mga ninuno nila ay nagiging Diyos sa kanila yon. So kailangan pag-aralan ito ng mga missionaries para pagka magturo sila ng salita ng Diyos ay may tuturo po nila sa mga tribo ng maliwanag ang pagkakaiba ng kanilang Diyos na sinasamba, na Diyos na pinaglilingkuran at ang Diyos ng Biblia. At ito po ay napakahalaga na gawin at matutunan ng ating mga missionaries. Kaya si Daniel at saka si Hanilyn, ito po yung pinag-aralan nila for 4 years bago po sila nagturo ng salita ng Panginoon. Baka sabihin po natin, parang ang tagal naman po nila, 4 years, na hindi sila nagturo ng salita ng Diyos, sayang yung panahon. Pero hindi po sayang yon, kasi po mas lalong masasayang ang opportunity kung magturo sila na hindi naman sila naiintindihan ng mga tao. Imbis na ma-communicate ang gospel, ang message ng Diyos sa kanyang salita sa mga tao ng maliwanag, ay magkakaroon po ito ng kalabuan. Dahil hindi naman po naiintindihan ng mga tao, o kaya dahil hindi mo napag-aralan ng kanilang kultura at paniniwala, ay nasaktan mo ang kanilang kultura at yung kanilang paniniwala ay inapi mo. Parang ganun ang dating sa kanila marami. Actually, karanasan po namin yan eh, na pagka ikaw ay nagturo ng hindi tama at nasaktan mo ang paniniwala ng mga tao, hindi kanila papansinin or hindi kanila tatanggapin sa community. At yun po ang iniiwasan natin. Kaya po ang dahilan kung bakit nag-spend tayo ng maraming panahon para po sa pag-aaral ng kanilang pamumuhay, kultura, salita at paniniwala, para po pagka nagturo tayo ay tanggap po tayo. At yung pong mensahe na ating ituturo sa kanila ay tanggap po ng mga tao. At part po ng kanilang struggle sa field ay yung pong pagiging malayo sa pamilya. Sanay po sila na magkakasama sila ng kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Luzon. Pero nung dinala po sila ng Panginoon sa Mindanao, ay nagdulot po ng kalungkutan, lalo po sa wife. Mahirap pong lumalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Doon po kasi sa kanilang lugar ay walang internet, walang signal, kaya kailangan po silang bumaba sa San Fernando, bayan ng San Fernando, sa bukid noon na po yun, para magkaroon lang po sila ng connection. So napakalayo po. At ang marinig mo lang sa kanilang lugar ay huni ng ibon, mga iyak ng mga bata, dahil madami po mga bata doon eh. So andun po sila sa lugar na talagang meron po silang co-workers, kaya lang 2 hours yata ang distance ng kanilang kamanggagawa. Ganun pa man, dahil po sa tawag sa kanila ng Panginoon ay sinunod nila ang gusto ng Panginoon na gagawin nila. Sila po ay nag-engage sa church planting ministry doon po sa Atamanobo. So again, for 4 years, nag-aral po sila ng kultura ng mga tao, nag-aral po sila ng language ng mga tao, pinag-aralan po nilang mga belief, pananampalataya ng mga tao. So lahat, halos part ng life ng Atamanobo ay pinag-aralan po nila. Importante po yon sa kanilang missionary work. After po ng matutunan nila ito, ay in-approve sila ng kanilang consultants, kasi may consultant po sila, merong missionaries na check sa kanila kung pwede na silang magturo sa salita ng Manobo. At pagkatapos po, nabigyan sila ng go signal, okay, you are ready now to teach. Nagturo naman po sila ng salita ng Panginoon sa mga tao. Ginather po nila ang community. Alam niyo po ba kung ilan ang umaattend? Buong community po ang umaattend sa kanila pong Bible study. Doon ka po hanga sa mga tao doon. Yung lahat po ng community, walang naiwan sa bahay, doon po sa kanilang center na pinagtuturuan, ay lahat po umaattend. Kaya ma-challenge ka talaga eh. Gustong-gusto mo talaga magturo dahil ang daming taong umaattend, nakikinig po sila ng salita ng Panginoon. At meron po kaming approach na ginagamit sa aming pong church planting ministry. Yung pong lesson or curriculum na ginagamit namin sa pagtuturo ay tinatawag na chronological Bible teaching methods. Ano ba yung chronological Bible teaching methods? Ito po ang pagtuturo o pagkukwento sa mga tao ng salita ng Diyos mula po sa Genesis. Tuloy-tuloy po yun hanggang maabot nila yung tungkol sa pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo. I-present na yung gospel. So sa pamagitan po ng story ay halos araw-araw nagtuturo ang mga missionaries at wala pong pagod din naman yung mga tao na makinig ng salita ng Panginoon. Actually, hindi ko naranasan yung pong pagtuturo nila ng salita ng Panginoon sa mga tao.

Pero meron kaming pinuntahan na malapit sa kanila, yung po ministry naman ni na Pastor Alan Capilli, na ganun din po ang nature ng pagtuturo. Pagka nagtuturo po sila sa kanilang Bible study, lahat po ng tao sa community ay umaattend po ng kanilang pag-aaral. Maalala ko po yung kwento ni Pastor Alan eh. Sabi niya, isa lang pastor yung hindi umaattend doon sa community at yun yung pinaka-leader ng kanilang relihiyon. Siyempre, ayaw niyong umattend yun kasi ayaw niyang marami ang mawawala sa kanilang mga grupo kaya ayaw niyong umattend. Pero eventually po, itong taong ito na hindi umaattend dati, umu-post ay naging Christian na din, sabi ni Pastor Alan. So, ganun din po kila Pastor Daniel at kila Hanilyn. Lahat po ng tao sa community ay umaattend po ng kanilang pag-meeting, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya tuwan-tuwa ang mga missionaries eh, na dahil po ito ay story type na pagtuturo, kaya tuwan-tuwa naman yung mga taong nakikinig. Ito po mas maganda. After many months of teaching ng chronological Bible teaching methods, yung phase 1 na evangelistic lessons na tinatawag namin, marami hong nakakilala sa Panginoon, marami hong sumampalataya sa Panginoon nung malaman nila na si Kristo pala ang kanilang tagapagligtas. Marami ho ang sumampalataya sa Panginoon. Yun po ay gawa ng banal na Espiritu Santo. Sa kabila po ng mga struggles ng mga missionary sa pag-aaral ng lingwahe, sa kabila po ng pag-aaral nila ng maraming taon ng kultura at pananampalataya, belief ng mga Atamanobo for many years at napakamabunga po ang kanilang pagpapagod. Last month po ay nagkaroon po sila ng water baptism and I think more than 100 believers ang binautismuhan po nila. Ito pong mga newly baptized believers are very clear sa kanilang pagkakilala sa Panginoon bilang kanilang Savior and Lord. Kaya po nag-decide po sila na sumunod sa utos ng Panginoon sa water baptism. Kaya ang mga missionaries po natin sa Atamanobo, si Daniel at saka si Hanilyn, at dahil po sa lawak ng ministry na binigay sa kanila ng Panginoon, ay nagdagdag po sila ng kasama na another couple na missionaries, sina Carl, at sila po ay ginagamit din ng Panginoon sa pagtuturo ng salita ng Panginoon sa mga tribo sa Atamanobo, dyan po sa Mindanao. Bilang pong pangwakas ay nais ng mga misyonaring ito na magpasalamat po sa inyong mga panalangin, kayo po ng mga nakikinig sa ating panatuntunan at kayo po ay nananalangin sa ating pong mga misyonaries sa tribes na malalayo ang kanila pong mga field stations, ang kanila mga assignments. Papasalamat po sila sa inyong mga panalangin. At hindi lamang po, nagpapasalamat din po sila sa inyong partnership dahil yung iba sa inyo na nakikinig sa ating broadcast ay nag-share din po kayo ng inyong mga resources. Magpapadala ho kayo ng support sa mga missionaries natin at thank you so much sa inyo pong pag-share ng inyong mga resources para po sa ating tribal missions. Hindi po nasasayang ang ating efforts, hindi po nasasayang ang ating mga panalangin, tinutugon po ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya po nagiging matagumpay naman ang ating mga missionaries sa kanilang church planting ministries. This is one of the testimonies ng katapatan ng Panginoon sa mga missionaries na naglilingkod at kung paano po pinagpapala ng Panginoon ang kanilang mga gawain. At gusto po nating isipin na hindi lamang po ito gawa ng mga missionaries, ito po'y gawa nating lahat dahil tayo po ay sama-sama na nananalangin sa gawain ng Panginoon sa tribal missions at kayo rin po ay nag-share ng inyong mga resources. We thank you so much. Anong next move ng ating mga missionaries doon po sa Atamanobo? Magkakaroon po sila ulit ng another set of teaching. Ang tawag naman po namin doon ay phase 2. So yung phase 1 ay evangelistic lessons. Ito namang phase 2 po ay discipleship. How to grow sa kanilang Christian life. Ang tawag po namin dyan ay phase 2. Lahat po ng mga lessons from Genesis hanggang sa Ascension ni Christ sa Book of Acts ay ituturo po nila ang tungkol naman sa pananampalataya, kung paano lalago ang kanilang mga pananampalataya. By the way, yung pong mga unang turo nila no, sa phase 1, hindi ho sila umaawit ng mga Christian song. Wala pa po silang ganun. Hindi rin po sila nagpe-pray. Kasi ayaw po namin na ang mga tao kasi pagka nagpe-pray na umaawit ng Christian song, akala nila Christian na sila. Akala nila believers na sila. Kaya
nagiging matigas ang kanilang mga puso kasi alam na nila, ay, believer na kami, umaawit na kami ng Christian songs o nagpe-pray na kami. Hindi namin tinuturo sa kanila yon. Sapagkat ang mahalaga po nilang matutunan ay tungkol sa pagkakilala nila sa Panginoon bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. Ngayon po, yung grupo doon sa kanilang area ngayon, doon sa kanilang village na lahat po ay nakakilala sa Panginoon, narinig po ito ng kabilang village, ng kabilang community at maraming community po na nakapaligid. Kaya ito pong mga communities na malapit sa kanila ay ini-invite naman po ang mga missionaries para sila naman daw po ay turuan ng salita ng Panginoon. Kaya ito po yung magandang opportunity para sa mga missionaries natin to extend yung kanilang church planting work. So ipanalangin po natin sila patuloy dahil sa pamagitan nito ay magkakaroon po sila ng mga outreaches, yung mga communities na hindi nila napupuntahan dahil kailangan silang mag-concentrate muna dito sa kanilang area ngayon ay baka po extend na nila. So ang gagawin po nila ngayon, i-disciple nila yung mga bagong mananampalataya, turuan po nila kung paano magturo at itong mga bagong mga mananampalataya ang ipapadala po nila sa mga bagong communities na sila naman po ang magturo. This is actually our vision and our style ng ating ministry. I-equip natin yung mga bagong mga mananampalataya at sila po ang uutusan natin o ipapadala natin, not uutusan, sila ang ipapadala natin doon sa mga communities na wala pang gospel witness na sila naman po ang magtuturo. Kaya napakaganda pong gawain na nangyari dyan po sa Atamanobo at ito po ay tagumpay ng Panginoon. Sana naman ay lalakas pa ang mga mananampalataya at sila ay magiging saksi ng Panginoon katulad ng sinasabi ng Acts 1:8, no? Na sila ay magiging saksi sa kanilang community at sa mga communities na malapit sa kanila. Kaya again, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa inyo pong partnership, sa inyo pong mga panalangin. Ngunit bago po tayo magliwakas, ay nais ko pong batiin ang Bible Believing Christian Church sa kanila pong matagumpay ng mga gawain din dito po sa Botolan. At ganun din po ang Balakbak Lam Christian Church sa kanila pong anniversary. Binabati natin sila. At yung pong mga churches naman po natin dyan sa area ng Kalangoya sa kanila pong patuloy na pag-abot sa mga Kalangoya communities. Dahil marami pa pong mga Kalangoya communities na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ito po ay nandyan sa Nueva Vizcaya. At ganun din po ang mga kangkana ay believers natin na sa area po ng La Union sapagkat sila po ay may mga bagong outreaches. At ang mga local believers po ang sila nang ginagamit ng Panginoon para magtayo ng mga churches sa kanilang mga communities. Maraming salamat po sa inyong lahat at ako po yung muling magpapaalam sa inyo sapagkat wala na po tayong oras. At sa susunod na linggo ay muli po tayong magkarinigan dito lamang po sa Palatuntunang Katutubong Hiyas. Magandang umaga po sa inyong lahat.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: po ang heart ko ang lakas ng tunog.
1: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
0: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
1: Ikaw naman, anak.
0: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
2: Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan ninyo ako ngayong umaga sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito lamang po sa 702 DCIS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kami rin po ay maaari ninyong mapakinggan online sa febc.ph. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Kami dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. Marami po ang nagtatanong, paano ba mag-aral ng Biblia? Paano ko ba maintindihan nito? Diyan po kami pwedeng pumasok at makatulong sa inyo. Meron po kaming mga study guides o Bible study guides na pwede po ninyong mapag-aralan upang maging gabay ninyo sa inyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, marami na po ang nakapagtapos sa atin pong basic Bible course at ayon po sa kanilang mga sinasabi o patotoo ay nagagamit po nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamumuhay at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Yung iba po, ginagamit nila ito sa kanilang prison ministry. Yan po, sa mga bilanggo. Binibigyan po nila ng kopya yung mga bilanggo at nag-aaral po yung mga bilanggo kasama po yung nagtuturong pumupunta sa kanila. Marami na rin po ang nakapagtapos dito. Yung iba po, ginagamit po nila sa kanilang home Bible studies, sa kanila pong family devotion. At meron nga pong isang kapisanan na ginamit nila ito sa kanilang Bible outreach o outreach at natatagpo yung gawain doon gamit po ang ating mga aralin. Kaya kung nais ninyo na maranasan o makita kung ano ba yung mga araling ito, ay pinamimigay po namin ngayon ang aming brochure o listahan ng ating mga aralin. Kaya makikita ninyo diyan kung ano-ano yung mga paksa o mga aralin na pwede po ninyong pag-aralan sa inyong tahanan. Mamaya ay akin pang sasabihin ng ilang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya na o sipi ng brochure na ito. Samantala, makinig muna tayo ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph at sa Android app na O Philippines. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang iyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Kanina sa simula ng ating programa ay nabanggit ko na kami po ay nagpapamigay ngayon ng brochure namin. Nandito po yung listahan o nilalaman po nito ang listahan ng ating mga aralin na pwede po ninyong magamit o mapag-aralan diyan sa inyong tahanan at maging gabay ninyo sa inyong pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede po ninyo itong gamitin, itong mga araling ito, sa inyong home Bible study. Yung iba nga po, ginagamit nila ito sa kanilang family devotion. Pwede rin po yun. Kung nais ninyo magkaroon ng kopya o CP ng listahan ng ating mga aralin o brochure ng ating mga aralin, ang kailangan lamang ninyong gawin ay sumulat, mag-email, o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe, sabihin lamang ninyo na gusto ninyo makatanggap ng atin pong course list o listahan ng ating mga aralin. At kapag kami nang matanggap ang inyong kahilingan, ay agdami nitong ipadadala sa inyo. Ang aming address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang atin pong email address, imeus1950@gmail.com. imeus1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Muli ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kumpletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, muli nating itutuloy ang pagtunghay natin sa mga mahalagang aralin o mahalagang turo ng Biblia. At tinitingnan po natin ang serye natin ngayon tungkol sa mga pangalan ng Diyos. Noong nakaraan ay nakita natin ang pangalang Panginoon ng mga hukbo. Yan po ang tinignan natin. Ngayon naman po ang titignan natin ay yung mas pamilyar sa marami sa atin. Yun yung pangalan ng Diyos bilang Ama. Diba? Yun nga ho, Our Father who art in heaven, Father, Ama. Bago po natin ito tignan, ay saglit tayong dumulog sa Panginoon sa isa pong panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin. Hiling namin ang iyong gabay, ang inyong pagpapala, at higit sa lahat, ang inyong pong pagpapatawad sa amin pong mga kasalanan. Lalo na po, Panginoon, yung mga kasalanang tahasan naming nagawa na alam naming mali. Panginoon, patawad po. At hiling namin ngayon na buksan ninyo ang aming puso't isipan, natanggapin ang inyong mga salita at lalo po namin kayong makilala. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. So titingnan natin po ngayon ang mas pamilyar sa marami sa atin na pangalan ng Diyos. At yan ay yung pagtawag sa kanya ng Ama. Yun yung kanyang pangalang Ama. Ang pangalang Ama para sa bayan ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang mga pangalan sapagkat ito ay nagsasalita sa kanila ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa kanila. Nagpapakita ito ng kaugnayan ng bayan ng Diyos sa kanya, ng mga anak ng Diyos sa kanya. Ito ang pangalan na nagbibigay din sa tipan o pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanino man, sa pamagitan ni Jesucristo. Ito ang pangalan na itinuturo sa kanila sa ibabaw ng lahat ng iba pang mga pangalan upang magamit sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Diba doon no, sa Matthew 6:9 sa panalangin itinuro ng Panginoon, Our Father who art in heaven, aming amang nasa langit. Napaka intimate na relasyon meron ang bayan ng Diyos o ang church o ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagtigtas ay may kaugnayang malapitan sa Diyos, sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng hukbo na nakita natin noong nakaraan, ay nais niyang tawagin siya nating Ama. Isipin mo yon, kaibigan. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, pero ang nangyari, nagkasala tayo at lumalayo tayo sa Kanya, ay nagnanais ng malapitang ugnayan sa atin. Siya na Diyos ay nagpapatawag sa atin ng Ama. Isang salita na nagpapakita ng malapit na relasyon, di ba? Ito ang pangalan na nagbibigay diin na ang Diyos ay nais makipagtipan o makipag-ugnayan sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, ng Panginoong Jesus. Ito nga ang pangalan na itinuturo ng Panginoong Jesus sa mga alagad niya. Ang pangalang Ama ay ang kanyang pangalang hindi lamang sa pakikipag-ugnayan niya sa kanyang bayan, kundi ang kanyaring pangalan sa Trinidad. Ano po? Sa Trinity na tinatawag. Siya ay hindi nagiging Ama nang tayo ay kanyang inaampon. Hindi po. Iyan ay pagkakaila sa kanyang kawalan ng pagbabago. Siya ay ang walang hanggang Ama ng sansinukob ng lahat. Pero higit sa lahat, doon sa mga nakipag-ugnayan sa Panginoong Jesus. Ama siya bilang unang persona sa Trinidad. Ang walang hanggang pagkaama ng Diyos sa Trinidad ay mayroong katapat sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, na kanyang mga anak, na ipinakikita nung salitang itong Ama. Sa walang hanggang hinirang niya, tayo ay ginawad niya ang kanyang makaamang pag-ibig. Mula pa sa walang hanggan, siya ang Ama ng kanyang mga anak na iniligtas. Nakamamangha, di ba? Kasi pinakikita rin dito yung pangangalaga niya, yung care. Hindi lang pag-ibig, kundi yung care niya, yung pangangalaga at yung pagbibigay ng mga pangangailangan natin. Ang pangalang Ama ay madalang na ginamit ng bayan ng Diyos sa lumang tipan. Gayunpaman, ngayon, sa bagong tipan, ito ay mas nakikita, ipinakikita. Bakit ganun? Ang dahilan kung bakit napakadalang na nagsasalita tungkol sa kanya sa lumang tipan na siya ay bilang ay Ama ay nakaugat sa pagkakaiba sa pagitan ng luma at bagong tipan. Ang pagkakaiba po nung dalawa ay tiyak, ay hindi bagay na panuntunan. Bagkus ay may kinalaman sa katibayang ang lumang tipan ay panahon ng pangako at ang bagong tipan ay panahon ng katuparan. Sa wikang Ingles, ito po yung promise and fulfillment na tinatawag. Ano? Kasi po, doon may ipapakita na may kaugnayan talaga ang mga anak niya sa kanya. Nasa pagkatawang laman ni Kristo ang lahat ng sanhi ng pagkakaiba sa pagkakaugnay natin sa Ama. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, inilapit niya tayo sa Diyos at nanahan sa atin ang banal na templo na katawan ni Kristo. Sa 1 Kapitulo 2, talatang 19 hanggang 21 ay mababasa natin yan. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ipinahayag niya sa atin ang nakamamangha niyang pag-ibig at dinadala sa atin ang kabuluhan o kalubusan ng kaligtasan. Kaya nga sa isa sa kanyang mga alagad, sinabi ng Panginoon, kung nakita mo ako, ay nakita mo na rin ang Ama. Ibig sabihin, ipinakikita, ipinahayag ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama. Ang Diyos bilang Ama. Marahil pinakamabuti natin itong maunawaan kung tayo mag-iisip sa pag-aampon sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Sa lumang tipa ng mga mananampalataya ay mga anak din ng Diyos, ngunit sa pangako lamang. Sila ay hinirang na maging mga anak ng Diyos at sinabihan tungkol sa kanyang pag-ibig sa kanila. Sila ay ibinukod ng Diyos sa mga bansa at ginawa bilang kanyang sariling pamilya. Subalit ang Diyos ay patuloy na namuhay sa likod ng tabing, di ba? Hindi siya lubusang hayag at ipinahayag ang sarili niya sa kanila sa pamagitan lamang ng mga tinatawag na anino o types o types, typology sa lumang tipan. Tanging sa bagong tipan lamang, naalis po yung tabing at tayo'y binigyan ng kalayaang makapasok sa trono at presensya ng Diyos. Kaya nga po, sa aklat po ng Juan, mababasa po natin ang ganito patungkol sa Panginoong Jesus. Gospel of John, sa chapter 1, ganito po ang ating mababasa patungkol sa Panginoon nung siya ay naging tao. Chapter 1, sa verse 14, ganito po ang ating mababasa. John 1:14. Ganito po ang sinasabi. At naging tao ang salita, at tumahang kasama natin, at nakita namin, tignan nyo ito, ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sa pamagitan ng Panginoong Jesus, kung ganun, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin bilang Ama. At sa pamagitan din ng Panginoong Jesus, sa kanyang kamatayan doon sa krus, ay lalong ipinakita ng Diyos na nais niya talagang magkaroon ng relasyon sa atin. Kasi makasalanan tayo, malayo tayo sa Diyos, kaya't walang sino man ang pwedeng tumawag talaga ng diretsa sa Diyos na Ama, hindi po pwede yun. Kasi makasalanan tayo eh. Pero sa pamagitan ng Panginoong Jesus, nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang ating mga kasalanan. At sa pamagitan ng Panginoong Jesus, pag tayo ay sumampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, ay maaari na nating tawagin ng Diyos na Ama. Kaya naman sa aklat po ng Galacia, ay sinabi po ni Pablo ito sa kapitulo 4, talata pong 6 at 7. Babasahin ko po. Galacia kapitulo 4, talata pong 6 at 7. Galatians chapter 4, verses 6 and 7. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama, Aba Father sa English, kahit hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. Wow! Grabe! Grabe po! Tayo na makasalanan, tayo na nalayo sa Diyos, tayo po na lubos, na ayaw sa Diyos, inilalapit ng Panginoong Jesus sa Ama. Iyon po ang pag-ibig ng Diyos sa atin at nais niya na tayo ay tumawag sa Kanya ng Ama. Hindi ba ito nakamamanghang bagay, kaibigan? Ang Diyos nagnanais na magkaroon ng relasyon sa atin. Ikaw, kaibigan, siya nga ba ay iyong Ama? Of course, sasabihin mo, lumaki ako sa simbahan. O kaya naman, oo, nananalangin ako sa Kanya. Subalit, kung ang Panginoong Jesus ay wala pa sa iyong buhay, hindi mo siya pwedeng tawaging ama. Mana pa, ang nananatili sa iyo ay ang galit ng Diyos, hindi ang pagmamahal ng Diyos. Sa Juan Kapitulo 3, dun sa huling talata ng Kapitulo 3, sa talatang 36. Pakinggan ninyo, babasahin ko. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kaibigan, sabi rito, kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesus at hanggang sa isip mo lamang, hanggang sa reliyon mo lamang, ang galit ng Diyos o ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Isa pa pong talata sa aklat po ng Roma, sa kapitulo po isa, sa talatang 8, ganitong sinasabi. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay pinahayag sa buong daigdig. So yun yung sabi niya tungkol sa Roma. Pero itutuloy pa po natin sa verse 18. Sabi po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, sa pamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag na sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Kaibigan, ang puot daw ng Diyos ang nananatili sa atin at nahayag. E tignan mo nga ang ating paligid, hindi ba? Kung gaano po nila lapastanganin ng ating Panginoong Diyos. Nagkaroon nga tayo ng presidente na ganoon eh. Pero ganun tayo eh. Yun ang nature natin. Ayaw natin sa Diyos. Pero ang Diyos ang lumalapit sa atin. Hindi lang sa siya lumalapit, gumawa pa siya ng paraan para ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na relasyon sa kanya at matawag siyang ama. At yan ay sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Ang kailangan po natin, sumampalataya sa kanya. At yun po ang sinasabi ng Diyos. Sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus at tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na kung saan maaari na nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaibigan, siya ba ay matatawag mong Ama, ang Diyos? Kung hindi pa, ito ang magandang pagkakataon. Lumapit ka sa Panginoong Jesus at sabihin mo ang naisin mo na siya ay iyong sampalatayanan bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. At nais mong ang Diyos Ama ay tunay mong maging Ama. Hanggang dito lang po muna ang ating pag-aaral sa umagang ito, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin. Ako po ang inyong nakasama, ang iyong kaibigan, Ronald Failano. At ito ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito po lamang ninyo napakinggan sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Hanggang sa susunod po nating pag-aaral, samahan ninyo akong muli. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagpalain po ang lahat sa inyo.
1: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue, at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila, at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay napapakinggan po sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating pag-aaral, nakikinig gamit ang radyo at saka mga online platforms at maging sa GCTV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Pinag-uusapan natin ang importansya ng pagsunod sa ating Panginoon, at kalakip ng pagsunod na yon ay hindi lamang magtuon sa ano ba yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya, kundi nakapaloob din ano ba yung dapat na pag-uugali ng isang mananampalataya, sapagkat yung character and competence ay magkasama po yan. It comes from the same source. Yan pong source na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So the moment na tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin. Paano natin matitiyak na nasa atin nga ang banal na Espiritu? Well, ang presensya po niya ay mababakas natin sa ilang mga kaparaanan, pero dalawa po doon ang ating babanggitin at pinag-aaralan. One is a change in character. Yan po ay bunga ng tinatawag nating fruit of the Spirit. If you remember, Galatians 5:22-23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. At pagdating naman po doon sa ating mga abilities, may mga God-given abilities po tayo. Yan po ay makikita natin maliwanag na sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Ang sinasaad po roon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Yung power po doon includes yung pong capacity for service. Ibig sabihin po, tayo ay binibigyan ng pagnanais na maglingkod at binibigyan po tayo ng kaparaanan, kakayahan para tayo po ay makapaglingkod. Ngayon, mahalagang maunawaan po natin na bilang isang mananampalataya, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, parehas po napaka-importante yan. No? Importante po yung pagsunod sa agenda ng ating Panginoon, ano ba yung pinagagawa niya sa iglesia, at napakahalaga din yung formation ng character ng Panginoon. Ano pong pagkatao ang nahuhubog sa atin as we follow Jesus? Kaya yan po ang malaking hamon para sa atin. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, paano ba tayo lilikha ng isang environment na kung saan yung Great Commission ay talagang maa-apply natin, ano? To teach the new disciples to obey everything that the Lord has commanded. Ibang usapan ho kasi yung turuan ang mga tagasunod at ibang usapan din po yung sila ay turuang sumunod. Kaya nga yung make disciples, no? Alam po natin yung word na disciple, ang ibig sabihin po ay learner, isang mag-aaral, isang taong inaalam, inaaral ang kaparaanan, pamumuhay ng ating Panginoon para yan po ang gawin, yan po ang tutukan, yan po ang isabuhay. At iyan ang hamon para sa atin, ano, na mamuhay tayo ng ayon sa nais ng ating Diyos. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mahalagang elemento to create an environment for obedience. Malaking factor po ang environment para tayo po ay sumunod sa Panginoon. And take note, pag pinag-uusapan po natin ang pagsunod, hindi natin siya nililimitahan doon lamang sa hindi paggawa ng bawal, kundi nais nating bigyang diin yung pong katotohanan na may ipinagagawa rin na marapat nating gawin. So, not just to avoid kung ano po yung do nots sa Bible, but also to be able to do what God tells us to do. Isa pong expert, si Bronfen Brenner. No? Actually, yung kanyang ginamit is not a pattern for church, kundi ito po ay talking about the environment for growth. Sang-ayon po sa kanya, mahalaga na yung mga microsystems, ibig sabihin yung mga komunidad na ating kinabibilangan, halimbawa ang pamilya, iglesia, eskwelahan, community, barkada, these are microsystems at lahat po ito kung hangga't maaari will uphold the same values. At bakit importante 'yon? Para ang isang bata halimbawa sa kanyang paglago ay hindi po siya magkakaroon ng kalituhan. Di ba? Kasi minsan ang hirap yung tinuturuan mo ng tama tapos ma-expose sa mali. Di ba? Parang nagkakaroon ng kalituhan. Alimba susundin, alimba gagawin, ano ba yung dapat. So nakakalito. Kaya napakaganda po na ating maunawaan na tayo po ay tinatawag ng Panginoon to make sure na we create that environment. Of course, obviously, ano po, hindi naman lahat talaga ng environment na pupuntahan natin ay aligned sa values natin. Sometimes, yung school or maybe yung work or community may uphold a very different standard. Pero kailangan maintindihan po natin the rest that we can control. Kinakailangan po ay maging conducive environment for obeying the Lord. So, we provide yung community that upholds the values of the Bible and at the same time gives opportunity for obedience. Opo. Kaya nga, hindi ba sa ating nakalipas na pinag-aralan, tinalakay po natin ito eh. Yung importansya na gamitin yung ating kaloob at gamitin ito sa paraan na ina-apply din po natin yung mga tinatawag po nating character, no, yung fruit of the Spirit. Kaya napakahalaga po yan. So ano pong kailangan nating tandaan tungkol po sa bagay na ito? Well, ilang bagay po. No? Number one, you are called to belong, not just to believe. Alam nyo bakit importante yung statement na ito? Kasi sa madalas na pagkakataon, ang pagtanaw natin sa pananambahan ay para bang optional. No? To some people, it's optional. Magsimba kung gusto, or kung magsimba man, ang focus is more on attendance rather than involvement, di po ba? So napakahalaga po na ating makita na hindi tayo tinawag just to become spectators in the church. In fact, mahalagang bigyang linaw na higit pa roon sapagkat binigyan nga tayo ng kakayahan. And by the way, yung presence ng Holy Spirit sa ating buhay, tayo po ay in-incorporate sa body of Christ. So the moment you are saved, you are incorporated to the universal body of Christ. Parte tayo ng katawan ni Kristo and we are given the means, the capacity to contribute to the body of Christ. Kaya kung ang pananaw natin sa simbahan ay parang learning center, we go, we learn. Well, totoo to some extent, tama yon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang mahalagang makita po natin dito ay tinawag tayo so that we can involve at sa ating involvement sa ministeryong pinagkatiwala sa atin, matulungan natin ang iglesia na maging malusog at magampanan ng kanyang tungkulin. Kaya ho, hindi lang ito tungkol sa personal eh. No? Kailangan makita natin na, huy, parte ka ng katawan. If you remember sa inaral natin about 1 Corinthians 12, di ho ba? Ang bawat isang mananampalataya ay mahalagang parte ng iglesia. Kumbaga sa isang katawan, bawat isa po ay parte ng katawang iyon. At yung pagiging parte natin ay kinakailangan maging reminder sa atin na makibahagi po tayo. Hindi po tayo ginawang parte just for the sake of attending, tayo po ay ginawang parte so that we can participate, di ho ba? Merong involvement. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So ang laki po ng hamon dito eh. Yung tratuhin mo ang sarili mo na parte ako ng katawan. Kailangan ako maglingkod. So inaalis po natin yung kaisipan na it's all about attendance, na ang goal lang is to complete the attendance. Walang deeper involvement. Hindi po, it should not be the case. Kinakailangan po meron tayong involvement sa body of Christ. So I hope that's clear. No? I hope na maging napakaliwanag sa atin ang katotohanan iyan. Hindi lang po yun, nais din po nating bigyang diin na pag sinabi nating parte tayo ng isang katawan, ang ibig sabihin nito, may commitment tayo dun sa katawan. Yung talent natin, pag walang commitment, hindi magiging consistent ang paggamit natin. And therefore, yung purpose po nito to make the church healthy ay hindi po mangyayari sapagkat yung kalusugan ng iglesia ay nakasalalay sa maayos na paggawa ng tungkulin ng bawat bahagi. So kung walang commitment, mamayang nandyan, mamayang wala, at maniwala ho kayo, if you have been in the church for a long time, at para bang walang sense of commitment, alam nyo, ang hirap eh. As a pastor, I see this. No? Kasi pag ang isang tao po ay mamayang nandyan, mamayang wala, mamayang maisipang nandyan, mamayang maisipang hindi mag-i-involve, alam nyo po yung reliability. It not only affects you and your ministry, but it also affects the rest of the body of Christ. Hindi ho ba? Kasi mayroong kaayusan yan eh. Yung kaayusan na yon ay naaapektuhan pag wala ho tayong commitment. And when we say commitment, ang ibig sabihin po nito ay hindi tayo nakasalalay sa damdamin natin, hindi tayo nakasalalay lamang sa mood natin for that day. In fact, napakahalaga po that as you continue serving the Lord, kailangan mag-predecide na tayo eh. Sometimes, pag may mga younger pastors po na humihingi ng advice and they would ask kung ano daw ba ang kailangang matutunan ng isang manggagawa And one of the things na masasabi ko pong mahirap pero kailangan is that you predecide. When you say predecide, ang ibig sabihin po nito, hindi ka pa dumarating doon sa sitwasyon, pero ngayon pa lang, pagpasyahan mo na. I will not leave because I'm hurt. I will not leave because I'm angry. I will not leave because I'm not popular. Predecision eh, kasi sa totoo po, dadaan tayo sa ups and downs ng emotions natin. Dadaan tayo sa mga challenges ng buhay natin. Dadaan po tayo sa mga iba't ibang karanasan sa ating buhay that maybe will make us think twice about pursuing yung calling natin. At naalala ko po sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin eh, na paminsan po, totoo naman, may redirection ng Panginoon. But we have to make sure na pag tayo po ay na-redirect, we are leaving not because we are running away from God's will, kabaliktaran. Ang dapat po mangyari, when we leave, we are actually in pursuit of God's will. So ibig sabihin, we don't really cut ties. We acknowledge yung naging blessing ng church sa atin. But we know that we are going with the blessing of the ministry that we are currently handling. Hindi po yung we are running away. Hindi ho ba? Kasi talagang ano eh, pag dumaan kayo sa nasaktan, nabigo, pagka kayo po ay dumaan sa may mga expectation na hindi nangyari or maybe things are not progressing according to your timeline, it will be very, very challenging. Naalala ko po ang isang napaka-importante

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God. And Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity. Schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

0: kaya ang iniisip ng mga kawawang hudyong ito? Hmm? Kayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-alay ng mga handog at gawin yon sa loob ng isang araw? Akala ba nila ay magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na baturon?
1: Ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga hudyong yan? Matadaanan lamang yun ng asong guban ay tiyak na gugulo.

0: Nehemias, narinig ko kung gaano lakitin sa harapan ni Sanballat kasama mga hukbo ng Samaria ang mga nagsisipagawa ng mga Hudyo sa pader ng Jerusalem. Pinagtatawanan nila. Ang sabi pa nga ni Tobias, ang pinuno ng Amonito, na madaanan lang daw yan ng asong gubat ay kukuho na.
1: Natatakot kami sa ginagawang panlalait ng mga tribong ito.
2: Huwag ninyo silang pansinin. Hahayaan ko kayong manilbihan sa kalapit tribo upang maging tenga ko kayo sa mga pinag-uusapan nila laban sa muling pagtataguyod ng templo at ng pader dito sa Huda.
0: Ganun na nga ang aming gagawin. Maging ang mga kalalakihang Hudyo ay nag-iispiya rin sa mga tribong ito.
2: At si pag-ingat din kayo sa mga kinikilos ninyo. Baka malaman nilang naniniktik lang kayo at di nangangalakal. Mas pagbutihin ninyo ang inyong mga kilos na hindi sila makakahalata.
1: Huwag kayong mag-alala. Bihasa na kami sa ganitong pamamaraan.

Diyos ko, sa narinig kong ito, nananalangin po ako sa inyo. Tingnan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinuputya. Itong mga tribo ni Sanbalat na mga Honorito. Si Tobias na isang pinuno ng Amonito. Si Gesem na mula sa Arabia at ang mga taga-Samaria na mga kalapit-tribo ng iyong lunsod na Huda. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat hinahamak nila kaming mga nagtatrabaho.

0: Nakakagalit mga kasama. Hayaan at kitang-kita natin. Ang pader na ilang araw at buwan nilang ginawa ay nakatayo na. Sa palagay ko ay napakatibay. At hindi basta-basta maguguho.
1: Nagkamali tayo ng paratang, Sanbala. Nakakagalit naman talaga. Buo ng pader sa Jerusalem. Niwala ng butas ang pader. Mahihirapan na tayong pumasok sa lungsod ng Jerusalem. Anong gagawin natin?
0: Lulusog tayo. Sasalakayan natin ang Jerusalem. Magsibo tayo ng mga pangkat. Sasapi sa atin ang mga taga-Arabia, sina Amon at Asdod. Lahat sila ay may galit sa mga Hudyo. Guguluhin natin ang Huda!

0: Ina, magsipaganda kayo. Lahat ng mga kababaihan dito sa ating lugar ay maging matalas sa mga kilos.
1: Eh bakit, anak? Ano ba nangyayari dito sa Jerusalem? Tila lahat ng mga Hudyong lalaki ay nagsisipaghanda ng mga sandata. May paparating ba na digmaan na naman? Mawasakit ba ulit ng mga kaaway ang pader?
0: Ina, hindi na ulit ito mangyayari. Dahil nagbabala na si Nehemias ang ating gobernador na huwag maging kampante. Maging ganda sa lahat ng oras. Araw-gabi nang nagmamatsyag at nakabantay ang mga kawal ng palasyo. May hihirapan ng pasukin ang Jerusalem. Hindi na nila magigiba ang pader ng Jerusalem. Ipaglalaban tayo ng Diyos sa kalangitan.

0: Nehemias, narito ang mga Hudyo na nakatirang kasama ng mga tribo. Meron silang dalang balita.
1: Sige, makikinig ako.
0: Papasokin na dito sa loob ng kubol ang babaeng asawa ng tagpaghatid balita na espiya.
2: Ipinasasabi po ng aking asawang Hudyo na mayroong masamang balak nga sina Sanbalat at Tobias. Nagkaisa ang mga iba pang tribo, ang mga taga-Samaria, ang Amon at taga-Arabia. Guguluhin nila ang lungsod ng Jerusalem. Wawasakin nilang muli ang pader. Nagkaisa pa ang ibang mga tribo, ang mga taga-Samaria, ang Amon at taga-Arabia. Guguluhin nila ang lungsod ng Jerusalem. Wawasakin nilang muli ang pader.
1: Salamat sa iyong hatid balita. Maari ka nang bumalik. Doble ingat ka sa pag-uwi, baka makahalata sila. Pati ang iyong asawa. Talasan ang inyong pakiramdam. Puntahan mo ang namamahala sa pagkain. Mag-uwi ka.
2: Salamat po.

0: Pinulong ko kayong mga pinuno dahil hindi naman lingid sa inyo na may masamang balak ang mga tribo na nakapaligid sa ating lungsod. Sasalakayin tayo anumang oras. Kaya nga, magtatalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader, at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Ilalagay ko kayong mga naatasan sa gawaing ito ayon sa inyong mga angkan.
1: Nehemias, paano namin sila lalabanan? Itong mga sasalakay sa atin, sapat na ba ang mga karet na pambukid?
0: Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana.

0: Nehemias, mabuti't binisita mo kami rito. Labis kaming nag-alala at natatakot sa nakaambang digmaan.
1: May magagawa ba ang ating mga kawal laban sa mga sasalakay ng mga tulisan?
2: Iyan nga ang dahilan kung bakit binisita ko kayong mga hukom at mamamayan sa lugar na ito. Upang sabihin na huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamanghamangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Tandaan ninyo ito. Paulit-ulit kong sasabihin ito sa inyo. Ipaglalaban tayo ng Diyos.

0: tinatawag ko kayong lahat dahil ngayon na ang araw upang salakayin natin ang Huda.
1: Sambalat, hindi naman ako sa natatakot sa mga Hudyo. Kilala mo naman ako. Pero sa tingin mo ba magwawagi tayo ngayon? Naisip mo ba ang lungsod ng Jerusalem? Sangkatutak ang mga bantay dito. Araw-gabi, nagmamatyag sila. Bawat mamamayan ay may hawak na mga espada, sibat at mga pana. Ang mga kababaihan ay may sukbit na tabak sa bewang. Bukod pa sa karet at mga asarol, nagamit nila sa pagtatanim ng gulay. Ibig sabihin, pati ang Diyos nila, ipaglalaban sila.

0: Mga kababayan ko, mga Hudyo, ayon sa ating mga kalahing Hudyo na nakatirang kasama ng mga tribo, natakot sila sumalakay dito sa Jerusalem dahil alam nilang ipaglalaban tayo ng ating Diyos!
1: Puri si Yahweh! Puri si Yahweh!
2: Kung ganoon, ipagpapatuloy natin ang paggawa sa pader. Maging handa pa rin ang lahat. At ito ang aking mga plano. Kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gagawa ng pader at ang kalahati naman ay magbabantay. Ang mga bantay ay may dalang mga sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay magbibigay ng kanilang lubusang tulong sa gumagawa ng pader. Hawak sa isang kamay ng mga nagpapasa ng kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trumpeta. Sa mga pinuno, sa mga hukom at sa taong bayan, ito ang aking sasabihin. Malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo ay nagtatrabaho. Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtitipon-tipon tayo sa kinatatuyan ko.

0: Nehemias, narito na silang lahat. Handang makinig sa iyong mga sasabihin.
1: Salamat sa inyong lahat. May nakikita na tayong pagbabago sa ating paggawa sa pader.
0: Magpapatuloy pa ba tayo sa pagtatrabaho o paghahandaan natin ang pagsalakay ng mga tribo?
1: Magpapatuloy pa rin tayo sa pagtatrabaho araw-araw. Ang kalahati pa rin ay may dalang sibat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglabas ng mga bituin. Kaya lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem at maging handa sa anumang pagsalakay kung gabi at sa araw ay magtatrabaho naman. Kaya't ako at ang aking mga kasamahan, mga tauhan at mga bantay ay laging nakahanda at laging may hawak na sandata.

0: pagpapam ng mga kasama. Malapit na tayo sa padhel. Huh? Tigil! Nasaan ang mga bantay dito? Oh! Hindi! Isa itong patibong! Mga kasama! Atras tayong lahat! Isa itong patibong ng mga hukyo!
1: Bantayin ang mga bangahan sa mga abo dito! Huwag hayaang makatakas ilang lahat!
0: Marami nang napapatay sa mga tauhan ko!
2: Mamamatay ka, Tobias! Mamamatay ka sa aking tabak! Ito!
0: Butit! Nasangga ko ang espada ng hudyong ito! Nasugatan ako! Hindi dapat akong mamamatay! Kailangan makatakas ako!
2: Tobias! Tobias, bumalik ka nila! Tobias!
3: Huwag na ninyong tugisin ang mga pangahal. Hindi na sasala kayo mga yan. Lumihin na naman tayo ipinaglaban ng ating Diyos. Kaya magpatuloy lang tayo itayo pagdating dito sa Jerusalem. Muling itaguyod ang templo. Pagtitibayin natin ang pagkakaisa ng sambayanan ng Huda. Purihin si Yahweh!
4: Purihin si Yahweh! Purihin!

0: Dumating na ang panahon na ang mga mamamayan ng Huda, lalaki man o babae, ay nagre-reklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Gaya ng mga ito, malapitan na.
1: Oh, haya na si Nehemias upang mamagitan sa ating pagtatalo.
0: Eh, ano bang naging problema ninyong dalawa?
2: Eh, ginoon, Nehemias. Tingnan niyo ito. Malaki ang aking pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay kami. Pero ayaw naman akong bigyan ng babaeng ito eh. Mapapalitan ko naman yan sa dating na tag-ani.
1: Eh, ilang ulit ko bang ipaliliwanag sa'yo na di nga kita mabibigyan ng trigo? Dahil kami man ay marami ring bibig na susubuan. Kulang talaga ang trigong natira. Nabigyan na kita kahapon, di ba? Tama na yon, sa iba ka naman manghiram. Tagutom po ba talaga ngayon, ginoong Nehemias?
0: Gagawa natin ang paraan yan. Pupuntahan ko ang namamahala sa ating kamalig at ipaparating natin sa hari ang inyong karaingan. Sa ngayon, huwag na muna kayong magtalo-talo.

0: Nehemias, nakapangutang kami makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan.
1: Gagawan natin ang paraan yan para di na kayo makapangutang para ibayad sa buwis. Pero sa susunod na anihan sa inyong bukirin at ubasan, huwag ninyong kakaligta ang magbayad ng buwis. Magtabi para rito.

0: Nehemias, kami ay mga Hudyo rin. At ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin.
1: Ano? Kung ganon, haharapin ko ang mga pinuno at mga hukom ngayon din.

0: Oh, Nehemias, mabuti at napadalaw ka dito sa amin. Ano bang sadya mo?
1: Kayo! Kayong mga hukom! Kayong mga pinuno ng bayan!
0: Ha? Sandali, bakit mo kami dinuduro? Bakit galit na galit kang pumunta rito? Anong paratang mo sa amin na mga hukom at mga pinuno ng bayan?
1: Ano at nagawa ninyong magpautang na may tubo sa inyong mga kababayan? Kailangang tipunin ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Hindi na maganda ang nangyayari sa Huda.

0: Nagpatawag ako ng pangkalahatang pagpupulong dahil sa mga nangyayaring di nakakabuti sa bawat mamamayan ng Huda. Sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon naman ay kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo sa mga kapwa nila Hudyo. Alam kong hindi makapagsalita ang mga pinuno ngayon dahil mali ang inyong ginagawa. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo humakin ng mga pagano. Ngayon, ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag natin silang pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang.
1: Eh, ano dapat namin gawin, Ginoong Nehemias, sa mga may utang sa amin?
0: Ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan ng mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo, gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila.
1: Eh, babalik namin ang lahat ng iyon sa kanila. Hindi na namin sila sisingilin. Tutuparin namin ang hinihingi mo. Sumusupa kaming lahat.
0: Kung ganon, tawagin ang mga saserdote at panunumpain ko kayong lahat sa harap ng mga saserdote. Ipinagpagko ang aking kasuotan at ganito nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumutupad sa kanyang pangako. Ipagpag rin sana silang tulad nito at maghirap.
1: Mangyari nawa ang sinabi ninyo, Ginoong Nehemias.
2: Mangyari nawa ang sinabi ninyo.
3: Purihin si Yahweh! Purihin!
4: Purihin si Yahweh!
5: Purihin ang Diyos!

sa loob ng 12 taon ng aking paglilingkod bilang gobernador ng Juda, mula ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang 32 taon, ako ni ang aking mga kapag-anak ay hindi kumain ng pagkaing nauukol sa gobernador.

0: Ito ang tipang at inyong napakinggan ng isa pang episode na pinamagatang Ipaglalaban Tayo ng Diyos. Hango sa aklat ni Nehemias, isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa. Sa direksyon, Ding Camacho, binigyang buhay ni na
1: Renen Salaw,
2: Mayen Bernas,
3: Fidel Udarbe,
2: Lisa Udarbe.
0: At ako naman si Bobo Tsale na minsan pang nagsasabing, ugaling makinig dito lang sa 702 DCAS Radio TV, kaagapay ng sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

观诗篇九十篇的真理，真多咱的力量，咱通相信上帝会看过咱度过一切。咱这次三个秋，上帝是人千古保障。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: PBS. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at ako.
2: Ang tunay na karunungan ay hindi hadlang ang kapansanan, kundi pinapatingkad ng determinasyon. Isang mapagpalang hapon po ng Linggo sa bawat isa po sa atin. At sa hapong ito, ako po ang inyong makakasama pansamantala. At ang atin pong partner, si Pastor Joel po ay mayroon pong nilalakad po sa araw po na ito. Kaya sa hapong ito, sama-sama po tayong muli ay pakinggan ang isa na naman pong buhay, karanasan at kwento ng isang may kapansanan sa paningin. So tingnan po natin at alamin po natin ang kwento po ng kanya pong buhay sa hapong ito. So bago po ang lahat, nais ko pong batiin lahat po ng atin pong mga masugid na tagapakinig sa iba't ibang dako po ng atin pong bansa na naabot po ng atin pong programang si Bartimeus at ako. So dyan po sa Baguio City, yan, binabati po natin ang lahat po ng atin pong mga tagapakinig po dyan. And even sa lahat po ng mga estudyante po ng Asia Harvesters Seminary and College dyan po sa Quezon City. Yan, yung mga estudyante po na newly enrolled at kasalukuyang estudyante po ng Bible School. So isang mapagpalang hapon po ng Linggo sa inyo pong lahat. Emmanuel, mayroon ka bang nais na batiin mga kaibigan or mga nakasama mo sa nakaraang training?
3: Ayan, so binabati ko po ang lahat ng mga nakasama ko sa Comais Training, no, yung in-interview din dito nung nakaraan na participants din, si Kuya Jake Jericho. Ayan, shoutout sa iyo. Tapos sa mga Computer Eyes participants po dyan, kila Nathaniel, sila Kuya Mel, and sa lahat po. So, lahat sa inyo dyan, from 1 to 23. And sa family ko, sa mga, and sa lahat, sa mga sa buong mundo na nakikinig ng Bartimeus at ako dito sa DJAS.
2: Yan, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At sa hapong ito, siyempre, no, atin pong makakasama ngayon ang isa pong kabataang estudyante na may kapansanan din po sa paningin at aktibo pong hinubog ng Computer Eyes Training na isinagawa po ng Resources for the Blind, kamakailan lamang po, no? At ngayon po ay pakinggan natin ang kanyang kwento ng pagsusumikap at tagumpay sa kabila po ng kanyang pong kapansanan sa paningin. So welcome po natin dito po sa atin pong programang mismo. Kasama po natin face to face. Siya po ay galing pa sa Teresa Rizal. Yan. At kasalukuyan pong mag-aaral dito po sa Asia Harvesters Seminary and College dyan po sa Quezon City. So welcome po natin dito po sa ating programa si John Emmanuel Edrenal.
3: Magandang hapon po.
2: Okay, magandang hapon sa iyo, Emmanuel. So maraming salamat sa panahon na ipinagkaloob mo para makapanayam ka namin dito sa ating programa.
3: Yes po. Marami-rami salamat din po at na-invite na naman po ako sa programang ito. Naalala ko po, ano, na-invite na ako dito dati. Kaso nga lang po, via phone call. Last pandemic pa po yun eh.
2: Yan. So ngayon naman, face-to-face na, no, Manuel?
3: Yes po.
2: Yan, amen. Okay, so ang atin pong topic ngayong hapon ay may kaugnayan pa rin po ito sa isinagawa po or isinasagawa pong Computer Eyes Training ng Resources for the Blind. Kung maalala po natin, nung mga nakaraang linggo ay nakapanayam po natin ng isa rin po sa mga participants po natin, si Brother Jericho po, ano, at bilang isang adult na dumalo po ng Computer Eyes po natin, na pakinggan po natin ang kanyang pong karanasan, ang kanyang pong kwento kung paano napakalaking tulong po ng pagdalo niya sa ganito pong training. So sa hapong ito, isang perspektibo naman ang mapapakinggan po natin mula po sa isang kabataan naman na dumalo po dito po sa Computer Eyes po natin. So Manuel, sa ating pagsisimula, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano mo nalaman itong training na ito or itong computerized training na ito na sinasagawa ng Resources for the Blind, at ano ang nag-udyok sa'yo para sumali ka sa ganitong training?
3: Dati po, dun sa school namin, every year, may mga pinapadalang student, may mga sineselect ang school na student para daw po sa training ng RBI. Nga, hindi ko pa naman alam nung una, tapos hanggang sa siguro matatapos na ako nung mga grade 12 na ako nun, may ako sa ipapadala po sana ako dito, isa sana ako sa papadala dito. Tapos tinanong ko po kung anong training yun, which is, yun nga, computerized training. Mm. And then, yun po, hindi siya natuloy kasi po, hindi ko na maalala yung dahilan bakit hindi po ako natuloy nun eh. Tapos, gustong-gusto ko talaga sumali kasi sabi ko, computerized, so sabi ko, mas ma-enhance pa yung kaalaman ko sa computer, mas marami ko matututunan sa computer na magagamit ko sa pang-araw-araw na buhay natin. Kasi, di ba, bilang blind, para makasabay tayo sa mga sighted people, technology talaga umaasa tayo, so sabi ko malaking tulong yung magiging computer training na to sa akin. Kaya yun po yung talagang nag-udyok sa akin na sumali dito.
2: Yan. So, talagang yung opportunity, Emmanuel, ano? Kaya nga, sa mga tagapakinig po natin na may kapansanan din sa paningin, isang halimbawa po yung nabanggit po ni Emmanuel po, ano? Na ipapakita lamang po doon yung kanyang determinasyon na matuto. So, kaya noong nagkaroon po ng oportunidad na makasali at dumalo po sa ganitong training, ay hindi niya pinalampas yung pagkakataon.
3: Yes po.
2: Okay, doon sa training punta tayo, Emmanuel, ano?
3: Yep.
2: So, ano-ano yung mga kasanayan or kaalaman ang natutunan mo naman dito sa training na isinagawa ng RBI?
3: Well, yun nga po, except sa, siyempre, computer skills, mas lalo ko pang na-enhance yung pakikipagsalamuha ko sa ibang tao. Kasi, siyempre, nitong pandemic, talagang kulong sa bahay, tapos ang daming, wala talagang pakikisocialize sa ibang mga tao, ganyan, kasi nasa bahay lang, bawal lumabas. Tapos, nung lumuwag naman yung nung nawala naman yung pandemic, ganyan, nag-online class lang po ako. So, wala pa rin akong social, ano, yung pakikipag-interact face-to-face sa ibang tao. So, yun po talaga yung pinaka, isa sa talaga sa na-enhance sa akin. And syempre, yung spiritual life ko. Kasi, every day, merong devotion, ganyan, bago mag-start yung computer training, ganyan. So, isa rin po yun. Napakalaking tulong din po nun.
2: Yan. So, para po sa kaalaman ng atin din pong mga tagapakinig, ang computerized training po ng RBI, ang purpose po niyan, hindi lamang po natin, kumbaga, ini-enhance yung kanilang skills pagdating po sa computer. At the same time, no, Emmanuel,
3: yes,
2: every day ay nakakarinig po sila ng salita po ng Panginoon.
3: Amen.
2: So, spiritually. And even doon sa soft skills, no, yung sabi mo nga kanina, yung pakikisalamuha, socialize, no, sa kapwa mo rin trainees. Okay, so yan, no, bilang isang college student, no, Emmanuel, sa tingin mo, papaano nakatulong sa'yo itong sinalihan or dinaluhan mong computerized training para mas lalo pang ma-enhance yung skills mo sa computer at makatulong din sa particularly, no, sa iyong pag-aaral?
3: Para makasabay tayong mga visually impaired ngayon sa panahon ngayon, technology is the key talaga eh. Kung wala ang technology, mahihirapan tayo katulad nung mga una-una pa. Dati po, walang technology, hirap na hirap sumabay yung mga blind. Paano yung, ano yung nakasulat sa blackboard, ano yung nakasulat ngayon? Ngayon, puro soft copy na po, ipapadala nung isasenda nung professor kung ano yung ipepresent niya dun sa PowerPoint para mababasa na natin. Tapos makakasabay na tayo in sa discussion, ganyan. So, ayun, tapos sa mga pakikipag-communicate din sa ibang mga tao, ganyan, yung computer ang gamit. Using computer, napakadami na nang magagawa.
2: Yan, no? So, maraming salamat. At talaga pong sa panahon natin ngayon, hindi na po nahuhuli ang mga taong or kabataang mayroon po kapansanan sa paningin pagdating sa technology, no, Emmanuel?
3: Yes.
2: So, maaari na pong makasabay sa pag-aaral, maging sa paghahanap po ng trabaho. Talagang ang mundo po natin ay nagpapasalamat tayo una-una sa Panginoon dahil tayong mga may kapansanan sa paningin ay hindi na rin nahuhuli at malaking tulong talaga sa atin. Kaya nga, para sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin na mayroon din po kapansanan sa paningin, so kapag may mga opportunidad po na kagaya po nito, i-grab po natin, no? Kasi talaga makakatulong po sa atin pong personal na buhay. So nabanggit mo kanina, Emmanuel, na of course nandoon na na-enhance yung skills mo pagdating sa computer at sa marami pang iba.
3: Yes po.
2: So ngayon naman, paano naman nakatulong yung pagdalo mo dito sa computerized training pagdating sa self-confidence mo naman?
3: Na-boost talaga siya kasi ano po eh, nung nasa training, ganyan, syempre medyo may konting idea na tayo sa computer. So pagdating doon sa training, in-enhance yun. Mas lalo pang in-enhance yun. And medyo kahit papano, nakakasabay naman tayo pagdating sa mga lessons po, no. Pagka medyo may mga ibang student na medyo may hindi naintindihan after class, tatanong ganyan, uy, paano yung ganito, paano yung ganyan? Tapos, yun, so parang feel, mas lalong tumaas yung tiwala ko sa sarili ko na nung nasasagot ko yung mga tanong nila and naano naman nila, okay, ganun pala yun. So parang na nagigets naman nila nung yung sagot ko dun sa mga questions nila.
2: Yan, tama yun, no? At tayong mga may kapansanan sa paningin, Emmanuel, talagang kailangan din natin na magkaroon ng tiwala sa ating sarili, tama?
3: Yes po.
2: Kasi lalo na yung mga classmates natin, yung mga taong nasa paligid natin, so magigain natin yung tiwala nila sa atin kung tayo din mismo ay may tiwala sa ating
3: yes,
2: sarili, di ba?
3: Opo.
2: So kaya nga talaga pong kapakipakinabang po yung pagdalo, no? Kagaya po ng karanasan ni Emmanuel na yung kanya pong pagdalo ay nakatulong sa kanya hindi lamang to enhance yung kanya pong computer skills but even yung kanya pong communication, self-confidence. Okay? So sa ating huling tanong, Emmanuel, no? So marahil mayroon pong nakikinig ngayon na siguro sila interesado din na dumalo dito po sa Computer Eyes na isinasagawa po ng Resources for the Blind. May mga kakilala na mayroong kapansanan din sa paningin. So ano yung mensahe mo sa lahat, Emmanuel? Higit lalo sa lahat, yung mga kabataang mayroon din po kapansanan sa paningin na nagdadalawang isip na dumalo sa ganitong klase po ng training.
3: Sobrang talagang ini-encourage ko po ang lahat na sumali sa mga ganitong klase ng training kung meron opportunity na makasali. Kasi napakalaki pong tulong sa atin ngayon ng technology. Ngayong panahon na to, kapag ka medyo hindi ganun ka taas yung awareness natin sa technology, mahuhuli tayo. Especially lalo na kung student tayo, nag-aaral pa lang, ganyan. So malaking tulong yung mga ganitong klase ng training ng RBI, no, na computer eyes, ganyan, para mas lalo tayo makasabay sa klase natin. And syempre yung mga pakikipag-socialize natin sa ibang tao, kasi naniniwala po ako na yung makaya mo pala makipag-usap sa kakaunting tao, yun na yung simula para mas malalong tumaas yung self-confidence and makapag-communicate, kayaning makipag-communicate sa mas marami pang tao, lalo na kung yung course natin is kailangan talaga na makipag-communicate sa ibang tao, kailangan na tumayo sa harap ng maraming tao, ganyan. So yung COMICE, isa po yun sa naging daan ko para mas lalong tumaas yung self-confidence ko sa pakikipag-socialize. And syempre yung pinakahigit dun sa lahat, yung pinakanagustuhan ko talaga dun, yung spiritual life natin na lalong pinapatibay tayo habang nandun sa training.
2: Yan, so maraming salamat sa iyong buhay, Manuel, sa iyong karanasan at syempre yung kwento mo na nakapagbigay po ito ng encouragement sa bawat tao na mayroon pong kapansanan sa paningin na hindi hadlang, no, Emmanuel, ang kapansanan para po
3: yes.
2: tayo ay matuto at mas lalo pang lumago sa atin pong mga buhay.
3: Opo, hindi
2: yan.
3: Talaga.
2: Yan, so maraming salamat po sa atin pong nakapanayam sa mga oras po na ito. Nawa po ay magsilbing paalala po ito sa lahat na sa kabila po ng ating kapansanan, no, sa ating buhay ay mayroon pong liwanag sa bawat oportunidad na ibinibigay po sa atin. So, yan, hanggang sa susunod pong kwento ng atin pong pag-asa, pananampalataya at tagumpay dito lamang po sa ating programang na kung saan ang bawat tinig ay may saysay at ang bawat buhay ay mayroon pong layunin. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay dito po sa ating programang si Bartimeos at ako.
1: Iyong napakinggan si Bartimeos at ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
4: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: You just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
3: Ikalimang Kabanata. Ang Kasulatan at ang Tupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito at may 7 selyo para hindi mabuksan. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw. Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito? Pero walang isa man sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Umiyak ako ng labis dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, "Huwag kang umiyak. Dahil si Jesus na tinaguri ang leon mula sa lahi ni Huda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ng kasulatan." Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay. Pero nakatayo na siya sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Mayroon itong 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito. Dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa nyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tining ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat na umaawit, "Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman." Sumagot ang 4 na buhay na nilalang, "Amen." At lumuhod ang mga namumuno at sumamba.
4: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
8: Good afternoon, GCF family. Today is Connect Sunday and ako po si Bro Rich Pinili. Along with me are the members of the Connect Ministry. Kami po yung workplace ministry ng GCF na nakapokus po sa pag-reach out and for ministering those who are members ng our mga nagtatrabaho po sa BPO industry. So today is our third worship service up for today, and we are also glad that you are here with us worshiping. So kung kayo man ay naririto sa auditorium or joining us online sa ating pong mga social media platforms, welcome sa ating pong worship service. Mga kapatid, we are living in a time kung saan ang ating bansa ay nakakaranas po ng iba't ibang political and economic turmoil. Marami sa atin ang anxious, nag-aalala para sa araw ng bukas, at kung minsan, natutukso na mawalan ng pag-asa. But as Christians, our response should not be despair, but instead, in faith or pananampalataya. Ang sabi ng Psalms 103, verse 19, it reminds us that the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So no matter kung anong nangyayari sa gobyerno, sa ekonomiya, God is still sovereign. Siya pa rin nagahari. Siya pa rin ang makapangyarihan. At sabi naman sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So instead of fear, let's turn to prayer. Instead of hopelessness, let us cling to Christ, who is our living hope. And pinapaalala po sa atin ang Galatians chapter 6, verse 2, to carry each other's burdens. So sa panahon ng krisis, hindi lang tayo basta nagtitiwala sa Diyos. We are also called to show His love sa pamamagitan ng pagsuporta sa isa't isa. So, maybe through encouragement, acts of mercy, living in integrity sa gitna po ng mundo na puno ng korupsyon. So today, habang tayo po ay sumasamba, let us lift our eyes above the chaos of this world and fix them on Jesus, the Prince of Peace. Ipinalangin po natin ang ating pong bansa, palakasin ang isa't isa, at sa ganon tayo po ay magsilbing ilaw at witness ng pag-asa. So, because while the world may be shaken, our God remains unshakable. Let us pray. Heavenly Father, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Kinikilala na kayo ang sovereign over all nations. Sa gitna ng political and economic challenges ng aming pong bansa, we place our absolute trust in you. Lord, pakalmahin niyo po ang aming pong mga anxious hearts. Remind us that you are our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Ipinagdarasal po namin ang aming pong mga pinuno sa lipunan for guidance, pagtutulungan, pagkakaisa, at pamumuhay na may integridad. Fill us with hope through Christ, para kahit the world is in chaos, we may stand firm, knowing that our true citizenship is in heaven. May your peace guard our hearts and minds. At habang hayaang magliwanag ang inyo pong ilaw sa pamamagitan namin sa gitna ng naghihirap na panahong ito. In Jesus' name we pray. Amen.
9: Mga kapatid, ngayon naman tayo dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa ating inaaral na aklat sa Jonah, sa chapter 2. Babasahin po natin ang verses 7 to 10. So Jonah, chapter 2, verses 7 to 10. Tayo po'y tumayo at bigyan natin ng galang ang pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang banal na salita sa ating mga puso't isipan ngayong hapong ito. Maaari na po kayo maupo. Tayo mga kapatid ay bumabaybay sa aklat ng Jonah, sinulat po ng propetang si Jonah, yun ang ating paniwala. At ang ating pong tema dito ay Jonah, our God of relentless grace. Walang kapagurang grasya nang gagaling sa ating Panginoon. At ang mensahe po natin ngayong hapong ito, ang title po ay Ang Kaligtasan ay sa Panginoon. Inawit na po natin yan kanina, ilang ulit. So, malinaw po na ito ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong hapong ito. Panatalihin po ninyong nakabukas ang inyong mga Biblia sa Jonah chapter 2, verses 7 to 10. At iisa-isahin po natin yung mga yung tekstong ito mula sa verse 7 hanggang sa verse 10. Marami sa atin mga kapatid ang lumaki sa relihiyon na nagturo sa atin na kung tayo ay magiging mabuti, tayo ay makakapasok sa langit. Itong dominanteng kaisipan kahit na ng mga lumaking ebanghelico. Ako po ay lumaking protestante, no? Ang aking pong pamilya, on my mother's side, ay magmula pa sa aking lolo, ay protestante na, no? So, ako ay born into the faith, no? Tsaka lang ako naging born again, no? Pero ako po ay ipinanganak at lumaki sa relihiyong protestante. Pero kahit na gayon po, at kahit na ang turo ng mga protestante o ng mga ebanghelico ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa ating mabubuting gawa, lumaki po ako na ang kaisipan ko, kailangan kong maging mabait para ako'y makapasok sa langit. Hindi ko po alam kung paano nangyari yon. Kahit na tama ang turo sa iglesia, no? Mali po ang pick up ng katuroan. Meron pong mas malalim na dahilan. Alam nyo, ito ang natural na inclination natin na kaya natin hawakan ang ating tadhana. Yan po ang mas malalim na katotohanan. Ang gusto kasi natin, kontrolado natin ang mangyayari sa ating buhay dito sa mundong ito. Gusto natin palagi nasa namamanage natin, nakokontrol natin ang lahat. No? Napakahirap nito, halimbawa, kapag tayo nakakaranas ng karamdaman. No? Ako po, marami po akong sakit. No? Kaya sakit ng ulo po ng aking misis, ang paulit-ulit kong pagrereklamo sa kanya, Mama, sakit ito. Mama, sakit ito. Mama, sakit din ito. Ngayon, namamagana rin ito. No? So, walang humpay ng pagrereklamo at panayang tanong ko sa kanya, ano ba ang pwede kong inumin? Ano ba ang pwede kong gawin? Ano ba? Mabuti na lang po, mabait ang aking misis at hindi pa po ako pinapatay. No? Mga kapatid, dito po ay dahil sa ating naturalesa. Yan ang word na ginagamit ng mga matatanda, no? Ang naturalesa natin. Kasama na nga pala po ako dun sa matatanda, no? So ito po ang word namin, no? Ang naturalesa natin ay yung ating desire na makontrol natin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. So kung merong suliranin, pag-aaway siguro sa ating mga kaugnayan, sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay. Nangyayari po yan. No? Di pagkakaunawaan sa mga kasama natin sa iglesia, sa church, kasama sa growth group, kasama sa connect. No? Yung mga bagay na negative, hindi natin makontrol. Pagka ganun po, tayo'y nagugulumihanan, tayo nanghihina, no? Kahit na po ang issue ng ating kaligtasang walang hanggan, eternal life, kahit na po yung issue ng eternal life, gusto natin, kontrolado natin. Gusto ko, may magagawa ako para matiyak ko sa sarili ko na dahil sa gagawin ko, ako ay makapapasok sa kalangitan ng Diyos. Kaya po madikit na madikit yung kaisipan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pagiging relihiyoso, pagsisimba sa isang butihing iglesia, Green Hills Christian Fellowship, pagiging miyembro nito, pagiging aktibo sa mga gawain ng ating iglesia, pagbibigay sa mga mahihirap, pagtulong sa mga kapwa. Ang lahat ng ito, ginagawa natin madalas dahil sa ating kaisipan, kapag ito ay pinag-ipon-ipon natin sa timbangan ng Diyos, mas makahihigit ito sa kasamaan na ating ginagawa. Kung minsan, ang palagay natin sa ating relihiyon ang daan para tayo ay makapunta sa langit. So, kailangan sumunod tayo sa mga reglamento, mga ritual, mga sakramento na itinuturo ng inang iglesia. Kasi nga po, ang ating inclination ay kontrolin ang ating buhay dito at ang ating buhay na walang hanggan. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po natin hawak ang buhay natin dito at ang buhay natin sa walang hanggan. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, ang may otoridad at ang may kakayahan na hawakan at kontrolin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Siya lamang po ang pwedeng magsabing hawak ko ang lahat. Tayo po, akala lang natin yun, gusto natin ganon, at sa tuwing tayong tinatangka natin na hawakan, kontrolin ang ating buhay kahit na ang buhay na walang hanggan, ang sinusunod natin ay ang ating sariling kalooban at hindi ang kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po malaki ang ating problema. Kaya kahit sa loob ng isang church na kapareho ng GCF, na ayon sa Biblia ang tinuturo, na paulit-ulit nating tinuturo, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, dahil sa grasya lamang, at sa pamamagitan ni Jesus lamang. Kahit na paulit-ulit po tayo doon sa message ng gospel na iyon, meron pa rin nag-iisip na kaya kong hawakan ang aking sariling buhay. Kahit na sinabi natin na dito sa ilang beses sa pulpitong ito na ang Diyos ang sovereign sa lahat, hawak niya ang lahat, walang nangyayari sa ating mundo at sa ating buhay na hindi niya inoordain. Kahit na alam natin yun, pag tinamaan na tayo ng sakit, ano ba ang pwedeng gawin? Ano ba ang magagawa? Ano ang dapat kong gawin? Dapat ba hindi na ako kumain ng karne? Hindi na ako kumain ng baboy? Hindi na ako kumain ng ganito? Hindi na ako kumain ng ganyan? O hindi na ako kumain? Period. Nagiging desperado tayo sapagkat hindi natin hawak ang ating tadhana. Itong tinangkang gawin ni Jonah sa kanyang pagsuway sa Diyos at pagtalikod sa kanyang pagkakatawag bilang isang propeta. Itong tinangka niyang gawin na masunod ang sarili niyang palagay, ang sarili niyang kalooban. Ayaw ko, sabi ni Jonah, na magrepent ang mga taga Nineveh dahil masama silang tao, masama silang bayan. Pinapatay nilang lahat ng kanilang kalaban, kanilang tinotorture ang lahat ng kanilang tinatalo, kanilang binabalatan ng buhay ang lahat ng kanilang mga bihag. Wala silang karapatan na bigyan ng oportunidad na magrepent. E yun yung mission ng Diyos sa kanya. Go to Nineveh and call out against their sin. Alam ni Jonah na posible na kung gagawin niya yon, sila ay magre-repent. Alam natin yon kasi, spoiler alert, sa chapter 4, verse 2, sinabi ni Jonah doon, tatagalugin ko na lang, sinabi ko na nga ba, Panginoon eh. Kaya naligtas ang ganyang kadaming tao sapagkat ikay mahabagin, maawain. At iyong patatawarin at ililigtas ang manunumbalik sa iyo. Sinabi ko na nga ba eh. Yun ang kanyang kalooban. So tinangkang gawin ni Jonah ang ginagawa nating lahat. Sundin ang ating sariling paraan. So ang sabi ng Panginoon, go. Ang sabi niya, no. Siya ay nagpakalayo-layo, sumakay sa isang barko, natulog sa ilalim ng barko, saka ilaliman ng barko, para siya, sa kanyang pag-iisip, ay hindi makita ng Diyos. Ngunit tapat ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi siya pinabayaang tuluyang mapahamak. At mula sa lalim ng kanyang pagkakalubog, itinaas siya at ibinalik sa pagiging propeta. Ang sabi sa verse 6, yun po yung huling verse ng ating pag-aaral last Sunday. Sabi niya, yung weeds were wrapped around my head. At the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Libingan, ang ibig sabihin nun. Yet you brought up my life from the pit, O Lord, my God. My God, sabi niya. Aking Diyos. Meron siyang kaugnayan sa Diyos na ito. O Lord, tinawag niya ang pangalan ng Diyos. O Yahweh, sabi niya. O Yahweh, aking Diyos. You brought me up from my life from the pit. Hindi siya pinabayaan tuluyang mapahamak. Sapagkat ang kaligtasan ay mula sa ating Panginoon. Una, ang una nating makikita sa verse 7 ay ang pagkilala ni Jonah sa sariling kahinaan at pagtawag sa Panginoon. Ito rin usually ang dapat mangyari sa atin kung tayo'y makakakilala sa Kanya. Kung tayo ay lumalabag sa Kanyang kalooban, dapat makarating tayo dito sa puntong ito na ang pagkilala sa ating sariling kahinaan at pagtawag natin sa Panginoon. Dahil alam natin na kailangan natin siya. Ito ang nangyari kay Jonah. Tingnan niyo ang verse 7. When my life was fainting away. Siyempre nung sinabi niyang when, alam niyo na may nangyari before that, di ba? Kasi when? Sa Tagalog, ano ba yun? Pagkatapos. Pagkatapos ng ano? Balikan natin ng konti yung kwento. Sabi sa Jonah chapter 2 verses 3 to 6, ganito nangyari na kay Jonah. For you, kausap niya dito ang ating Panginoong Diyos, for you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. So nalulunod na siya. Then I said, I am driven away from your sight. Nilayo na siya sa presensya ng Diyos. Yun ang akala niya. Yet I shall again look upon your holy temple. Yan ang kanyang pag-asa na siya ay makakapanambahan muli. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head. So para siyang binalot na para sa kanyang libingan. At the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Kaya sabi niya, when? When? my life was fainting away. Kaya naman pala, fainting away. No? So sinabi niyang when, alam natin ngayon ang lahat na nangyari sa kanya has contributed dun sa kanyang conclusion na my life is fainting away. When my life was fainting away, I remembered the Lord. Yung pong salitang remembered ay ginagamit sa language ng mga Hudyo ng pagtalima ng pangakong tipan ng Diyos sa kanilang bayan. So yung remembrance ay ang pag-aalaala niya na may pangako ang Diyos sa kanilang mga Hudyo. So I remember the Lord. Para niyang sinabing, aking naalala ang pangako ng Diyos sa akin, sa amin. I remember the Lord. I remembered Yahweh. Yung pong pangalang Yahweh, madalas ginagamit sa Old Testament, in a covenantal sense, kapag siya ay nangangako sa kanyang bayang Israel, ang ginagamit niyang pangalan ay I am Yahweh. I remember the Lord, and my prayer came to you. My prayer came to you. Sinabi na niya earlier, so verse 4, I shall again look upon your holy temple. Ngayon, my prayer came to you into your holy temple. Merong holy temple. So verse 4, your holy temple. Ang implikasyon ay yung temple nila sa Jerusalem, dito sa verse 7, into your holy temple muli. Ngayon naman, ang kanyang panalangin, katulad ng paniniwala ng lahat ng Hudyo, ay pumapasok sa trono ng ating Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat upang makita ni Jonah ang kanyang likas na kahinaan. Alam niyo mga kapatid, tayo ay likas na mahina. Una sa lahat, tayong lahat ay makasalanan at dahil doon, tayo ay may kahinaan. Kaya lang, siyempre, dahil sa ating buhay, lalo na pag nasa BPO kayo, di ba? Kailangan ma-meet yung KPI. Kailangan ma-meet yung objective. Kailangan yung goal na ito ay ma-atin. So, kailangan malakas ang loob. Kailangan hindi mahina. So, sa ating kultura, sa ating lipunan, natural na ipinipilit sa atin ang isipin ng ating sariling kalakasan. Ngunit ang katotohanan, tayo po mga kapatid, ay mahina. May kahinaan. Ginawa ng Diyos ang lahat upang makita ni Jonah ang kanyang likas na kahinaan. Gusto niyang lumayo sa Tarshish, hindi siya nakaandar papunta ron. Nagdala ang Diyos ng bagyo. Gusto niyang lumayo sa presensya ng Diyos, o de nilubog siya ng Diyos hanggang sa kaila-ilaliman ng dagat. Sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Ginawa ng Diyos ang lahat. Marami ng mirakulong nangyari dito. Nung siya ay tinapon sa dagat, huminto ang unos. Biglang huminto. Biglang tahimik ang lahat. Nung siya ay nalulunod na, nilamon siya ng isang malaking isda. At siya ay nanatili sa tiyan nito ng tatlong gabi at tatlong araw. Hindi siya ninuya. Eh, ang tendency, pagka pumasok ka sa, well, hindi ko alam to for out of personal experience, no? Pero kapag pumasok siguro kayo sa lalamunan ng isang balyena o malaking isda, no? Sa ating pong sariling katawan, ang ating pagkain ay unti-unting dinudurog habang bumababa sa esophagus, no? Peristaltic movement ang tawag natin dyan. Pinipiga yung pagkain hanggang sa pagdating sa tiyan. Yung stomach acids, dudurugin ngayon yung pagkain ngayon para siya ay lumusot sa ating mga intestines. At doon ay sinisipsip ng ating sistema ang mga nutrients. Si Jonah ay nutrient ng isda, pero hindi siya pinahintulutan na mamatay. So nakarating na siya dun sa ilalim ng dagat. Ang dami ng ginawa ng Diyos para ipakita kay Jonah na wala kang kapangyarihan na labanan ang kalooban ko para sa iyo at para sa bayan ng Nineveh. Ganun ka rin ang gagawin ng Diyos sa lahat ng kanyang hinirang, sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Ganito rin ang gagawin ng Diyos sa lahat sa atin na tumatawag sa kanyang pangalan, upang tayo, upang sila ay manalig at laging tumawag sa kanya. Psalm 107 verses 5 and 6. Hungry and thirsty, their soul fainted within them. Pareho nung salita na ginamit ni Jonah. Then they cried to the Lord in their trouble and He delivered them from their distress. Alam niyo, yung mga panalangin ni Jonah sa Panginoon ay galing lahat sa mga salmo. Dahil inaral niya to, binasa niya ito, minemorya niya ito. So alam niya yung Psalm 107 verse 5, hungry and thirsty, their soul fainted within them. Sa Hebrews chapter 4, makikita natin ang solusyon sa kahinaan. Ang sabi sa verse 14 hanggang 16, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, ang templo ng ating Panginoong Diyos, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yan ngayon ang ginagawa ni Jonah. Inipit na siya ng inipit ng Panginoon. Hindi dahil siya ipinaparusahan, kundi dahil siya ipinunumbalik ng Panginoon sa kanya. Dahil mahal siya ng Diyos, binibigyan siya ng banal na disiplina upang siya ay manumbalik sa kanyang dating pagsamba sa Diyos. At sa gitna ng kanyang paghihirap, tumawag siya sa ating Panginoon. Di ba ganun naman tayo? Kung hindi pa tayo pahihirapan ng Diyos, hindi pa tayo mananalangin sa kanya eh. Di ba? So, sinasabihan tayo palagi ng ating mga pastor, ng ating mga Biblia, na kailangan, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sunday school pa lang, inaawit na natin yan. Pero hindi natin sinusunod yan. Yung read your Bible, bihira natin buksan ang ating mga Biblia. Yung pray every day, lalo na. So, kailan lang kayo nananalangin? Pag kayo nahihirapan. O bakit kayo nagtataka na pinahihirapan kayo ng Diyos? Kung kayo ay kakausap lamang sa Kanya, kung kayo'y naghihirap, eto pahihirapan ko kayo para kayo kausapin nyo naman ako. Eh hindi, tayo ay malakas, tayo ay sikat, kaya natin ang ating sariling tadhana, pahihinaan kayo ng ating Panginoon upang kayo ay tumawag sa Kanya. Ganun ang nangyari kay Jonah sa verse 7. Verse 8, pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan at pananalig sa tapat na pag-ibig ng Panginoon. Tingnan niyo yung verse 8. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Nagbigay ng aral, ng pangaral si Jonah. Sa gitna ng kanyang pananalangin, nagbigay siya ng isang lesson na kanyang natutunan. No? Na those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Ang pagtawag ng mga marino sa kanilang mga Diyos, nakita natin yun sa chapter 1 verse 5, di ba? Then the mariners were afraid dahil sa lakas ng bagyo, and each cried out to his God. God, small letter G. At gayon din, nung panahon na yon, ang bayang Israel, ay palalo at hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Marami silang ibang Diyos-Diyosan. Sabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jeremiah, sa Jeremiah chapter 2 verse 13, ang wika ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah ay ganito, "For my people, bayang Israel, have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water." Nagpakilala na ako sa kanila, inilapit ko na sila sa sarili ko, nagpamalas na ako ng aking kapangyarihan sa Israel, pero tinalikuran nila ako at naghanap sila ng sasambahin ng mga bagay na kailangan pa nilang gawin para sila ay makasamba. Hindi sila sumamba sa buhay na Diyos. So nung sinabi ito ni Jonah, "Those who pay regard to vain idols," yung salita pong vain are empty, no? Empty idols forsake their hope of steadfast love. Yung pong salita na steadfast love ay napakagandang salita. Hesed, steadfast love, ang loyal love ng Diyos. Ang relentless love ng ating Panginoon. Ang kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kahit na ano pang gawin nating kalokohan, kahit na magpakalayo-layo tayo sa Kanya, hindi niya tayo tatantanan, mga kapatid. Dahil tapat ang Kanyang pag-ibig sa Kanyang mga hinirang. Tapat ang pag-ibig niya kay Jonah. Alam niyo, mga kapatid, niisip niyo siguro niyo, eh wala naman akong Diyos-Diyosan kapareho ng mga Ninevites o yung mga Phoenician sailors. Hindi ako sumasamba kay Dagon, kay Ninu, kay Astoret, kay Baal. No. Eh, protestante nga ako, hindi ako sumasamba sa mga gawa ng Diyos-Diyosan. So, wala nga ba tayong Diyos-Diyosan? Alam niyo, mga kapatid, ang sarili natin, ang ating pinakamalaking Diyos-Diyosan. Sarili natin. Our greatest idol is ourselves. Bakit? Mahal natin ang sarili natin. Palagi natin sinusunod ang sarili natin. Palagi natin pinagbibigyan ang sarili natin. Dahil mahal natin ang sarili natin. Mapapansin ninyo na sa scripture, never kinomand ng ating Diyos for us to love ourselves. Never niya yung kinomand. Sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Hindi niya kinomand na love yourself. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na kailangan i-command. Mahal na natin ang ating sarili. Sobrang mahal na mahal natin ang ating sarili. Yung iba sabi nila, hindi, galit ako sa sarili ko. Hindi ako happy sa sarili ko. Kasi, tingnan mo itsura ko, ang pangit-pangit ko. Ang taba-taba ako. Hindi ako pumayat-payat. Hindi ko mahal ang ating sarili. Eh bakit ang takaw mo? Saan kaya galing yung addiction mo sa food? Di ba dahil sa mahal mo ang iyong sarili? Tayo ang ating pinakamalaking sariling Diyos-Diyosan. At ang mga hungkag na relihiyon ay ang ating pagtangka na abutin ng langit. Hungkag, empty. Sorry, no, masyado malalim na Tagalog. Yung ibig sabihin ng hungkag, empty, walang laman. No? Hungkag ang ating ibang relihiyon. Lahat sila ay attempts to reach God. Sabi sa Romans 1:22-23 ay ganito. Ang tinutukoy ni Pablo rito at ng Holy Spirit ay lahat ng sangkatauhan. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man. Mortal man, sarili natin. And birds and animals and creeping things. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto nating kontrolin. Kaya gumagawa tayo ng idols ng ating sariling Diyos-Diyosan o ating sarili dahil akala natin kaya natin kontrolin ang lahat. Umaasa tayo sa mga relihiyon na performance-based. Na kapag tayo magpa-perform, ang pangako ng relihiyon yon, kayo ay makakarating sa nirvana, sa utopia, o sa langit. Ang lahat ng relihiyon sa buong mundo, lalahatin ko na talaga, ay based on human achievement. Pwera lang isa. Ang pananampalataya na nagmumula sa Biblia. Ang ating pananampalataya ay based on divine accomplishment. Natapos na, nagawa na, nabayaran na. Kailangan lang nating manampalataya. Ang pagbaling sa Diyos ay ang kailangan upang maranasan ang kanyang tapat na pag-ibig. Sabi sa Psalm 31, verses 6 to 7, ay pareho lang nung sinabi ni Jonah sa verse 8. I hate those who pay regard to worthless idols, to vain idols. Worthless, walang laman, hungkag. But I trust in the Lord. I will rejoice and be glad in your steadfast love, your hesed. Because you have seen my affliction, you have known the distress of my soul. Alam kaya ng Diyos na hinahanap ko ang kaligtasan? Alam niya. Gumagawa kaya siya ng paraan para ako ay malapit sa Kanya? Kung kayo ay naririto ngayon at hindi pa kayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus para sa inyong walang hanggang kaligtasan, kaya kayo naririto ngayon, kaya kayo bumisita ngayon, ay dahil gumagawa ng paraan ang Diyos na marinig ninyo ang Kanyang salita upang kayo ay manumbalik sa Kanya at manampalataya sa Kanya. Kung kayo'y nakikinig ng ating live stream, baka iniisip nyo, na-tsempo lang naman ako, Pastor. Nagsasurf ako ng YouTube, no? O YouTube. Ewan ko, matanda ako, YouTube sa akin yun eh. No? Sa mga bata, YouTube. Nagsasurf ako ng YouTube, Pastor. Nakita ko ang inyong muka. No? Parang nakakatawa itong muka nitong taong to. Pakikinggan ko nga. Gawa ng Panginoon yun, mga kapatid. Upang marinig ninyo ang katotohanan na sinasabi ng Kanyang salita. Pangatlo, patuloy lang dapat ang pag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat tanging siya lamang ang pinagmumula ng kaligtasan. Alam niyo, mga kapatid, sabi sa verse 9, "But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord." Salvation belongs to the Lord, ang battle cry sa Old Testament. Salvation belongs to the Lord, ang battle cry sa New Testament. At sa Revelation, sa ating pananambahan sa langit, ang ating aawitin, "Salvation belongs to the Lord and to our God." Yun ang ating inawit kanina. Tandaan nyo yung awit na yun, aawitin natin yun sa langit. Pag-alay ng pasasalamat sa mahabaging pagliligtas ng Diyos. Napakamahabagi ng ating Diyos. Bakit tayo hindi magpapasalamat sa Kanya? Pasasalamat lamang ang laman ng pusong aminado na wala silang magagawa upang maligtas. Hanggat hindi kayo nakakarating dun sa punto na alam nyo na na wala ako ibang pwedeng gawin para ako'y maligtas. Hindi ako pwedeng magpakabait dahil hindi ako mabait. Hindi ako pwedeng maligtas ng mabubuting gawa sapagkat wala akong ginagawang mabubuting gawa. Ang aking mabubuting gawa ay parang trapong basahan sa mata ng aking Diyos na banal. Sabi sa Romans 3, 10 to 12, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one.
10: Siguro naman, Pastor, mayroong isang mabuti sa mundo. Wala nga eh! Paulit-ulit si Pablo. At galing yan sa Psalm 14 at galing yan sa Psalm 53. Galing sa Old Testament yung kinote niya.
9: Romans 3:20. For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Si Jonah ay hasang-hasa sa law, pero malayo siya sa Panginoon. Kasi akala natin, by works of the law, pwede tayong maging justified, maligtas. Pero malinaw ang Biblia, for by works of the law, no human being will be justified in his sight. Bakit kaya? Bakit ba ganon? Kasi nga, likas tayong mahina. Romans 8:7-8. For the mind that is set on the flesh, tayong lahat yun, is hostile to God, for it does not submit to God's law. Tama o mali? Tama, di ba? Indeed, it cannot. The mind that is set on the flesh, it cannot submit to God's law. It is hostile to God. Lahat po tayo, ito ang ating naturalesa. Those who are in the flesh, tayo yun, cannot please God. Cannot. Bakit kaya, Pastor? Kasi sabi sa Genesis chapter 6, verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Pastor, napakasama naman nun. Ganun ba ako? Ganun tayong lahat. Kung mga ngatwiran pa kayo, subukan ninyo isang araw. Bilangin ninyo kung kayo'y magkakasala o hindi. O sige, wag na isang araw. Isang umaga na lang sa gitna ng traffic ng EDSA. Subukan ninyo na wag magkasala. The thoughts of his heart was only evil continually. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Mark 10, Matthew 13. Paulit-ulit, from out of the heart come all sorts of evil. Kaya pasasalamat lamang ang laman ng pusong umaamin dito. Ay salamat Panginoon at ako ay niligtas mo. Sapagkat kung hindi mo ako iniligtas, wala akong magagawa. My life was fainting away. I remembered the Lord. Sabi nga ni Jonah. Patuloy lang dapat ang ating pag-alay ng pasasalamat sa Kanya sapagkat tanging siya lamang ang may hawak ng kaligtasan. Siya lang ang pinagmumula ng kaligtasan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Malinaw ba yun? Malinaw naman, di ba? Except through me. Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No one else and no other name except the name of Jesus. Psalm 37:39, the salvation of the righteous is from the Lord. He is their stronghold in the time of trouble. Psalm 50:14, offer to God the sacrifice of thanksgiving. Yun ang ginagawa ni Jonah dito. And perform your vows to the Most High. Hebrews 13:15, through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge his name.
10: Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos at sa Kanya lamang. Hindi po pwede na magmula sa atin, hindi po pwede ating gawin, ang Diyos lang po maaaring gumawa ng kaligtasan sa atin. Akala ng marami, yung paglapit ko sa Panginoon, kasi nanawagan yung pastor, o sino ang gustong lumapit? May alok na ang Diyos sa inyo, lumapit lang kayo. Nung sa aking lumang simbahan, sasabayan nyo ng awit ng mga matatandang babae. Lapit! Lapit!

creation belongs to our God. Meron pang magagawa si Jonah sa loob ng tiyan ng balyena, sa ilalim ng dagat? Kaya ba niyang itaas ang kanyang sarili? Hindi. Revelation 7:10, and crying out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Revelation 19:1, hallelujah, sabi dito, salvation and glory and power belong to our God. Siya lamang po nakapagliligtas. Kaya tayo magpasalamat sa Kanya. Pastor, paano ko alam na ako'y ligtas? Manampalataya kayo sa Kanya. Paano ko alam ako'y tinatawag niya? Eh, narito kayo, di ba? Di ba dinala niya kayo dito? Pinilit ba kayo magpunta dito? Hindi ba kusang loob kayong lumapit? Dito? Hindi ba yun ang pagtawag ng Diyos? Kung kayo ay lumaki sa loob ng iglesyang ito, hindi ba kayo pinalaki ng Panginoon upang marinig ninyo ang kanyang panawagan? Mga kapatid, ang tanging dapat natin gawin ay ang pagsuko sa soberenya ng Diyos, sovereignty, ang Tagalog noon ay soberanya, at pagsunod sa kanyang kalooban. Yun lamang ang pwede natin gawin. Pagsuko sa kanyang sovereignty. Surrender na ako, Panginoon. Sa iyo lang nagmumula ang kaligtasan. Kung iyong mamarapatin, iligtas mo ako. Alam niyo yung parable ng ating Panginoon sa Luke 18? Yung Pharisee and yung publican. Yung Pharisee, nananalangin siya, salamat o Diyos dahil napakabait ko. Pastor, hindi naman ako ganun manalangin. Sarot. Ganun ang iniisip natin. Mabait naman ako, Lord eh. Biyayaan mo naman ako. Sino ang nakatanggap ng salvation? Sabi ng Panginoon sa Luke 18, merong isang publikano, isang tax collector, isang BIR examiner, siguro siya ang head ng big taxpayers division, o siya ang revenue officer sa Pasig. Siya ay nasa likod ng templo, hindi siya makalapit, nakayuko ang ulo. Patawarin mo ako, O Diyos, dahil ako ay makasalanan. Sabi ni Jesus, siya ang na-justify. Siya ang naligtas. Bakit? Humingi siya ng tawad sa akin. Humingi siya ng kaligtasan sa akin. So ano kailangan gawin? Humingi lang kayo ng kaligtasan. And they who call upon the name of the Lord, sabi sa Romans 10, shall be saved. Kung kayo ay wala pa kay Kristo, mga kapatid, lumapit na kayo, hindi ko kayo kakantahan ng lapit. Pero kung kayo ay wala pa kay Kristo, lapit na kayo sa Kanya upang maligtas. Kaligayahan niya na iligtas kayo. Kalooban niya na maligtas kayo. Sapagkat kalooban niya na marinig ninyo ang Kanyang salita, ang Kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Kalooban niya yun. Ngayon na narinig niyo na, lapit na. Lapit na sa Kanya. Tumawag lang kayo sa Kanya at humingi ng tawad. Patawarin niyo ako, Panginoon, isang makasalanan. At kayo'y ililigtas niya. Tumugon na kayo sa kanyang panawagan na lumapit at magpasakop sa kanya. Sabi niya sa Matthew 11, verses 28 to 30, come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Nananawagan siya sa lahat ng dinala niya dito by His sovereign grace.

grace upang marinig ang ebanghelyo, nananawagan siya sa inyo upang lumapit. Kung kayo naman ay nasa kanya na. Kung kayo ay nasa kanya na, magpatuloy kayo sa pagiging propeta niya. Alam niyo ba na ang lahat sa atin ay kanyang iniligtas upang maglingkod sa kanya? Kayo ay niligtas niya hindi para mag-strum ng harp sa isang ulap sa langit. Hindi. Kayo ay niligtas niya upang paglingkuran siya. Sa paanong paraan? Maging propeta kayo katulad ni Jonah. Si Jonah ay tinawag na maging propeta. Ngayon sa ating panahon, lahat ng kanyang hinirang at iniligtas ay tinatawag niya na ipahayag ang kanyang mabuting balita. Ano ba yun? Yun ang trabaho ng propeta. So ang bawat isa sa ating mga kapatid na niligtas ng Panginoon ay propeta na ng ating buhay na Diyos. Magpatuloy kayo sa pagiging propeta niya dahil tapat ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo tumayo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito. Kayo nawa ang kumilos sa puso ng bawat isa na naririto ngayon o naririnig ang inyong panawagan na sila ay makarating doon sa punto na alam nilang wala silang magagawa para sa sarili nilang buhay, sarili nilang kaligtasan o sa sarili nilang tadhana. Kami, Panginoon, na iyon ang binanal at niligtas. Bagaman kami ay hinihikayat mo na manatili sa iyo, kami ay mananatili lamang dahil sa inyong pananatili sa amin. Hindi rin kami ang pagmumulan ng kapangyarihang iyan. Kaya o Diyos, kayo ang maghari sa puso't isipan ng bawat isa sa amin ngayong hapong ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Gandang hapon po.

You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
3: Mga pagdadahilan, lahat nga tayo kaibigan ay marami niyan. Subalit pagdating sa pagtalima sa tawag ng Diyos, marapat na iwan natin ang anumang mga pagdadahilan at lumakad tayong may pananampalataya. Kayo po ay nagikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ngayon po ay babahagi sa ating muli ni Pastor Leonardo Perez. Muli nating itutuon ang ating pansin patungkol sa ating paglago sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay may partikular na gawain para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay kanyang partikular na nilikha para sa mga ito. Subalit sa sandaling inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban para sa atin, katulad ng ginawa niya noon kay Moses, madalas ay naghahain tayo sa Diyos ng kung anong isyo na siyang nagiging hadlang para makamit natin ang ibig ng Diyos. Patuloy niyo pong pakinggan ang mensaheng nagpapalakas at mag-aalok sa atin ng mga biblikal na alituntunin patungkol sa ating pagtibag sa mga pader na humahadlang sa ating pananampalataya.
4: Kung papansinin ko nga po, ang maraming tao na bigo sa kanilang pagtupad o pagkamit sa mga napakagandang plano ng Diyos para sa kanila, di ko po maiwasang maitanong, bakit nga kaya ganoon ang nangyayari? Hindi nga po natin pwedeng sabihin na, kasi hindi sila binigyan ng kakayahan ng Diyos, sapagkat hindi po ganyan ang ating Diyos. Kung gayon, ito nga po ay tiyak na may kinalaman sa kanilang paniniwala, o kung sa tingin nga ba nila ay kaya o hindi nila ito kayang maisagawa. Ito nga po ay may kinalaman sa klase ng kanilang pananampalataya. Kaya't naniniwala po ako na kung may anumang hadlang o humahadlang sa pananampalataya ng isang tao, hindi po nila makakamtan ang inilaang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. At bilang pagpapatuloy po, ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay ang pagwasak sa pader na humahadlang sa ating pananampalataya sa Diyos. Muli po nating balikan ang mga prinsipyo sa buhay ni Moses sa ikatlong kabanata ng Exodus. Napakalinaw, nakakamangha, at nakakahamon nga po ang pagkatawag ng Diyos kay Moses. Subalit, ganito nga po niya sinagot ang tawag ng Diyos. Kung saan marami rin po sa atin ang sasagot sa Diyos ng ganito. Ang sabi ni Moses, "Panginoon, nagkamali ka ng pagpili sa akin. Hindi ko po kailanman makakayang gawin ang iniutos ninyo." Ito po ang nais kong makita nyo, kaibigan, na hindi lang po tayo basta lamang isinugo ng Diyos at pagkatapos ay bahala na tayo, kundi sa bawat utos ng Diyos ay may kalakip na mga pangako, iba-ibang pangako, subalit iisa po ang ipinapahiwatig sa atin. Yan ay ang pagsama sa atin ng Diyos sa anumang kanyang ipinapagawa sa atin. At yun po ang nakita natin sa pagkatawag kay Moses. Sa salita ng Diyos, makikita po natin na hindi pinabayaan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga tinawag. Ang tinutukoy ko po dito ay hindi lamang pagkatawag bilang pastor, misyonaryo o manggagawa sa simbahan, kundi anumang bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin. At kalakip po niya ng pangako niya na nasa presensya at kapangyarihan upang maganap natin ang kanyang kalooban. Ngayon, kung babalikan po natin ang ikatlong kabanata ng Exodus, makikita po natin ang limang mga rason o palusot ni Moses para hindi sundin ng Diyos. Niya siya namang madalas na ipinapalusot ng tao ngayon upang hindi sundin ng Diyos. Ang bawat dahilan pong iyan ay mistulang isang pader na humadlang upang hindi tayo manampalataya sa Diyos. Kaya't hindi natin may sakatuparan ang naisin niya sa ating buhay. Ang unang pader po ay ang mababa nating pagtingin sa sarili. Ito po marahil ay bunga ng kanilang narinig mula sa opinyon at pagkukumpara ng kanilang sarili sa ibang tao. At ano nga po ang pinag-uugatan ng lahat ng iyan? Naniniwala po ako na maaari alam po natin kung ano nga. At sa tingin ko po na isang dahilan kung bakit napakababa ng tingin ng isang tao sa kanyang sarili ay dahil sa madalas na pagkukumpara nila sa kanilang sarili sa ibang tao. Ngayon, lahat nga po tayo ay may kilalang tao na mas magaling kaysa sa kaya nating gawin. Pero ito po ang isyo. Ang basehan po ng pagpili ng Diyos sa tao ay hindi dahil sa may mas kakayanan ng isang tao na gawin ang kanyang ipinapagawa, kundi ang basehan ng kanyang pagpili ay bunga ng kanyang mabuting intensyon at kalooban para sa atin. Sinabi po ni Pablo sa mga taga Pilipos, Kabanatang 2, Talatang 13, "Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban." Kaibigan, maaari kang tawagin o piliin ng Diyos. At tiyak nga, pinili ka niya na may napakagandang patutunguhan. Pero madalas ang ginagawa natin, kinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Sasabihin natin, alam mo, mas may iba pang magaling na maaaring makagawa nito. Maaaring tama ka, kaibigan, pero hindi iyan ang punto ko. Kundi ang issue po ay ang Diyos po ang naguutos na gawin mo ang isang bagay. Kaya't wala na tayong ibang dapat pagpasyahan, kundi kung tayo ba ay susunod o susuway sa Kanya. At nung tinawag nga po ng Diyos si Moses, ang sabi niya, "Gusto kong pumunta ka sa Ehipto." Pero ang sagot po ni Moses ay ganito, "Sino po ba ako? Wala akong kakayanan." Kaibigan, wala pong taong ganyan. At ang taong may relasyon kay Kristo ay hindi na po ganito ang pagtingin sa kanyang sarili, kundi isang taong mahalaga sa paningin ng Diyos. Paano ko po nasabi yan? Kaibigan, tingnan mo ang krus at sasabihin ko sa iyo kung gaano ka kahalaga sa harap ng Diyos. Mahalaga ka kay Kristo kaya ibinigay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng iyong kasalanan upang maging anak ng Diyos at mamuhay sa piling niya ng habang buhay. At ang pangalawang pader po na umahadlang sa ating pananampalataya sa Diyos ay ang pagiging ignorante. Marami nga po sa atin ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang aklat ng Genesis, ng Exodus at ng iba pang mga aklat. Ngunit marami rin po ang nakikinig sa salita ng Diyos, subalit ni hindi inaalam kung saan ito matatagpuan sa Biblia. At kapag dakay magtataka pa kung bakit, at magtatanong, paano ko makikilala ang Diyos? Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo kung paano. At hindi lamang po ito para sa mga pamilyar na sa Biblia, kundi para sa ating lahat na mananampalataya. At ganito po natin makikilala ang Diyos. Kaibigan, ipinapahayag po ng Diyos ang kanyang sarili para sa mga taong nakahandang sumunod sa kanyang kalooban. Halimbawa po, nagbasa tayo ng Biblia at pagkatapos ay may nabasa po tayong isang utos. Ngunit may pagnanais tayong sundin ang naunawaan mong simpleng utos ngayon. Eh ito po ang mangyayari. Ang Diyos po ang mas magpapalawak pa sa iyong pangunawa sa Kanya. Ganyan po natin makikilala ang Diyos. Yan ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. At dahil diyan, eh ano po? Mas palalawigin po niya ang ating kakayanan na mas maunawaan pa natin kung sino siya. Kaya't posible po na ang isang bago at ang isang matagal nang mananampalataya ay kapwa patuloy, patuloy at patuloy pa ring lumago sa kanilang pagkilala sa Diyos. Ibig po ng Diyos na makilala natin siya. Ngayon, ano po ang unang sinabi ni Moses sa Diyos? At nung sinabi niya nga na, teka lang po, pag-iisipan ko po muna. At ang sabi naman ng Diyos sa kanya, ayaan mong ipakilala ko sa iyo kung sino ako. Sapagkat hindi ka namamalik mata at hindi lang isang anghel ang kaharap mo. Basahin natin ang sabi ng Diyos sa Kabanatang 3, Talatang 14 hanggang 15 sa Aklat ng Exodus. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Kaibigan, ang ibig mong sabihin ng Diyos nang sinabi niyang ako'y ako nga ay ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. Ang nangakong magliligtas sa aking bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Sabalit naging mangmang po si Moses sa kung sino ang Diyos na tumatawag sa kanya. Kaya nga po bilang pagpapatuloy ng nakaraang mensahe, mas kikilalanin pa natin kung sino nga ba ang ating Diyos. Ang pangatlong pader po sa ating pagsasampalataya sa Diyos ay ang pag-aalinlangan. At sa kabila ng mga sinabi at pangako ng Diyos kay Moses, ay ganito po ang itunugon niya sa Kabanatang 4, Talatang 1. Itinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Para nga pong sinabi ni Moses na naintindihan ko po ang iyong mga sinabi, Panginoon, pero di pa rin ako nakatitiyak. Kaibigan, madalas nga po ay nagkakaroon din tayo ng pag-aalinlangan. Kaya't nagsisinungaling po ang nagsasabi sa iyong, ako, hindi ko pa pinag-aalinlanganan ng Diyos. Dati pero ngayon, hindi na talaga. At maraming pagkakataon nga na nagduda na tayo sa pagkatawag ng Diyos sa atin. At kung minsan, ang dahilan ng ating pag-aalinlangan sa Kanya, hindi po natin gusto ang Kanyang pinapagawa. Kaya't ang pinakamainam pong gawin kapag nag-aalinlangan tayo sa Diyos ay ang tanungin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang dahilan ng aking pag-aalinlangan? Anong patunay ang meron ako para pagdudahan ng Diyos? Kaibigan, kung ikaw man ay matagal lang Kristiyano at naitanong mo na sa sarili mo iyan, iisa lang po ang magiging sagot natin, wala. Hindi po natin mapapasinungalingan ng Diyos. At wala po tayong pwedeng patunay na tayo ay bibigyan ng Diyos na hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Ang Diyos na nagsabi ng ako ay ako nga, ay ang Diyos na pinakamarunong, pinakamakapangyarihan, sumasa lahat ng dako, ang Diyos ng pag-ibig, kaawaan, patas at matuwid. Hindi maaaring magsinungaling. Siya po ay totoo sa lahat ng kanyang sinabi at higit pa na hindi halos maunawaan ang ating limitadong pangunawa. Kaya kaibigan, wala po tayong pwedeng maidahilan para pagdudahan siya. Ang emosyon po natin ang siyang nagdudulot para siya ay ating pagdudahan o kaya ay mga bagay o karanasan na sa tingin natin sapat para pagdudahan ng Diyos. Subalit ang katotohanan ay na wala po tayong maidadahilan para hindi magtiwala sa Diyos. Ngayon po, at ang pang-apat na pader sa ating pagsampalataya sa Diyos ay ang ating pakiramdam na kawalang kakayanan. Lahat nga po tayo ay naramdaman na ang ganyan. Marahil pakiramdam po natin ay kulang ang ating kakayanan sa ating trabaho, sa pagpapalaki ng mga anak, sa pag-aaral, sa mga pagsubok, o di kaya naman ay sa isang bagay na gusto mong marating subalit hindi mo magawa dahil pakiramdam mo ay hindi mo kaya. Ngayon po, maaari mo sabihin, kung ganon, hindi tamang nararamdaman ko to. Hindi po ganyan ang ibig kong sabihin. Ito po, hindi po masama na maramdaman natin na hindi sapat ang ating kakayanan. Sapagkat yun po ang katotohanan. Subalit, maganda po ang ganyang pakiramdam kung sasamahan natin ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Oo, ako nga'y walang kakayanan. At kapag nakaya, magpapakumbaba ka sa Diyos. Panginoon, maliban pong ikaw ang kumilos, hindi ko po ito magagawa sa ganang sarili ko. Kaibigan, ano po sa palagay niyo ang sasabihin ng Diyos? Mahiya po tayo sapagkat ang sasabihin niya sa atin, tama anak, yan mismo ang gusto kong marinig sa iyo. Hindi mo yan kaya nang ikaw lang. Manangan ka sa akin. Ito kaibigan ang dapat nating gawin. Tanggapin ang ating kakulangan at manangan sa kapangyarihan ng Diyos na nangako na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay isa sa atin upang maganap ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto kabanatang 12, talatang 9. Ang pagpapala ko ay sapat para sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kaibigan, si Apostol Pablo din po ay nakaramdam ng kawalang kakayanan. Kaya't sinabi po niya na kung siya ay mahina, ay doon din niya nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi pa niya sa 1 Korinto kabanatang 2, talatang 1 hanggang 4, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kahusayan o malawak na karunungan. Sapagkat nung ako'y nariyan, pinasya kong walang ibang kilalaning maliban kay Hesukristo na ipinako sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukong hikayatin kayo sa pamamagitan ng mauhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. At bilang pagkilala nga po ni Pablo sa kanyang kahinaan, ay sinabi niyang ginawa ko ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya't wala pong masama na maramdaman mo ang iyong kahinaan. Subalit huwag kang manatili dito at gawing dahilan upang hindi sundin ng Diyos. Sa halip, kilalanin mo ang kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng iyong kahinaan. Hindi niya kailangan ng mga taong mayabang at napakataas ang tingin sa sarili sapagkat isa nga po ito sa 7 kanyang kinamumuhian. Ngunit kinaluludan po niya mga taong may kababaang loob na kinikilala ang kanilang kakulangan at kahinaan. Lubusang nananangan sa tulong ng Diyos at handang sumunod sa kanyang kalooban. Mga kaibigan, isa nga pong dakilang pader at adlang ang pagkaramdam na wala tayong kakayanan. Yun bang kung kaya ko lang sana? Kaso hindi talaga eh. Ngunit hindi po yan mula sa Diyos. Pagkat gaya nga po ng sinabi natin, taliwas po sa katangian ng Diyos ang tayo'y utusan at pagkatapos ay pababayaan. Kundi sa bawat pagtawag at utos po niya, isinugo niya ang kanyang presensya at kapangyarihan. Kaya kaibigan, hindi po natin dapat sabihin na, hindi ko kasi kaya eh. Siguro, ayaw ko kasi. Baka yan, pwede pa. Ngayon, ang 5 pader po na umaadlang sa ating pagsampalataya sa Diyos na lahat po tayo ay kakailanganin nating harapin ay ang pagkatakot na tayo'y mabigo. Basahin po natin sa Exodo, kabanatang 4, talatang 12 hanggang 17 at pansinin natin kung paanong nagalit ang Diyos sa mga dahilang ibinigay ni Moses. Ang sabi, kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang aking sasabihin. Tingnan po natin mabuti kaibigan. Bago pa man tawagin ng Diyos si Moses, alam na niya na hindi mahusay si Moses sa pananalita. Subalit kilala rin niya kung sino si Aaron. At naniniwala ako na hinayaan ng Diyos na ganun si Moses upang hindi makapagyabang sa Diyos. Sa talatang 13 po, ganito ang sinabi, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moses. Yung mas magaling na lang daw po, ang sabi ni Moses, at hindi raw po siya. Kaya't sabi sa susunod na talata, dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moses. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Ibig sabihin po ba noon na napikon na ang Diyos? Hindi po. Ipinakita lang niya ang kanyang pagkadismaya sa taong makaapat na beses na niyang sinabing, ako'y isa sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kailangan. Ako ito, Gagawin natin yan. Isasagawa ko yan sa pamamagitan mo. Subalit sabi ni Moses, pero Panginoon, papaano kung hindi ako magtagumpay? Kaibigan, ang pagkatakot na magkamali ay isang malaking dahilan kaya't hindi natin maranasan ang maraming pagpapala ng Diyos. Sinabi ni Moses, Panginoon, pakiusap, iba na lang ang isugo ninyo. Nagpapasalamat ako na tinawag mo ako, pero iba na lang po. Pero sinabi ng Diyos, hindi ako magsusugo ng iba. Ikaw ang isusugo ko. At sinabi pa niya, narito ang iyong kapatid na si Aaron. Sa talatang 15-17, ganito ang mababasa. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang dapat ninyong gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. At alam naman po natin ang buong kwento. Pumunta siya sa Ehipto. Umarap siya sa Faraon at sa bansang Ehipto dala ang sandatang tungkod. At sinabi niya, naparito ako para palayain ang Israelita. At siya po ay pinagtawanan. Subalit natigil po ang kanilang pangalipusta nang isugo ng Diyos ang mga salot sa Ehipto at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Nakita nga po ni Moses ang kanyang kahinaan bilang tao at natakot na baka hindi siya magtagumpay. Subalit sabi ng Diyos, magtatagumpay ka sa pamamagitan ko. At nagtagumpay nga po sila. Ngayon, maaari po nating sabihin, inaamin ko pastor na ang lahat ng nabanggit mo ay totoo sa aking buhay. Ngayon, ano ang gagawin ko sa mga bagay na nalaman ko ngayon? Nais ko pong hilingin na isulat niyo po ang 4 na bagay na ito na tutulong sa inyong pagtibag sa mga pader sa iyong pagsamba. Una po, ang tayo po ay makinig. Kung nais ko pong tibagin ang mga humahadlang sa aking pagsasampalataya sa Diyos, marapat na ako'y makinig sa sinasabi ng Diyos. Pangalawa, ang ako'y kumilos ng may kalakasang loob at pagsunod. Yan ay ang gawin ko ang anumang bagay na ipapagawa niya. At hindi po tayo mabibigo kung susundin natin ang Diyos. At sa bawat pagsunod natin sa Kanya ay patuloy niyang ipapakita ang Kanyang kapangyarihan. Ang hinahanap nga po ng Diyos ay ang mga taong handang sumunod sa Kanya upang sa pamamagitan nila ay maipamalas ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at makita ng buong mundo ng Diyos nga ay Diyos. At ikatlo po ay ang pagpapaubaya. Ang alin po? Yan ay ang ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng pwedeng mangyari dahilan ng ating pagsunod sa Kanya. At ito po, inaako po ng Diyos ang lahat ng responsibilidad para sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya't malaya po tayong kumilos at ipaubaya ang lahat sa Diyos. At ang ika-4 po ay pagsunod. Yan ay ang sumunod sa Kanya ng may pagtitiwala at pagpaubaya ng anumang kakahinatnan nito. Yan ay upang mamalas mo ang 3 patunay ng Diyos. Ang Kanyang presensya, kapangyarihan at ang mga bunga ng pagsunod. Nais niyang makita mo ang Kanyang pagiging tunay na Diyos, kaibigan, at ang pagiging tapat niya sa Kanyang mga pangako. At ano po ang magiging bunga ng lahat ng ito kapag natibag na natin ang lahat ng pader na humahadlang sa ating pagsasampalataya sa Diyos? Ito po, mararanasan mo ang kung anong kalayaan na ngayon mo lang mararanasan. Ang kalapitan ng Kanyang presensya at ang mga patunay o bunga ng Kanyang kapangyarihan. At mararanasan mo ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kaibigan. Yan ay kung magtitiwala at susunod ka lamang sa Kanya. Kaibigan, huwag mo sanang hayaan na mawala ka sa pinakamabuting plano ng Diyos para sa iyong buhay nang dahil sa mga pader na hinayaan mong humadlang sa buhay, kaibigan. Na hinayaan mong humadlang sa iyong pagsasampalataya sa Diyos. Kaibigan, siya po ay may pinakamabuting plano para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya wala pong kalugihan ang iyong pagsunod sa Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat sa napakagandang kasaysayan ng buhay ni Moses. Sa kanyang pagiging natural at pagiging tao, kagaya po namin, na siya man ay naging mahina at nagkasala. Ngunit salamat po sa iyong mga pangako na ibinigay sa kanya. At kung paano mo pinamalas ang iyong presensya at kalooban sa kanya. Salamat po sa dakilang pagpapakita mo ng iyong kapangyarihan sa Ehipto noon. Salamat sa pagtawag mo sa bansang Israel na siyang pinagmula ng Mesyas, ng aming tagapagligtas, na naparito para kami iligtas at ihanda para sa iyong kalooban. Dalangin ko po na nawa itimo mo ang mensaheng ito sa bawat puso ng mga nakikinig, na ito'y manatili sa kanilang mga tenga, puso at espiritu, at nawa'y manatili sa kanilang mga buhay. At upang sa susunod na pagharap nila sa pagsubok, sa halip na alinlangan o pader ang maging hadlang, sila po nawa'y tumawag at magtiwala na ikaw nga ang dakilang si Yahweh. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Kaibigan, kung kahit isa man sa limang mga hadlang sa ating pananampalataya na naipaliwanag sa mensaheng ito, naway matimo mo sa iyong sarili ang sumunod sa Diyos, anuman ang kahihinatan nito. Naway matuto tayo mula sa buhay ni Moses at matuklasan natin ang kalagayan na marating at makamit ang anumang nais ng Diyos para sa iyo. Ipinaalala po sa atin ni Jesus sa 12 kabanata ng Juan na tayo po ay lubos na nakadepende sa Kanya sa ating pagganap sa anumang hangarin ng Diyos para sa atin. Ang sabi po niya sa 1 Juan 5:1, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Mananatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang mga puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin."
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng, "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, wala.
5: Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka.
6: Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
7: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Zambales? Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ.
12: Paano ba pag-aralan ang Bible ng mabuti?
11: Well, sa maikling season na ito, pag-uusapan natin ang how to do inductive Bible study. Isang effective, step-by-step approach sa pag-aaral ng Word of God. Ang mga nandito for this day is
13: Rainier,
14: Josh,
15: Prissy,
11: and Gooch. So today, we are gonna do how to do inductive Bible study.
13: Yan.
11: Which actually, what we have been doing.
13: Right.
11: Basically, the whole podcast is basically inductive Bible study in a certain format.
13: Right.
11: This is also how we do it when we teach sa Sundays. Ganyan. This is also the method that we would suggest people study the Bible.
13: Nagamitin nila.
11: Before we do that, ano ba yung definition ng deductive and inductive?
13: Okay, kasi dalawa, meron dalawang popular methods ng pag-aaral ng salita ng Diyos.
11: Okay.
13: There is a deductive approach. Ito yung pinaka-popular. Ito nga yung unang-una kong natutunan.
11: Okay.
13: Ito very common. Pag yung deductive approach, tiningnan mo yung text, pero yung approach mo dun sa text, bago mo pa siya intindihin talaga, meron ka ng agenda.
11: Parang,
13: may thesis ka na. Ang gagawin mo na lang, maghahanap ka na lang ng Bible passages to support your thesis. Halimbawa,
11: Leadership.
13: Kadalasan ginagawa, naghahanap ka ng Bible concordance.
11: Uh-oh.
13: Kasi yung Bible concordance, nandun lahat yung words that are used in the Bible. So titingin ka, halimbawa, leaders, leadership, tapos nakalagay doon, verses.
14: Is that like a thesaurus?
13: Medyo ganun, halimbawa. Halimbawa, itong very common, ito nung natutunan ko to nung college ako Proverbs 29:18. Pero ang gusto kong basahin nyo, kung meron kayong King James.
14: Where there is no vision, the people perish.
13: Oh.
14: But he that keepeth the law, happy is he.
13: Oh, pero,
15: oh, I remember a long time ago, that was always taught sa mga Christian motivational center, right? You have to have a goal. And
13: kasi kailangan may vision ka sa leader. So,
15: I mean, it's not
14: really wrong.
13: Kung tama ang intindi dun sa word na vision.
15: Right.
13: Kasi pag titingnan mo na yung iba pang mga translations, ay, yari. Kaya yung ibang mga teachers, hindi nila gagamitin yung ibang Bible translations kasi hindi tutugma dun sa agenda nila.
15: Okay, wait. So let's, let me check.
13: Try mo NIV.
15: Where there is no revelation, people cast off restraint. But blessed is the one who heeds wisdom's instruction.
13: Okay.
14: Iba na.
13: Iba na. Kung meron ka pang version ng NLT, New Living Translation. New Living.
16: When people do not accept divine guidance, they run wild.
13: Ay.
16: But whoever obeys the law is joyful.
13: Doon pa lang, sa salitang vision, akala natin vision for leadership, di ba? Kailangan leaders may vision. Kung hindi, papalpak yung organization mo o yung church mo. Eh yung vision pala dito is revelation from God or divine guidance. Hindi na siya pasok dun sa agenda mo.
15: Na parang leadership seminar.
13: Hindi pala.
15: Oh, interesting.
13: Diba? So, kumbaga, ito yung mga pagwala ng sinasabi yung prophets, di na pinakikinggan yung prophets, diba? Parang, they will cast off restraint, kanya-kanya na ang mga tao. So, this has nothing to do with leadership, pero ganun kasi tayo mag-approach ng scripture. May thesis ka na, ipipilit mo na lang yung thesis mo. Bubunot ka na lang ng mga Bible verses. Minsan, ikaw na yung nagdidikta kung ano yung gusto mong sabihin ng scripture para sa'yo. Yan ang problema kapag deductive approach. Later on, dahil syempre nag-aral na, seminary, natutunan ko na yung inductive Bible study method. Meron ding technical term yan. Exegesis or expository, parang ganyan. Tingnan natin yung kaibahan dun sa inductive approach.
15: Right,
13: yung inductive approach naman kasi, well, kailangan tanggalin ko muna lahat ng aking mga preconceived ideas or notions. Titingnan ko muna kung ano talaga sinasabi ng text. Dito kasi sa inductive approach, yung conclusions are drawn from your observation. Yun na importante. Ginagawa mo talagang you are examining the text. I will investigate the text and let the text
15: come out,
13: speak to me or speak to the body of Christ.
15: Right.
13: So, ibang-iba itong approach na to. So, you are letting the Word of God or the Bible speak for itself.
15: Yeah. And this is done in three steps.
13: Ito yung steps na to. Observation,
15: interpretation,
13: and
16: application.
15: Okay, so observation, interpretation, and application.
13: Ang pinakamahaba dito sa process na ito ay yung observation. Kasi itong observation, ito yung foundation ng iyong pag-aaral.
15: Yeah, and if you screw this up, everything else...
13: Medyo maliligaw ka. Picture yourself as a detective and you are investigating a crime. Ikaw ba, pagpunta mo dun sa crime scene, may mga conclusions ka na agad, alam ko kung sino pumatay dito.
15: Malamang.
13: Ganyan. Mahilig ako dumano ng mga ganyan yung mga CSI.
14: Detective Conan. Classic.
16: Detective School Q.
14: Yeah. Oh my God.
15: Yung mga pinunod ko, yung mga Sherlock si
13: Sherlock.
16: Benedict Cumberbatch.
13: Pero saan nagagaling yung conclusion nila? Do they go to the crime scene with a set conclusion already? Have they made up their minds already?
15: Hindi pa nga eh.
13: Hindi pa. Para kumbaga blank slate, titingnan natin kung ano-ano yung mga nandun sa crime scene para maging tama yung direction ng aking investigation and will arrive at the correct conclusion.
15: Alright.
13: Ngayon, ano ba yung mga dapat natin makita when we are studying scripture, when you are investigating scripture, ano yung mga dapat nating tingnan? Marami to eh. You have the repeated words, repeated phrases, ideas, or themes.
15: Mm-hmm.
13: Halimbawa, ano kaya sa hula ninyo ang paulit-ulit or what is this repeated word in the letter of Paul to the Philippians?
15: Joy?
13: Joy. Rejoice. Pag merong repeated words, babantayan nyo na yan. Because that has something to do with the theme of the text.
15: Also the objective, I guess, of the writer in writing that.
13: So it's an emphasis.
15: I brought this up like 3 times already.
13: Yeah.
15: Pero nung sinusulat to, wala naman silang parang, I wanna highlight joy. So I'm gonna change font. Wala silang ganun.
13: Wala.
15: So ginagawa lang nila to highlight, they repeat it again and again and again and again.
13: Okay, ito pa. Minsan may mga key words sa isang letter. For example, in the letter of Paul to the Romans. meron dyan yung mga medyo mabibigat na theological terms. Tulad ng justification. Palagi natin ma-encounter yan. It's actually a legal term. Kung napag-aralan nyo rin yung letter to the Hebrews, isang key word dyan ay yung salitang perfect. Kasi dun sa letter na to, pinapakita ng writer of Hebrews that Jesus is supreme. He is perfect. Over
15: whatever you got.
13: Oh, whatever you have. Whether that's Moses angels. Or the angels or whatever it is. Melchizedek even. Jesus is superior. He's perfect. Okay. Meron pa tayong dapat na tanungin in the inductive Bible study method. Who? Sino yung mga characters? When? Ito yung mga time elements. Yesterday, afternoon, evening, third day. Di ba?
15: Right. Yeah. So, kailangan third day, madalas yung third day.
13: Madalas yung third day na yan. Oh. Where? Saan? Dapat maging aware tayo dun sa mga geographical locations that were mentioned. Halimbawa, ano bang
15: natatanong? Galilee.
13: Galilee ba yan? Bethesda ba yan? Jerusalem ba to? Egypt? Di ba?
15: Persia.
13: Dapat malaman natin yan. These are very important. Ngayon nga lang, minsan parang, bakit ba kailangan alamin yung mga yan? Hintayin mo. Meron talagang lalabas dyan. Okay. Tapos, isa pa, minsan may makikita kang mga contrasts.
15: Contrasts, yeah.
13: Halimbawa, pag, lalo kung gumamit na ng mga connectives like but, contrast ang idea or ng behavior, ng character,
15: okay.
13: Ng action. Kaya minsan, but or instead, ito pa, comparison as the deer. Like, likewise, also, more, better. Mga ganun. May mga words na nagagamit to demonstrate comparison. Ito pa, command. If there are any commands, instructions that are given or stated,
15: okay.
13: Love one another, love the Lord your God, or mga do not pay attention to these commands. Minsan meron ding conditional statements. Ano ba yung conditional statements? If, magkatugtong yan, if, minsan, then, if you obey, then, if you follow the Lord,
15: then.
13: May mga ganyan. These are conditional statements. At ito na yung madalas din, connectives. Para ka talaga nag-aaral ng grammar dito eh. Ito na yung mga therefore.
15: Nevertheless?
13: Oo.
15: Pwede mga ganun?
13: Pwede, yan. Thus, yan. Because?
16: After all these things.
13: Ayan, oo. But so, yan, connective yan. Ibig sabihin yung isang idea,
15: i-co-connect na.
13: Okay, meron pa, emphatic statements.
15: Emphatic statements.
13: Ito na yung truly, truly, I say to you. Thus says the Lord. These are emphatic statements, mahalagang malaman.
15: How about yung verily? Verily, I tell you.
14: Oh, yeah.
13: Well, that is actually a formula.
15: Okay.
13: Iba yun. But that is very important. Kasi yung verily, unlike the prophets, ano ba yung formula ng ginagamit ng prophets? Pag nagsalita yung
15: prophets. Thus says the Lord.
13: Yes. Pero si Jesus, hindi thus says the Lord. Verily, verily, I tell you.
15: Siya ang authority.
14: I never knew that.
13: Hindi na yung dumadaan pa kung kanino. Siya na yun. I'm the direct source.
15: Kaya nga, di ba, pag sinabi na, and he spoke with authority, para kasi yung mga prophets,
13: Thus says the Lord.
15: Pero siya kanya, I tell you.
13: Diretso na to. Wala na tong go-between.
15: At yun, makuha mo yun dahil sa inactive.
13: Yes.
14: Galing.
13: Isa pang dapat pansinin natin when you're making your observation is the mood, the emotion.
15: Kasi I guess medyo mahirap yun.
14: Oo nga eh, kasi it's text eh.
13: Otherwise,
14: it's described.
13: Weeping. Ganyan.
14: Okay. As expressly stated.
13: Longing, or mga, minsan merong beloved. Mga ganun yung tawag ni Paul. Minsan, di ba? My beloved. Ganito. That would express a certain emotion. Minsan namang galit na galit. Woe to you.
15: Yun yung matindi.
13: Ito, medyo mahaba to, but I'll just mention it quickly. Yung figures of speech. Example, may metaphor.
15: We actually discussed this in a previous episode with Psalms.
13: Like for example, when Jesus said, I am the door. Ano ba yun? Talagang meron ba siyang hinge? May doorknob ba siya?
15: Parang Transformers ba nagiging
13: pito? Hindi. But that is figurative language. Yeah. Diba?
15: So why use the door?
13: I am the gate. Ano pa bang natatandaan yung figures of speech? Hyperbole?
16: Simile?
15: Personification?
13: Yan, mga ganyan. Meron ding illustrations. Halimbawa, merong illustration ng ginagamit ni Paul, yung athlete. Running. Parang isang athlete na ano daw?
15: You run the race.
16: You run the race.
13: You train. Ganyan, di ba? So these are illustrations. Mahalagang pansinin natin yan when we are investigating. Meron ding dapat punahin mo if there are lists.
15: Genealogy, mga ganun?
13: Pwede, names, list of names. Uh-huh. Or, ito very popular to Galatians 5:22.
15: Ah, so yung fruits of the
13: fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, ganyan.
15: Okay.
13: Dire-direcho, list yan, mahalaga yan. You have to know, ano ba tong nilagay na to? May list, at ano yung nasa listahan? Minsan items. Items na
15: like sa
13: temple,
15: king.
13: Oh, sa kings.
15: When they were describing the temple to our listeners, we know it's quite a long list. We spent a few minutes doing that. Pero the observation is really the foundation. Dito ko magsisimula eh. So, kailangan talaga tingnan lahat ng bagay. And it's, ito lang naman, yung mga list na to, hindi naman kailangan i-memorize yung...
13: Hindi.
15: Pero,
13: hindi. Guide lang siya eh.
15: Mga 20 yata. Pero it's more like a guide to point out na, ay, meron pa lang ito. Uy, ano to? Uy, sino to? Uy, saan yan? Uy, kailan nangyari yan? May lumabas na word na ganito. Tingnan lahat ng mga lilit na items na yan.
13: Parang halimbawa nga, sabi ko, yung parang isa kang crime investigator.
15: Right.
13: Tinitingnan mo lang na, may dugo. Pero yung talsik ng dugo, may nakita ako dun sa wall. But you're still not making conclusions. You're just saying, may splatter ng blood dito. Yung kama, nakabaliktad. But you're not making conclusions. You're just observing everything that you're seeing.
14: Rounding up the clues.
15: You're not asking why yet.
13: No.
15: You're just pointing the facts and putting them in like a list. Parang ganun.
14: So inorganize mo pa lang yung...
15: You're just organizing.
13: What you're profiling. Ito lang ang nakikita ko.
14: Okay.
13: Sa scripture, ito ang sinasabi. Ito yung aking mga nilista na na-observe kong mga bagay.
15: Right. Okay.
13: I'm not making any conclusions.
16: When I was first learning about inductive Bible study, tinuruan din kami na it's good to have a printed copy like a Bible or print out ng passage and then you can make the different types of highlights.
13: Tama.
16: Para makita mo ano ba yung pattern. So, kunwari, isang color, yung mga who's. Tapos, isa pang color, yung mga ano ba yung sinabi. Tapos, pwede mong i-box, pwede mong i-circle.
14: Yeah, I kind of get that. Parang kasi you'll be seeing, ano eh.
16: You'll see the patterns.
14: Yeah, the patterns.
16: And the different elements.
15: Okay, so yeah. So, that is observation. Which is the first out of three.
13: Right.
15: All right. And now we move on to
13: interpretation.
15: Okay.
13: Ano ba itong interpretation? But first, let me explain what interpretation is not.
15: Oh, sige.
13: Okay. Hindi yung interpretation na ano bang sinasabi nito sa akin. Hindi yun ang ibig sabihin natin ng pangalawang step na to na interpretation. Hindi ito yung ano ba ang gustong sabihin ni Lord sa akin at dapat kong gawin. Ako ba dapat nang mag-asawa? Ganon, hindi.
14: I remember what you're always saying na the Bible was
13: written.
15: The Bible was written for us but not to us.
13: Kung hindi yun ang ibig sabihin ng interpretation, anong ibig sabihin natin dito sa inductive Bible study method? Ang ibig sabihin interpretation is what it meant to the original audience.
14: Yeah, exactly.
13: Yun muna. Kailangan malaman ko muna kung ano yung original meaning ng text. Okay?
16: For the original audience.
13: For the original audience or hearers.
15: Of the letter.
16: Message.
13: Or this writing. Yun muna. Paano natin malalaman yan? Matinding research na ito. Because you need to know the following. Dapat alam yung historical context. In asking or in investigating the historical context, you need to know the original audience.
15: Ano yung concern nila?
13: Yes, you need to know the culture or cultural, political, social, geographical situation nila. Nasaan ba sila? O nasa Egypt sila? Anong katayuan nila? O they were slaves? Para gumanda yung interpretation mo, you need to know these details.
15: Or like how, for example, kasi we studied the Book of Kings, 1 and 2. It was written to an audience hundreds of years after. We're in exile and they were like, how the heck did we get here?
13: All right.
15: Oh, ito, ganito yung nangyari. Glory days! Tapos binabasa nila habang exile sila. Na kulubi sila.
13: Kaya magandang malaman yun. Ano ba yung beliefs ng original audience? Ang belief nila is, well, Christians na kami but we're under persecution so we're really having doubts. Kaya sinulat itong Hebrews, halimbawa, yan.
16: Yung sa Romans, yung conflicting between following the old Jewish laws, diba?
13: Jewish traditions. Kasi, halimbawa, yung original audience nun, hindi lang naman Jewish Christians ang nandun sa Rome.
15: Pati mga Gentiles.
13: Gentile Christians, diba? May issue sila. Diba?
16: So, circumcised ba sila?
13: Or, yung pagkain. Issue ng pagkain. Eh, bakit itong mga Gentile Christians nagdadala ng dinuguan sa potluck natin eh nakaka-offend naman sa aming mga Jewish Christians? Diba? Bakit merong sisig dito? Diba? May mga ganun. Oh, eh, hindi pwede yun. So, aalamin natin yan. Oh!
15: That's meron. Why the, Paul wrote this.
13: Oh, kasi meron, ito pala yung situation nila. Okay, so you need to know these things. O kaya, isa pang maganda is, or what is

0: yung beans, parang ganun. Mm. This is our suggested method of brewing.
1: Kaya Hebrews.
0: Yeah. Kaya Hebrews.
2: Josh, pakibasa naman yung James chapter 1 verses 22 to 25.
3: But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing.
2: Bakit ko pinabasa yan? Kasi ito yung goal ng application. Hindi lang to
0: mental.
2: Oh no, this is not just all about mental gymnastics or intellectual exercise. But the goal of studying the Bible is
1: to do it.
2: To do it, to live it out. Hindi pwedeng ang dami mong alam, pero hindi mo siya isinasabuhay. Naalala ko lang ito ha, kabataan namin. We were invited sa isang firing range, ganun, shooting range ba tawag doon? So we were all boys. On our way to the shooting range, itong sambarkada namin, grabe kung magkuwento tungkol sa baril. Talaga nahihiya kami, hindi kami makakontribute kasi ang dami niya talagang alam sa baril. Eto na, humawak na kami ng baril. Shoot na kami. Nakakachamba ako, ganun, tantawa ako. Eto na yung barkada namin, napakaraming alam sa baril. Sa awa ng Diyos, walang tinamaan.
3: I know a lot of guys like that.
2: Diba? Maraming alam, pero hindi naman pala marunong gumamit ng baril.
0: So all in concept lang. Parang
2: lahat konsepto. Ganun din sa ating mga Christians. Hindi pwedeng puro konsepto lang. We have to live out the Word of God as James chapter 1 verses 22 to 25 say.
4: Thanks for joining us for part one of our discussion on how to do inductive Bible study. Join us again next episode for part two dito sa UCM Interface Bible Study. Till then, thanks a lot and God bless.
5: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya! Bakit?
8: Kaya sabihin mo.
7: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan.
8: Sabihin mo.
7: Linggo. Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang, kaibigan!
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
8: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
8: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
8: Eh, bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
8: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
8: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mami.
8: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
8: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: all on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active!

0: Alam mo ba na ang misyonerong si Will Schubert ang kauna-unahang broadcaster na nag-broadcast sa wikang Mandarin? Bagamat hindi siya ganong bihasa sa wikang ito, ang mensaheng kanyang pinapahatid ang naging rason upang ang mga nakikinig ay manatiling tutok sa kanyang programa. Ang mga programang ito ang nagpalakas sa mananampalataya ng milyong-milyong Kristiyano sa China, lalo pat ang pagiging Kristiyano ay mahigpit na ipinagbabawal dati sa bansang iyon.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source.
3: Legit. Mga kwentong hit. This is it.
4: Legit.
5: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambenan. Alam mo ha, another Sunday, meaning another kwentuhan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
6: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, Kael, another Sunday at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
5: Legit!
6: Yun, di ba? With energy.
5: Yes, dapat ganun. Kasi nga, talagang ramdam na ramdam mo pa rin ang energy up. Kasi nga, alam mo, parang kahapon lang ating 78th anniversary.
6: Grabe, talagang, siyempre hanggang ngayon, di ba? Dala-dala natin ang energy na binuhos natin kahapon.
5: Correct. Kaya ikaw ba, kaagapay, nakasama ka sa ating anniversary kahapon, June 6, no? Talagang, alam mo, napakaganda, napakasiksik, at napaka-inspiring nung naging program natin.
6: Totoo. At talagang, kitang-kita mo yung faithfulness ng Panginoon sa loob ng 78
5: Correct.
6: Years and counting, talagang patuloy ang pagbo-broadcast ng DZAS. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang lakas. Diba?
5: Correct. Talagang sa kanyang lakas until all have heard. Yan talaga ang goal natin hanggang marinig ng bawat isa ang good news na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya sa mga kaagapay natin dyan na nakikinig ngayon gamit ang kanilang mga radyo, hello hello po sa inyo. Nasa ang area ka ba? Nakikinig ngayon, nasa Mega Manila, ayan, nasa NCR ka man, Calabarzon, Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa or Ilocos Region. Thank you po for the opportunity na makasama po namin kayo sa moment po na ito. Kaya po yung encouragement po namin, aba, ipamalita mo na yung DZAS, yung mga kakilala. Anayahan na sila na mag-engage din, makinig dito sa ating program. Kasi sa loob nga po ng isang oras, magkukwentuhan tayo. Siyempre, inaanayahan na kita na i-ready mo yung puso at isipan mo.
6: Totoo yan. At siyempre, hindi natin din kinakalimutan na batiin yung mga kaagapay natin online na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At yun nga, kaagapay, gaya ng sabi ni Kael, no, ihanda ninyo ang inyong mga puso, ang inyong mga isipan. Mm-hmm. At siyempre, i-share ninyo ang ating ongoing streaming sa inyong mga friends, family, loved ones para mas marami tayong makapanood ng ating makabuluhang kwentuhan ngayong hapon.
5: Correct ka dyan, Abs. At syempre, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Ito nga po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya you have also other means and options para po makapanood ng ating program. Kaya kunin na po ang remote at once again, i-press ang channel 185.
6: Yun. At speaking of option, meron pang isang option ng ating mga kaagapay upang tayo ay mapakinggan. At yan ay sa pamamagitan ng ating DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron ka na ba niyan sa inyong cellphone, sa inyong tablet? Dahil kung wala pa, we encourage you patuloy na i-download yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kaagapay, libre lamang po yan. At ma-access ninyo ang ang mga programs natin ng 702 DZAS 24/7. Imagine, 24/7, di ba? Kung sa radyo, ibitin ka dahil nagsasign off pagdating ng 12 midnight dito sa ating app, 24/7 ninyong kasama. Kaya naman po, download na para abot ninyo ang mga programs natin ng DZAS anywhere and anytime.
5: Yes, talagang anywhere at anytime, talagang masusubaybayan mo kami. Kaya download na. So gusto nating alam mo palakasin yang app natin kasi alam mo talagang nasa over 9,000 downloads na tayo. Mm-hmm. Kaya kung wala ka pa niyan, aba, encourage you kung saan ka mang lupalop ng buong mundo, pwede kang makapakinig. At syempre, ngayong yang moment na to, ang gusto namin hindi lang basta nakahanda ang puso mo, yung isip mo. Mm-hmm. Kasi abs, baka magutom sila while we are on our discussion. So, i-ready mo na rin, di ba? Yung merienda po ninyo. Oh. Baka mamaya takasan mo kami.
6: Diba? Talagang gusto mo yun, no? Mm-hmm. Yung sinasuggest sa ating mga kaagapay ang kanilang merienda. Totoo yan. Iba talagang makinig, no, sa ating mga programs kapag may kakombo kang merienda.
5: Correct.
6: At syempre, ang inyong kasama. Mm-hmm. Diba? Kaya naman, huwag kayong mag-atubili. Encourage nyo na rin ang inyong loved ones na makinig dito sa ating program. Mm-hmm. Habang kayo'y nagme-merienda, nagpapahinga, o baka naman ikaw ay kakauwi mo lang galing church service. O kaya naman, namasyal kayo with your family at talagang dumaan ka dito sa ating himpilan.
5: Yes.
6: Para makasama kami ni Kael.
5: Correct.
6: Diba? Kaya thank you so much po. Patuloy lang po ang inyong pag-antabay. Mm.
5: Kaya alam mo, Abs, excited na ako later kasi gusto ko nang kainin ng merienda. Kasi
6: ano merienda yan?
5: Dumaan ako last time sa Laguna.
6: Ay, talaga? Kailan yan?
5: Noong nakaraan lang.
6: Okay. Parang hindi ko alam yan.
5: Meron ako nabili yung buko pie.
6: Ay, wow.
5: Mano po siya, marami-rami pa namang tira sa ref. So, excited ako na kainin yun.
6: Wow naman. Ang galing naman. Napaka-specific naman ang cravings mo ngayong hapon, di ba?
5: Ikaw baka agapa, anong cravings mo ngayon? Pero mamaya ka muna mag-cravings ha. Pero ihanda mo yan later. Pero ito na nga, alam mo ha, napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Kasi alam mo ha, akala natin ang surrender kay God ay isang, alam mo yung dramatic moment lang na isang prayer, isang iyak, o kaya pag may altar call. Pero habang tumatagal po, mas nare-realize natin na ang totoong surrender po, araw-araw pala siya na decision. Again, mm-hmm. This is a daily decision that we make. Decision na magtiwala kahit hindi malinaw. Decision na sumunod kahit mahirap. Alam mo yan na, decision na bitawan yung control at sabihin na, Lord, ikaw na pong bahala, diba? Take control of my life. Kasi minsan, natatakot tayo na baka may mawala kapag sumunod tayo kay Lord. Pero what if, ang totoo, may mas magandang inihahanda si God kaysa sa mga bagay na hirap tayong bitawan.
6: Usapang pag-let go pala.
5: Correct.
6: And surrender ka, El. Mm-hmm. At yun nga, no, so true. Talaga doon sa sinabi mo, agree tayo dyan. And so today, kaagapay, ipag-uusapan natin what it really means to live a life of surrender, diba? Paano ba natin ibibigay kay God, hindi lang yung religious part ng buhay natin, kundi yung buong puso natin, yung buong plano, or yung buong buhay natin. Mm-hmm. Because surrender is not losing your life.
5: Yes.
6: It's finally placing it in the hands of the one who knows it best. Mm-hmm. Diba? Napaka-comforting ng truth na yon. And sometimes, the most peaceful place you can ever be is not in control. Diba? Kapag pili kasi natin, parang nilalagay natin minsan yung hope natin sa mga bagay na kontrolado natin. Mm-hmm. Pero hindi pala. Ang tunay na peace ay makakamtan lang natin if we fully surrender our life to God.
5: Amen.
6: Kaya naman kaagapay, exciting ang ating magiging diskusyon at kwentuhan with our special guest ngayong hapon. Pero syempre, magkakaroon muna tayo ng short break. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
7: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
8: sa aking trabaho at profesyon. Pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
9: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
10: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
11: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
12: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
13: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
14: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
15: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
16: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
16: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
17: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
18: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
6: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
5: At syempre ako naman po ang inyong go-to companion. This is KL Garcia. Salamat ha, dahil nariyan ka pa rin sa mga listeners po natin sa radio at maging sa online. Patuloy po na mag-comment ng inyong mga pagbate. Kung may mga thoughts in mind kayo, eh comment nyo na rin. Syempre gusto po namin nag-engage sila, di ba Abs?
6: Yes.
5: Makipag huntahan po kayo sa amin. Kung ano man yung mga nasa isip nyo, i-comment nyo. And don't forget po na pakishare ang ating streaming sa inyong mga group chat or even sa inyong Facebook wall. Yan, no? At ito na nga, nasa exciting part na tayo ng ating programa kasi makakasama na po natin ang ating subject matter expert na tutulong sa atin. Of course, she will share, di ba, the piece of her life sa ating program. Kaya sa mga kaagapay po natin dyan, again ha, ihanda ang puso at isip dito sa ating program. Makakasama po natin today ay isang 33-year-old woman, married at alam mo, older sister pala siya nung naging guest din pala natin dito sa Legit. I think it is 1 or 2 years ago, di ba?
6: February.
5: Correct. Diba? February yon na si Pastor AJ Rosas from Revival Hub. Alam mo, by God's grace, naging full-time servant siya ni Lord since 2022 nang tunay niyang makilala ang ating Panginoon. Ngayon na, actively siyang nagdi-disciple ng mga kabataan and even young adults. Nagkisilbi siyang bilang worship leader sa church. Alam mo, baka mapasample natin ito later. baka maghahanda na siya. No? At syempre, owner din po siya na faith-based na business na Shout Jesus Merch na na-launch last year. Alam mo, aside sa Legit, pwede pang entrepreneur special.
6: Oo, pwede siyang abangan doon ng ating mga kaagapay right after this.
5: Yes, ang business program natin. Kaya welcome na po natin sa ating program na si Ate Ira Makasait. Hello, Ate Ira.
6: Hello po.
19: Hi. Good afternoon po.
5: Ayan. Ate Ira, grabe ha. Grabe yung intro na yon. Pero bago tayo magtungo dun sa ating discussion na ba, I will give you the opportunity and the platform. Shout out mo naman yung family mo, loved ones, yung mga nasa church or even yung followers.
19: Okay. So, hi sa mga nanonood po today. Salamat po sa pag-invite sa akin ng Legit program po na ito. And shoutout po sa aking mga kaibigan sa Makasait Family, Revival Hub Church, and mga followers po ng All For Him. And help po na makapag-pray about po sa gagawin po ni Lord ngayong pong hapon.
5: Ayun na, maraming salamat Ate Ira sa pagkakataon na makasama ka namin dito sa ating program. Eh ito nga no, talagang alam mo, may daming tao parang hirap na hirap ata silang mag-surrender, no? May mga bagay sa buhay nila na pilit nilang kinakapitan. Pero ikaw ba, before everything changed, sino ka ba before? Ayan, syempre gusto nating alamin yung buhay mo, yung past mo, ano ba yung priorities mo, yung dreams mo, lifestyle mo before you truly encountered our Lord.
19: So, bago po ako nakakilala kay Lord, working po ako sa isang real estate company.
5: Mm-hmm.
19: And mahilig po ako mag-ipon.

0: Bakit ano, bakit Ate Ira na ito yung naging priority mo before, yung mga bagay na to, yung sinabi mo, mahilig ka sa pag-iipon, mahilig ka mag-travel, mahilig ka kumain. What's on your mind that time?
1: Kasi nga po, mahilig ako noon magplano and gusto ko lang, wala, nakikita ko lang kasi na-influensyahan po tayo sa social media, di ba? Pag may nakikita ka na, ah, travel goals, ganyan, ah, gusto ko rin yan. And nung first time ko po mag-travel, naramdaman ko na, hala, ang saya pala, ganyan. So yun, parang feeling ko, fulfilled ako right that time. And ayun, parang naging buhay ko siya paulit-ulit. Parang ang ginagawa ko noon, magtatrabaho ako, mag-ipon ako, mag-travel ako. Tapos kung naubos na yung ipon, mag-ipon ulit. Tapos mag-travel ulit. Parang yun, paikot-ikot lang siya.
2: So, ganun pala ang naging buhay ni Ate Ira, no? At for sure, maraming kaagapay natin ang makaka-relate. Especially kapag ganitong age or ganitong generation, no? Na talagang, alam mo yun, talagang gusto natin. Marami tayong pinupuntahan, pinapasyalan. Isa yun sa mga bagay talaga na, kumbaga, kaya tayo nagpupursige, kaya tayo nagtatrabaho. Dahil marami tayong dreams and aspirations na gustong ma-achieve. Kasi feeling natin, yun yung makakapagpasaya sa atin. Makakapag feeling accomplished ba? 'Di ba parang kasi usually 'di ba pag may napuntahan kang ibang lugar like for example nakapag-travel ka ng maraming beses feeling mo ang dami mo nang na-achieve in life,
0: yes.
2: 'Di ba? Pero gusto pa namin mas mag delve deeper sa buhay mo Ate Ira, no. Paano mo na-encounter si God during that time? Can you take us back sa moment na 'yon and ano 'yung nangyari sa puso mo that day?
1: Okay. It was April 9, 2022 po, nung tinawagan ako ng mama ko. And sinabi niya na wala na yung inaanak ko, namatay. Si Carlos po ang pangalan niya. 15 years old po siya that time nung namatay. And pagkakita ko po sa kanya, bigla akong natauhan kung gaano kaikli ang buhay. Humingi po ako ng tawad noon sa Lord kasi naalala ko po kung paano ako sinusuyo ng tita ko. Na iba kong kamag-anak na, halika, attend ka sa Bible study. Masaya to. And dahil nga, nag-start na yung Bible study sa bahay. Patuloy ko silang ina-ignore kasi feeling ko noon, okay ako. And then, nung na-realize ko na, grabe, ang bilis ng buhay. Ako dapat yung mauuna sa inaala ko. Pero, ba't ganun? Then, I keep on crying po noong that time na yon. Iyak po ako ng iyak. Then, sabi ko, Lord, kapag binuhay mo siya, kikilalanin kita. Ulit-ulit ako, Lord, buhayin mo lang siya, kakilalan kita, attend ako Bible study. Gagawin ko lahat ng mga nais mong gawin. And habang umiyak ko noon, hindi man nangyari yung time, yung pagkabuhay po ng inaanak ko. But still, may naramdaman po ako na parang may kakaibang feeling na hindi ko nararamdaman dati. And then, nagtuloy-tuloy po yung service. Every night may service po sa bahay na pinungunahan ng kapatid ko na si AJ at ng iba niyang kaibigan. Alam niyo po, may isang salita akong narinig na talagang tumama sa puso ko. Ang sabi po doon, hindi ito ang totoong buhay, may susunod pang buhay. Parang nangusap po si Lord sa akin that time and naisip ko, paano yun? Pinaghirapan ko lahat dito sa mundo pero hindi pala ito yung tunay na buhay, di ba? Doon po nagsimula yung pag-uuhaw ko sa Word of God. Nag-start po akong humiram ng Bible sa akin boyfriend that time. Tapos nagsimula po akong magbasa. Nag-start din po akong mag-worship. And tuwing ginagawa ko yun, may joy akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag.
0: So, alam mo, talagang minsan talaga gagamit ang Panginoon ng situation, di ba? Para mas ma-reveal kung sino siya sa buhay natin, no, Ate Ira. And speaking of ano sa mga bagay na, kasi alam mo naman tayo, ang nature natin as human, to lean on our own understanding, di ba? Minsan, we are holding things. And ang topic nga natin ngayon is about surrender, di ba? Pag-surrender sa Panginoon. During that moment, before you encountered God, is there anything or situation na pilit mong kinakapitan bago mo i-surrender yung life mo kay Lord? Baka mamaya, kasi sabi mo, ang gusto mo, may mga plano kang nakalaan sa buhay mo.
1: Yes po, may mga bagay po ako na ano niyo po, yung parang, ito yung plano ko eh, hindi to dapat mawala kasi ang tagal ko tong pinilano. Parang lahat ng effort ko, lahat ng sacrifices ko nandito.

0: Yes, meron po.
1: Oo.
0: Pero parang bigla na lang siya na-ship na parang, no, di pala tumalaga. Parang ganun.
1: If we
0: Hindi ko
1: may
0: niya alam
1: ask,
0: naman.
1: ano, Ate Ira, ano itong mga plano na to na pilit mong kinakapitan?
0: Yung plano ko po na makatulong sa family, makapagpagawa ng bahay. And before po kasi nag-rent pa lang kami noon. And of course, magkaroon pa ng magtrabaho sa ibang bansa. Actually, yun po talaga yung dream ko. Itrabaho sa ibang bansa. Kasi alam natin na mas malaki yung sweldo po sa ibang bansa, di ba? And gusto ko din na yun, mag-travel na mag-travel all around the world, all around the Philippines. Ganyan. At mag-ipon. Yun, as in lahat po, pleasure from the world.
1: At alam mo ah, talaga nung una na kwento ni Ate Airab na nagkakaroon ng Bible study sa bahay. Tapos ikaw pa yung ano, parang nagpo-pushback, parang ayaw. Ano yung feeling nun? Kasi syempre yung family mo, yung kapatid mo ah, pastor, niyayaya ka, tapos nagpo-pushback ka. Ano yung scenario that time na may mga ganun sa bahay nyo?
0: Okay. So, naalala ko nung mga panahon na nagbo-Bible study sila. Actually, tuwing Sunday yon. Tanda ko. Nasa kwarto ako. Tapos yung kwarto po na yon eh, salas agad. Narinig ko sila. Naisip ko, ano ko yung trip ng mga to? But ano yun? Parang okay naman ako sa religion ko. Mas malaki nga simbahan ko eh. Compare sa kanila. Parang ganun. Pero alam ko, within po sa aking puso, na may changes. Kita ko yung nanay ko, kita ko yung tatay ko, kita ko yung changes sa mga kamag-anak ko na may something sa kanila eh. Pero ini-ignore ko yon. Mas mahalaga sa akin nun, tanda ko po nun na lang ako, nakahiga lang ako nun sa kama. Tapos kakatok yung tita ko. Sabi niya, Madam, ika, Bible study na tayo. Ginagawa ako, nagpunog-tunugan ako. Sabi po ko ng humot para hindi niya ako makita. Tapos so, pagbukas, tulog ako, hindi mo ako pwedeng abalahin. Ganyan. Pero ang totoo, nanonood ako ng Netflix noon. Horror pa yung pinapanood. Horror as in favorite ko kasi yung horror, yung kakabahan. Ganyan. Tapos yun, parang doon ako na-excite. Manood din ako ng mga ganung horror movies. Pero alam ko, within po sa aking puso, na may something na binakabalik-balikin nila. May something sa gawain nila na mahalaga. Pero, yun nga, dahil sabi ko, okay naman ako, wala namang problema sa akin, mas malaki simbahan ko. Ang ginagawa ko pa nga po noon, tuwing Sunday, sinishare ko yung online nung simbahan ko. para ha, wait lang, kala nyo nagbabibustada ako, hindi, nanonood din ako ng online. Ganyan.
1: Talagang, minsan kukulating ka na rin talaga ng mga tao sa bahay, no?
2: Pero buti na lang, hindi sila sumuko.
1: Ayun nga.
2: Diba? Talagang iba ang mga kaparaanan ni Lord, no? Pero yun nga, kung babalikan mo, talagang mapapa-thank you, Lord, ka kasi buti na lang may mga ganyan tao na sinurround si Lord na hindi nagsawa, mangulit, kumato, yes, kahit paulit-ulit. Diba? Minsan nagtatanong pa sila, nangangamusta lagi. Tapos tayo minsan para ano ba naman to? Chat man chat, ganyan. Pero ano eh, i-value mo yan eh. Once ma-realize mo na inilalapit ka nila kay God.
1: Yes.
2: Diba?
1: And speaking of katok, no, Ate Ira, paano mo na-recognize na talagang si Lord na yung kumakatok sa heart mo na eto, tanggapin mo siya? Ano, baka mamaya may special moment na nangyari sa'yo?
0: Siguro dahil iba po yung naramdaman ko within. Yung kapayapaan at kaligayahan naramdaman ko na parang sa dami ng bagay na hinanap ko noon para sumaya, kay Lord ko lang po natagpuan. And parang pakiramdam ko noon, ito na pala yung matagal ko nang hinahanap. Ito pala yun. Wala nang iba.
2: Totoo yan, no? Minsan kasi hindi rin talaga natin may explain fully or mag-grasp fully yung kapayapaan na tanging si Lord lang yung makakapagbigay.
1: Yes.
2: Pero gusto lang din namin itanong sa'yo, Ate Ira, what made you fully surrender your work? Kasi sa narinig namin kanina, di ba, parang ikaw yung tipo ng tao na talagang goal-oriented eh. Parang focus ka sa goal mo, gusto mo makapag-ipon, makapag-travel around the Philippines or around the world, and gusto mo nga yun, no? Pero ano yung isang bagay talaga na nakapagpa-surrender sa'yo kay God when it comes to your work, your money, your career, even yung mga personal mong dreams nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa kanya?
0: Alam niyo po, I believe yung time po na nakakilala ko si Lord, perfect timing po siya. Kasi naalala ko po, weeks before ko makilala si Lord, may nararamdaman ako na parang may hinihintay akong mangyari sa buhay ko. Kasi gusto ko na din po na mag-resign, gusto kong, basta may gusto akong gawin na hindi ko maipaliwanag noon. Na parang, yun nga, parating na, ganyan. And yun, hindi po naging madali yung pag-surrender ko sa work. Parang kung inisip po natin, di ba? Parang, ay, ang bilis lang, ba't ganun sinurrender? Pagkakilala po kasi that time, nang usap si Lord sa puso ko, mag-resign ka na, maglingkod ka sa akin. Paulit-ulit po yun, mag-resign ka na, maglingkod ka sa akin. Parang, ang dali lang po kung titingnan. Pero, nahirapan po ako din that time. Pero naalala ko yung, na-realize ko lang po na siya lang talaga eh. Siya lang pala yung kulang sa buhay ko. And nung nakilala ko po si Lord, doon ko naintindihan lahat. Na hindi dahil ayaw ko na sa mga pangarap ko, kundi dahil nakita ko na mas mahalaga siya kaysa sa anumang plano ko para sa sarili ko.
1: Amen. Napakaganda nun talagang. Talagang maganda ang plano ng Lord, di ba? Kaysa sa atin, we make our own plans, but at the end, talaga yung plano niya pa rin yung magpe-prevail. At nasabi mo, no, yun ang usap sa iyo ang Lord, no, Ate Ira, na okay, bitawan mo yung work mo, and then serve. Parang, kung iisipin mo sa iba, probably madali, pero para sa atin, no, parang we have so many priorities, mahirap talaga. Pero ikaw ba kasi syempre, I mean tayo, may mga takot tayo. Takot tayo sa future. Kamusta ba? Lalo na sa mga pangangailangan natin or sa provision. Paano mo hinarap yung mga uncertainty, yung mga unsure tomorrow?
0: Okay. So, yun nga, dahil working po ako sa company noon. 9 years na ako sa company. 9 years po ako na nag-work.
2: Wow, 9 years.
0: Since nung 20 years old, nag-start na ako mag-work, 29. Ayun, na nakakilala ko kay Lord. And that time kasi nga, natakot din ako. Natakot din po ako. Kasi buhay ko na nga dati planuhin ang lahat. May mga tao din po na hindi nakakaintindi sa decision ko. May mga questions sila, persecutions, bakit mo ginawa yan, sayang career mo, lahat-lahat ng ano, parang sayang naman pinag-aralan mo, parang ganun, laging sayang at doubts din. Pero that time po, kasi, dun nga, na-start na ako nagbabasa ng Bible, di ba po? Nag-start ako mag-connect ng worship, mag-pray. At nagkaroon po ako ng foundation kay Lord. So, kapag may fears at worries, bumabalik lang po ako sa salita ng Diyos. At alam niyo po, isa sa mga unang verses na tumatak sa akin. Kasi kapag baby Christian ka, laging papabasa sa'yo, Mateo. So sa Mateo ako nag-start. Sabi po doon ni Jesus, hindi natin pwedeng paglingkuran pareho ang Diyos at ang kayamanan.
1: Yeah.
0: At nung time po na yun na, oh, ito na talaga yun. Confirm. Ito na yung sinasabi sa akin ni Lord. At yun nga, sa tuwing natatakot po ako, bumabalik ako sa pangako ni Lord. At habang ginagawa ko iyon, lalo ako nagkakaroon ng peace.
1: Amen. Di ba? Talagang napakaganda ng mga pangako ng Lord sa atin. Minsan, we have so many questions in mind. Lagi natin kino-question, Lord, paano na ako? Lord, may po-provide ka ba sa akin? Di ba? Lahat ng questions, pwede natin tanongin sa Lord. Pero kung titignan mo yung babalik kayo sa word, di ba, sa Bible, talagang kung isipin mo, napakadaming pangako ng Panginoon. At if you're gonna ask yourself, talagang nag-fail na ba sa'yo ang Panginoon, di ba? Siya lang yung nangako na hindi napapako, di ba?
2: Amen, totoo yan. At talagang kung titignan mo, no, hindi madali yung mga pinagdaanan ni Ate Ira. Ikaw ba naman kasi, di ba? Ang tagal-tagal mo na doon sa kumpanya.
1: 9 years.
2: Kumbaga, established na yung career mo, tapos bigla ka magkukwit. Di ba? Talagang maraming bakit ang ibabato sa'yo. Pero nakita natin yung pinanghawakan ni Ate Ira yung pangako ng Diyos sa kanya. At gusto natin malaman pa, no? Paano mo, Ate Ira, nakita yung faithfulness at provision ni Lord sa practical areas ng buhay mo simula nung nilet go mo yung career na yun?
1: Bali, ano na 4 years na.
2: Mm-hmm.
1: Kasi 2022. Okay. Mm-hmm.
0: So, after ko pong isurrender yung work ko at halos maubos na din po yung laman ng bank account ko. Kasi isa po yun sa pinasurrender sa akin ni Lord. Doon po nakita kung gaano katapat si Lord. Parang inilis niya po yung mga bagay na inaasahan ko para matutunan kong sa kanya lang umasa lagi araw-araw. And yun nga, since 2022 hanggang ngayon, sobrang faithful po si Lord. Siyempre, may mga panahon po na gusto kong maghanap na rin ng work before. Kasi naalala ko parang months after ko makakilala kay Lord, Lord, na basa ko na lahat ng Bible, buong Bible, pwede na ulit ako mag-work. Ganyan. Kasi sobrang prideful ko na, na parang yun lang pala yung purpose ko, babasahin ko yung buong Bible, tapos pwede na ako mag-work. Pero hindi po talaga nag-open si Lord ng mga opportunities na mag-work ako ulit. And lagi niya pong pinapaulit-ulit niyang pinapaalala sa akin, sa puso ko na, I will provide for you, gawin mo lang yung pinapagawa ko. I will provide for you. Hindi kita pababayaan, di ba? And isang bagay po na lagi kong naalala, dati po kasi nag-work ako sa isang real estate company at yung may-ari po nun ay one of the richest man in the Philippines. And dati, nagsaserve ako sa one of the richest man in the Philippines. And ngayon po, I'm serving the richest man in the universe.
1: Wow!
0: Kaya wala
1: Amen.
0: Po dapat pangamba.
1: Yes. Napakagandang statement no, talagang we serve, 'di ba, the God who provides everything, 'di ba? Kung sa tao may mga limitation ng resources, pero the one that we serve ay talaga nang napakayaman. Alam natin yun ang pangako niya sa atin. At nakakatuwa no, Ate Irene, despite na alam mo yan may mga uncertainties, we have a certain God who can provide for everything. At syempre no, marami kasing gustong sumunod kay God pero natatakot sila na baka may mawala sa kanila. For example, yung sa'yo, sabi mo, established ka na sa career mo, di ba? Sa experience mo, ano yung nahanap mo kay Lord na mas higit kaysa sa mga sinorender mo?
0: So, natagpuan ko po yung kayamanan ng hindi mawawala. Tagpuan ko po yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Yung fulfillment at purpose na matagal ko nang hinahanap. Kasi naalala ko po noon, kasi nga may ko mag-travel. Pagdating ko dun sa... Actually, bago ako mga punta dun, sabi ko, pag nakarating ako dito, pwede na ako mamatay. Diba? Yung mga ganong quotes kapag may mag-travel. Tapos pagdating ko po dun, sabi ko, ha? Ito na yun. parang, ito na yun. Parang wala talaga. Hindi talaga ako na-fulfill ng mga ginagawa ko. And yun nga, dahil nakita ko na yung hinahanap ko, para yung parable ng Jesus, di ba? Yung taong nakatagpo ng kayamanan sa bukid, dahil nakita niya kung gano'n ko ito kahalaga, binigay niya ang lahat para makuha yon. And ganun ko po nakita si Jesus. Hindi dahil napilitan ako mag-surrender, kundi dahil nakita ko na siya ang tunay na kayamanan.
1: Amen. Amen.
2: Amen talaga. Kasi ano man tawag dito, mahilig tayong hanapin yung happiness natin or yung joy natin sa mga bagay na meron tayo, 'di ba? Kagaya nga nung sabi ni Ate Ira, may mga ganun tayong time sa buhay natin. Ay, kapag nakapunta na ako dito, ako na ang pinakamasaya. Or kaya kapag meron na akong ganitong gadget, ako na ang pinakamasaya or parang yun na yung bagay na makakapag-fulfill sa akin. Pero no, 'di ba? Wala dito or walang bagay dito sa mundo ang makakapag-fill up ng void sa ating puso. Only Jesus can fill that void sa ating mga puso.
1: Correct,
2: diba?
1: No? At saka, kasi parang yun yung longing ng human heart natin. We find our contentment and satisfaction on the things in the world, not on the word. So, sana no, sa mga kagapay po natin nakikinig ngayon, ikaw ba, saan ba nakaangkla yung hope mo? Saan ba nakaangkla yung faith na meron ka? Kasi, kung nakabase lang yan, abs, no, sa mga superficial things na meron ka, masaya ka dahil ang laki ng bank account mo. Masaya ka dahil puro ka travel. Masaya ka dahil ang dami mong followers sa social media. Parang, that's not the real purpose why God has created you.
2: Yes.
1: Parang, nagkakaroon tayo kumbaga ng illusion in mind. Parang nalulusa yung opportunity. Ano ba yung katotohanan na sinasabi ni God para sa atin? Where is our purpose, diba?
2: So isa yan sa mga bagay na magandang natin, no? Pagbulay-bulayan, diba? Pero ito, Ate Ira, no? Paano mo sinimula naman establish yung intimacy mo with God, lalo na sa ito, sa mga kaagapay natin or may mga listener tayo ngayon na feeling nila distant sila kay Lord or hindi sila consistent spiritually. Ano pwede mong bigay na tips para sa kanila?
0: So, simple lang po. Dahil nagsimula po ako mag-pray kasama ng mga taong nagdi-disciple sa akin. Yung kapatid ko at saka yung mga kaibigan niya. Dahil baby Christian pa lang po ako noon, may hunger and thirst po ako. Kaya tanong lang ako ng tanong. And isa sa naka-establish din po ng intimacy ko kay Lord is nanonood ako ng mga Bible teachings sa YouTube. So, sumasabay po ako sa mga daily Bible reading at natuto din po ako mag-fasting kasama ng mga nag-guide sa akin. Naalala ko noon kapag mag-secret place sila or magpe-pray, kasama ako sa isang room. Tapos hanggang sa dumating yung time, marunong na ako.
1: Yeah.
0: Parang malaki pong bagay yung nagtuturo, nag-guide. Kasi baby po tayo, hindi pa natin pong kayang uminom ng milk, hindi pa natin
1: yes.
0: kayang kumain. So, katulong po talaga, malaking bagay yung nag-disciple. And dahil hindi ko po lahat, alam lahat noon, pero willing po akong matuto at lumapit kay Lord araw-araw.
1: Thank you sa napakagandang reminder niya. Kasi tayo, di ba? I mean, tayo, we need someone who could mentor us,
2: yes.
1: who could teach us. Kasi ang hirap maglakad mag-isa. For you, ano, Ate Ira, how important na tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang follower ni Lord, there is someone, we have accountability group, a community na magtutulong sa atin.
0: So, dahil nga, produkto din po talaga ako nung yun nga, yung community. Napakahalaga po nun kasi, yes, mahalaga po yung personal time natin kay Lord, pero mahalaga din yung community since sabi ng Bible, iron sharpens iron.
1: Correct.
0: At hindi natin kaya mamuhay mag-isa. Parang dun mo ma-feel na, ah, okay, ito pala yung purpose ko to serve others then. To serve the church, to
1: yeah.
0: serve other people. And ayun, parang wag po natin kalagtaan, kalimutan yung mga taong nagdi-disciple sa atin, mga community, kasi hindi po natin kaya mag-isa, mamuhay.
1: Yes.
0: Ang baby, kapag pinabayaan nyo yan, di ba, hindi mo pinakain, walang mag-aalaga, mamamatay, ganun din po tayo as a Christian.
1: Amen. So, napakaganda nun. Kaya, check mo. Baka mamaya, may friends ka dyan na nangangailangan
2: yes.
1: ng help mo, di ba? O kaya, ikaw mismo nangangailangan ng help ng iba. So, sabi nga, di ba? Iron sharpens irons. Kaya, ayun pa, magpalakasan tayo sa isa. So, ito naman, no, sa, alam natin, di ba, in our world today, napaka-busy at napaka-distracted ng mundo ngayon. Ang daming nangyayari, di ba? Ang daming ganap. Sa'yo ba, Ate Ira, ano ba yung mga habits or practical ways na nakatulong sa'yo personally para ma-pursue si God yung kanyang presensya araw-araw?
0: Okay. So, isa po sa malaking bagay na nakatulong sa akin para maalis po yung distraction na sa intimacy kay Lord is yung pag-browse po sa social media. Kasi dati po, yung isa po sa work ko is more on social media. Magpo-post ka sa social media, sa marketing, sa sales, kailangan mabilis ka, online ka dapat lagi. So, isa sa mga distraction talaga is yung pag-browse sa social media. At alam ko po that time na kapag nakita ko yung mga kaibigan ko or dati kong katrabaho na ganito yung na-achieve, tapos ako, wala, naubos na. Parang ganun, isa po siya sa malaking battle sa akin. Kaya isa po siya sa main thing. Nag-delete po ako ng Facebook that time. Parang sa laptop lang po ako nag-open nun. As in, hindi dapat accessible yung lahat ng mga social media kasi makikita ko yung mundo. And unti-unti po akong naging consistent sa pagbabasa ng Bible. Pinalit ko po yung pagbabasa ng Bible. Instead of browsing, Bible po yung pinalit ko.
1: Yeah.
0: And naglaan po ako ng oras sa prayer, araw-araw. Natuto din po ako mag-fasting kasi nga tinuruan ako mag-fasting ng mga kaibigan ng kapatid ko. And palagi rin nga ako nakikinig ng preaching, podcast, at teachings about Word of God. Alam niyo po, isa sa pinaka-main na gusto kong i-share na pwede niyo pong gawin is huwag niyo pong mababakante yung isip niyo sa mga bagay na walang eternal value. Kasi, alam niyo po yan, pag pupunta, kunwari maglalaba ako, may dala akong speaker. Makikinig ako ng Bible. Palabaw, magugas akong pinggan, may dala akong speaker ulit. Kasi gusto kong makinig ng mga preachings. Parang ganun. Kasi, the moment po na nabakante yung isipan ko that time, alam ko, atakihin ako ni Satan sa isipan. At yun na, babalik ulit ako sa dati kong mga gustong gawin.
2: Totoo yan, no? Talagang very practical yung shinare sa atin ni Ate Ira na talagang wag din natin hahayaan na maging idle tayo,
1: correct.
2: No? Yung ating isipan kasi yan talaga ang pinupunter yan,
1: correct.
2: Ng kaaway, no? Kapag wala tayong ginagawa, kapag yung isipan natin ay parang palutang-lutang lang, hindi ba? Kaya isa din sa magandang sinabi niya, no? Yung intentional tayo to seek Him and to meditate on His word, hindi ba?
1: Mm-mm. Kaya nga, di ba, sabi din nila, the battle is in the mind. Mm-hmm. Once your mind is empty, di ba? Yes. Kung wala yung laman at hindi nakakarinig or nakakabasa ng salita ng Diyos, mas doon ka i-attack ng enemy. Kaya nga, ang ganda ng reminder sa Joshua 1:8, di ba? Meditate the word of God day and night, di ba? Gandang reminder yun sa atin kasi kung hindi tayo nagbabasa, kung wala tayo sa Lord, aba, baka iba yung ginagawa natin. Mm-hmm. Ano bang gusto, magbasa kay Lord? Or iba yung gawin mo na baka mamaya for the enemy na pala yan, di ba? That's a magandang reminder and a warning for every one of us.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Totoo yan. Pero yun, Ate Ira, no, for the next question naman, di ba, pag yun nga napapag-usapan natin ngayong hapon is about surrender. At syempre, no, pag, kung papakinggan siya, ang ganda, di ba? Pero syempre, ang hirap din gawin in real life. Pero ano yung mga areas na patuloy ka pa rin na tinuturuan ni Lord na isurrender sa Kanya?
0: So, dahil marami na po tayong isurrender, I believe marami pa ako din na kailangan pang ma-surrender.
1: Uh-huh.
0: And I believe po na parang libro yung buhay natin. Habang binubuklat ni Lord yung bawat pages, unti-unti niyang pinapakita yung mga bagay na kailangan pang baguhin. So, sa ngayon po, madalas niyang akong tinuturuan ako sa about sa character naman. Yung pagiging pagkakaroon ng ano, ng mas magkaroon pa ng pasensya tsaka self-control.
1: Yes.
0: And magtitiwala sa timing. Kasi isa po sa battle ko talaga na gusto ko mabilis lang mga bagay-bagay. Pero isa sa tinuturo sa akin ni Lord in this season na magtiwala sa timing niya kahit kaysa sa sarili kong timing.
1: Amen. Talagang pasensya and self-control. At alam mo, Ate Ira, ibibigay sa iyo ni Lord, talagang gagamit siya ng situation para i-test and develop yung pasensya and self-control natin. Kaya nakakatuwa talaga, si Lord talaga, may mga situation siya ibibigay sa iyo to enhance, to modify your character.
2: Totoo, di ba? Kagaya ng mga nakikita natin sa palabas, di ba? Kailangan may character development.
1: Correct.
2: Diba? Kaya talagang yung mga bagay na pinagdadaanan natin, yung mga problema na talagang na-encounter natin, may purpose lahat yan. Diba? Mm-hmm. Para i-hone tayo, i-prune tayo into the person that God wants us to be.
1: Amen. At eto na nga, no, Ate Ira, paano mo nararanasan na binabago at sinusustain ka ni God habang patuloy kang nagtitiwala at sumusunod sa Kanya?
0: So, dati po, madalas akong natatakot at saka nagda-doubt. Pero habang mas nakikilala ko si Lord at nakikita ko po yung faithfulness niya sa buhay ko, mas nagiging matatag yung faith ko. At hindi niya ako pinabayaan. Lagi niya po akong ginagabayan, pinalalakas, kinokorek. That's the best thing, di ba? Sa tatay natin in heaven. Kinokorek kapag kailangan. At pinibigay po lahat talaga ng provisions.
1: Amen, amen. Talagang si Lord ang nagsusustain sa atin.
2: Yes.
1: At tandaan mo kagapay, we can never do that on our own. Because as human, we are always limited, but the God that we serve is limitless.
2: Yes, unlimited.
1: Yes.
2: And finally, Ate Ira, no, para sa mga listeners natin at mga kaagapay ngayon na nakikinig na nasa punto ng buhay nila na pagod na sila or feeling nila lost sila or struggling to fully surrender ang kanilang buhay kay God. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila ngayong hapon?
0: Okay. So, my encouragement po is simple lang. Start building holy habits with God. Unti-unti mong surrender yung mga bagay na maliliit. Alam niyo po yung kahit maliit lang, pero alam mong nakakahadlang sa relationship mo kay Lord. Huwag mong isipin na kailangan mong ayusin agad lahat. Isang hakbang lang po muna. One step muna.
1: Yes.
0: Sa pagsunod. Tapos, humingi ka ng lakas kay Lord after. Sa experience ko po kasi, may mga bagay na pinapasurrender si Lord. Kadalasan po, yun yung mga nagpapabigat sa akin. Hindi niya ito kinukuha para pahirapan ako, kundi para palayain ako at ilapit sa Kanya. Diba? As kung tayo ay mahilig mag-hiking, mahirap mag-hike ng maraming bitbit. So, ganun din po tayo. And hindi ka lugi kapag sumunod ka kay Lord.
1: Amen.
0: Sa Kanya mo matatagpuan ang tunay na buhay, kapayapaan at tunay na purpose. Sabi nga ng Bible, Job 1:21, isa nga to sa favorite ano ko, verse ko, naked I came from my mother's womb and naked I will depart.
1: Yeah.
0: So wala naman tayong madadala sa kabilang buhay. Kaya kung may pinapasurrendered si Lord sa'yo ngayon, trust Him, mabuti siya, faithful siya, at hindi niya sasayangin ang anumang isinusuko mo para sa Kanya. At kapag mas nakilala mo si Jesus, marirealize mo na walang anumang bagay sa mundong ito ang mas mahalaga pa kaysa sa Kanya.
1: Amen. Napakaganda. Napakagandang statement. At syempre, no, talagang we're so blessed na mapag-usapan to kasi tayo talagang hirap tayong mag-surrender. At syempre, Ate Ira, sa mga kaagapay natin na syempre gusto pang to know more about you, your content, and also you can share your social media platforms kung saan ba pwede silang mag-connect sa'yo at makita nila ang content mo. And even, baka mamaya may mga kaagapay tayo sa inyong area, eh pwede mo silang anayahan din sa inyong simbahan.
0: So, ayun po, I have a Facebook page. Pangalan po nito is All For Him. Yan. So, madalas po ako din nagpo-post ng mga reels, kahit 1 minute reel, 2 minutes reel. And meron din po akong TikTok and YouTube account. So, follow nyo lang po ako doon. And kung kayo po ay nasa area ng Lipa, at naghahanap po kayo ng community or naghahanap ka ng gustong may mag-disciple sa'yo, ang Revival Hub ay located sa P. Torres Street, malapit po sa BioEssence. Nawala po ba ako?
1: Hindi. Tuloy lang, tuloy lang.
0: Okay, okay. Kasi parang naghang po. Yun lang po. Tapos, parang tapos naman na po ako.
1: Ayan. Alam mo, maraming salamat sa'yo, Ate Ira, for sharing your life and of course for helping our kaagapay to fully surrender everything kay God. Alam mo ha, sa mga kaagapay po natin na nakikinig ngayon sa radio and events sa ating online streaming, alam mo, ang surrender kay God, hindi ibig sabihin nawawala ka. Ang totoo, mas nakikilala po natin kung sino ka kay Lord. So, minsan, alam mo, ah, nakakatakot na mag-let go ng mga plans, comfort, relationship, o ng dreams. Kasi feeling natin, baka tayo, di ba, mawalan. Pero, kapag si God yung hinawakan mo, kinapitan mo, marirealize mo na hindi kanya kukunin para ubusin ka. Inaayos kanya para dalhin ka sa mas maayos at mabuting bagay.
2: Totoo yan. At isa yan sa mga magandang ibaon, no? Or baunin ngayong hapon. At para sa mga nakikinig ngayon, nakaagapay na feeling nila pagod sila, lost sila, or hirap silang i-let go ang control, this is your reminder, kaagapay, na God is not asking you to have everything figured out. He is simply asking for your heart. Yung puso natin ang gusto niya, and your trust at yung willingness natin sabihin or isurrender sa kanya lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya naman kaagapay, nawa marami po kayo natutunan ngayong hapon, at syempre nagpapasalamat tayo ulit kay Ate Ira. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Legit, at syempre sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abs Di Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit!
1: Bye!
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihiri.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it! Legit!
5: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ang iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. iya'y maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Have you ever wondered why some people seem to be blessed in abundance while others struggle? Is there a secret formula to receiving God's gifts? Today, Bishop David Sobrepeña explores the concept of divine rewards and discovers the blessings that await the faithful.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: La la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
0: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Kaibigan, kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan. Susunod na.
1: Sama sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

kaisaya saya tago na na. Pero para sa iba, ayaw nila. Na kasi binabaha sila hanggang doon sa loob ng bahay nila. Kay gulo sa sindado. Sino ba talaga sa inyo? Hays! NBA na lang at tennis ang panonoorin ko. Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan at CARE 104.3 DWAY FM, Bicol. Kasama ang iyong kay sa ere, Butch Pascua. Bawal ang nalulungkot. Bawal ang nakasimangot.

0: Eto na! Tara na, makinig. Tumutok dito po sa 702 DJS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. At kaibigan, live tayo! Mula dito sa Ortigas, Pasig. One Corporate Center Building. Ito po si Butch Pascua kasama ang aking wingman, Benjo Murano. Kumusta na? Opo, naka, napakagulaw. Daming dumadagdag. Pero gaya ng paalala ng awitin, huwag tayong susuko. Tuloy lang. Andiyan ang ating Diyos, gagabay sa atin. Welcome sa ALK, Ayos Lang Kaibigan. O Ayos ALK Academy. Dahil tayo po ay parang nasa isang malaking eskwelahan. Patuloy na nag-aaral. Patuloy na natututo. Ay, huwag pong titigil. Ano man yan, bagong kaalaman, siyensya, spiritual. Opo. Sasamahan ko kayo hanggang 11:30 ng gabi. At kami po ay proud member ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Happy 78th anniversary sa FEBC Philippines. Nandun ka ba kanina? Ay, kahapon? Sa mga bumate at sa mga nagpunta, dumalo, maraming salamat po. Roll call na tayo. Si Lala, nakikinig mula dyan sa Baguio. Si Paolo, si Lovely, kasama si Eman. Si Ria. At si Ellie! Hi, Mami Dem. Kamusta po kayo? Hi, kay Ate Marie De Jesus, Ate Merlin Guillermo, Ate Auring De Felipe, Ate Revy. Hi din kay Mike Trinidad at kay Mary dyan sa ALK Forever na. Hi din kay Ariel Permejo. Andyan ba si Ate Marisa? Si Azel, si Connie, si Ate Buds, si Petra, si Tonya, Ate Merly at si Kuya Dolfo, Ate Rosalyn at si Kuya Vincent. Kuya Vincent, absent ka. Na-miss ka namin. Si Ariel din actually. Kuya Ariel. At alam na this. Magparamdam yung mga naandyan. Silent listener. Daw. Meron tayong ano sa palagay mo ngayon. Susunod na yan. Kaya tutok at mag-enjoy ng mga musikang ayos. Ayos lang, kaibigan. Samantala, isa pang musika. Huwag kang aalis!
1: Ayos lang, kaibigan.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Eto na nga po ang ating topic. Mga Pinoy na mamayagpag sa sports. Sa basketball NBA Finals, may mga Pinoy. Sa tennis, may Alex Iyala. Mga magulang, isasabak nyo ba sa sports ang inyong mga anak o wala kang balak? Pag-usapan natin, marinigan yung kuro-kuro, palapalagay, ang inyong opinion, ipaalam! Okay, minsan pa ang ating topic sa Ano sa Palagay Mo? Mga Pinoy na mamayagpag sa sports. Sa basketball, NBA Finals, may mga Pinoy. Sa tennis, may Alex Iyala. Mga magulang, isasabak nyo ba sa sports ang inyong mga anak o wala kang balak? Okay. Aba, kung sinusubaybayan nyo po sa NBA, naandyan si Dylan Harper ng San Antonio Spurs at sa New York Knicks naman si Jordan Clarkson. Eh, mga Pinay po ang mga nanay niyan. At sa larangan po ng sports, eh, madami pong nakikilala ngayon. Yung iba, ang iniisip, itong mga magulang, ay nako, pwede sigurong susunod na Alex Iyala. At yung iba pa na sabihin natin nag-excel sa sports, nakikilala na nga ngayon. At marami na rin followers. Huwag kayo mayaman. Eh sabi ng iba, start them young. Ang mga anak natin, dapat ilagay natin sa mga basketball clinic, volleyball clinic. Eh kasi yan yung in ngayon eh. Tapos kapag lumaki ang mga yan, eh malay natin, makilala sa buong mundo. At nako, ginhawa ito sa mga magulang. Sabi ng iba, nako, ang laking sakripisyo. Eh si Alex Iyala nga sa ibang bansa nag-training. Ginastusan at may mga talagang ginawang sakripisyo ang buong pamilya. Yung iba naman, bakit isasabak sa sports? Eh, hindi naman lahat ng anak, kabataan ay pang-sports. Meron ding iba ang talento. Pero yun nga, ang iba ay talagang ito kasi yung trending eh. Ito yung ano, ito yung uso ngayon. Habang mga Pinoy ang nakikilala sa larangan ng sports, edi sali na tayo. Sige, pag-usapan natin, magbigay po kayo ng inyong maiaambag dito. Aantayin po namin, ito po ang 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Hello kay Ate Isabel at Kuya Noy. Si Nadine nandun ha, kanina. Congratulations kay Cyrus. Ganon din kay Jom. Hello kay Ate Gliza, kay Kuya Marlon. Namiss namin kayo kanina. Wala si Faith. At saka si Tim. Andyan si Vic Adriano Ramos. Belated happy birthday sa aking inaanak kay Faith. Hi kay Pastor Rafi. At kay Gabe at kay Given. Si Gary Tansuwiko nandyan. Thank you very much, Mary, sa pagbati sa amin ni Benjo ng 78th anniversary. Naandun ka po ba? Okay. Yung iba po sa ating topic, sige, sa mga kabubukas lang ng radyo, medyo na late. Sige na nga. Ay, hello pala kay Kuya Rolly. Rolly Garcia. At kay Ma'am Mitch, kung nakikinig mula po sa Dubai. Hi kay Zara. At kay Isaac. Isaac, sinong love ni Pastor? Okay, ang ating topic, minsan pa, mga Pinoy, namamayagpag sa sports. Sa basketball NBA Finals, may mga Pinoy. Sa tennis, may Alex Ayala. Mga magulang, isasabak niyo ba sa sports ang inyong mga anak o wala kang balak? Sige, kasi yung ibang mga magulang, sabihin na hayaan ang mga bata ang dumiskubre niyan. No? Sa iba naman, mga magulang, eh hindi, dapat tayo yung mag-impose. Tayo yung magmulat sa kanila kasi wala silang mga alam, wala silang ideya na may pera sa sports. Hindi. Yung iba, sinasabi nga ay wala silang kaalam-alam. Pag nasa sports ang anak mo, maaga mong nilagay sa clinic, no? Sa basketball clinic o kung ano man, no? Nagkakaroon sila ng disiplina. At nagkakaroon ng sabihin nating kaisipan, no, na dapat pangalagaan ang katawan at mahalaga. Pero yung iba sa akad dinadaan. Kasi iba naman ang mga plano ng ibang nanay para sa kanilang mga anak. Siguro yung kanilang mga frustrations, hindi naging doktor, hindi naging musician, kaya doon dinadala ang kanilang mga anak. Yung iba naman ay wag. Kasi hindi rin natin alam. Yung iba nga nasa sports, no, na sumikat, nakilala, parang iba yung mundo nila. At somehow parang nagiging abnormal daw ang paglaki kasi tinatago sa mga pagsumikat, sa mga fans. Tuloy yung social life ng bata, ng anak nila ay parang naiiba. Eh sabi ng iba, merong risk talaga eh. Pero nasa sa inyo yan. Ikaw ba kaibigan, ano sa palagay mo? Samantala, habang kayo po ay nag-iisip at nagbibigay ng o nagko-compose ng iaambag ninyo, balik tayo sa ating mga musika. Narito po ang ating first segment sa Ayos Lang Kaibigan. Nakuha natin yung Ayos, AYOS. Ito ang first segment natin, ang Aria, mabibilis po. Ang Y, maya-maya po yan, ang ating Yada o Praise and Worship music natin. And then susundan ng O sa Ayos, Obra. At ang huli, ang S, Silencio. Mga instrumental music naman natin. Kaya tumutok po dito. At inyong enjoy ang mga musika dito po sa 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. At CARE 104.3, The Way FM, Bicol.
2: Aria.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Para po sa ating Ano sa Palagay Mo topic, minsan pa, mga Pinoy na mamayagpag sa sports. Sa basketball NBA Finals, may mga Pinoy. Sa tennis, may Alex Ayala. Mga magulang, isasabak nyo ba sa sports ang inyong mga anak o wala kang balak? Opo, ano po ang inyong masasabi dito? Okay, tanggap natin itong message ni Mary. Hindi daw siya nakapunta. Okay lang, walang problema. Meron pong nagbigay at nagambag na. Sabi niya, para po sa akin ay opo. Kung merong future na anak na po, ay pwede ko siya isabak sa sports, sa larangan ng basketball para maipagmalaki ang ating bansang Pilipinas at sa ating Panginoong Jesus. Oo nga, no? Yung iba, ganun yung kaisipan. Para sa bansa. Opo, para makilala. Para maitala o mailagay sa mapa ang bansang Pilipinas. Kasi nga yung iba, hindi nga alam na mayroong bansang Pilipinas. O yung iba ay aware, pero ayun nga, yung iba negative po ang ano sa Pilipinas. At kaya kung nasa sports, yan ang iaambag mo, ang iyong anak. At ititrain ng bata pa lang sa sports, malay natin. Sa hinaharap nga, near future, ay makilala ang Pilipinas dahil sa inyong inambag. Okay, salamat! Padala pa po ang inyong palapalagay dito po sa Ano sa Palagay Nyo. Well, yung iba kasi, sabihin natin yung iba walang anak. Pero kung ikaw nga ay bibigyan ng pagkakataon, no, ikaw ba yung sabihin natin magdidikta o huhubog ng anak mo sa particular sports o kahiligan niya ito? Malaki yung impluensya ng mga magulang. Actually, ang dad ko ang nagmulat sa akin sa basketball. Si mami dati, hindi ko alam kung naging negatibo siya o ayaw niya. Pero ako kasi napapagalitan dati. Dahil hindi daw ako naglalaba. Naglaro ako ng basketball, napagpawisan, hindi ba lang laban daw yung mga damit ko. Eh syempre, medyas, basketball shorts, yung jersey, ayun eh. Pero natutuwa naman ako sa mami ko. Later on, dahil nga ang dad at ako ay mahilig sa basketball. Sinasabi ni mami, anong bata ka? May mga medals ka pa eh. May mga awards ba? Kanina may awarding na ginawa sa church. Congratulations sa inyo. Madami kayo eh. Hindi ko may isa, pero may isa-isa. Pero si Joseph Dalistan, congratulations. At yung iba pa, si Hannah, si Najom at saka si Cyrus. Oo, sabi ng mami ko, nung bata ka, may mga ano eh, nag-excel ka sa ano eh, sa ACADS eh. Pero nung nag-umpisa ka mag-basketball, ayun, puro basketball daw ako. Hi kay Julius Raymond Calpe. At kay Edmond Garcia. Ang dami ko nakikilalang Garcia. Dami ko rin nakikilalang Cruz. Magkakamag-anak? San ba kayo galing? Tapos, ayun na nga. Maaga ako na ano sa sports. Ang mother ko, abay, sumasama na. Buong ano yan, buong iglesia. Hindi naman siya yung nagyayaya, no? Pero nakahiligan din eh. Yung ibang mga members, may kapatid, may asawa na ano, nakakalaro ko rin. alam niyo yun, sinuportahan ako. Sinuportahan ako ng dad ko, sinuportahan ako ng mom ko. No? Ang dad ko ang nagmulat sa akin. Pero nakuha ko naman kaagad yung tawag nito, ang tawag ko, hindi sa sports talaga, sa iba. Opo, at kayo ba, ano man gusto nyo, yung iba kasi ayaw ng yung mga anak, nagre-rebelde na bakit yung ba ako dinala dito, iba ang gusto ko. Yung iba naman, ay nako, anak, may future dyan. At merong may pera dyan. Ayun ang sinasabi. Pero ano ba nga sa palagay ninyo? Oo, sabi ni Kuya Rolly, nagkalat daw talaga yung mga Garcia. Kung saan ako mapunta, merong Garcia. Lalo naman yung Cruz. Ito po ang 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay matatagpuan dito sa Ortigas Center, Pasig City. At makikibalita ko patungkol sa ating, anong tawag nito? Transmitter. Mangamusta tayo, ha? Samantala, diretso tayo sa mga musika. 10:42 na, mga kaibigan. Dito sa Metro. At ang dami pang nakalinyang musika. Inaabangan mo to. Aria.

Babalik tayo sa ating topic sa ano sa palagay mo? Mga Pinoy na mamayagpag sa sports, sa basketball, NBA Finals, may mga Pinoy. Sa tennis, may Alex Ayala. Mga magulang, isasabak nyo ba sa sports ang inyong mga anak o wala kang balak? Yung iba namang mga anak, napaganda ang buhay dahil sa sports. Nag-take ng initiative, ng risk din ang mga magulang para isabak sila sa sports. At may mga anak na na-appreciate ito, no? Na thankful dahil sila ay minulat sa sports, nagkaroon ng disiplina, nagkaroon ng pagpapahalaga sa sarili, no? At sa pamagitan nito ay nagkaroon din ng mga kaibigan, ng mga koneksyon. At ang karamihan ay nagbigay ng dangal ba o parangal sa mga sa ating bansa. At yung ganung ano, no, tawag na may foresight ay yung mga magulang na ganoon. Na hindi rin sumuko, talagang sinuportahan. Pero kasi sa ating bansa, hindi masyado, di ba, katulad ng iba, hindi na ako mag-mention ng mga pangalan kasi baka masaktan, mapaaray naman yung iba, no, na hindi sumuporta sa mga atletang Pinoy. Pero ngayon nga po ay talagang sa palarong pambansa pa lang, ang dami nang sumisikat na mga kabataan sa basketball, nakikilala at marami na rin mga followers, mga fans. Pero dapat po sa akin lamang, no? I thank you sa pangangumusta, Bishop John Overlook-Lucan. Okay lang po ako, namimiss ko kayo. Sana mag-catch up tayo minsan. Thank you po sa pangangamusta. And andyan si Marie Provadora. Thank you for listening in. At hi sa iyong mga anak. Nasaan na ako? Ayun nga, yung maganda, no, na yung mga magulang, kaysa naman sa walang pakialam sa mga anak, no, o walang balak. Dinidiscover nila yung giftings ng anak nila, kung saan mag-excel, nung ganyan, at susuportahan. Hindi lamang sa sports. Yung iba rin kasi, parang sabi, anak, nag-focus ka masyado sa sports, anak, yung tuloy, yung akad mo, nakalimutan mo, o napabayaan. Yung iba ay scholar lala, pero hindi alam yung mga subjects, at wala nang tawag nito. Paano mo sasabihin? Wala nang maibubuga sa akad. Sayang naman, no? Sayang naman. Dapat balanse din. Pero yun, iba-ibang kaso kasi at iba-ibang mga parapalagay tayo, iba-iba rin angulo, tinitingnan ng iba't ibang mga tao. Pero maganda po na tayo ay hands-on. O sabihin nating aktibo rin, no, sa at ma-excite tayo sa ano ang tatahakin ng ating mga anak. Okay, pwede nating introduce yung sports pero wag nating ipilit. Sa akad, sa ibang mga sa music, no? Natin sila expose natin at bahala na sila doon at wag nating silang tawag itong masyadong hihigpitan, masyadong itutulak sa gusto natin kasi kuminsan yung iba frustrations ng mga magulang . Gusto ko maging ganito kaya sige anak mag-basketball ka. Pero magandang ipinapaliwanag natin, no? At yung ibang mga bata kasi nabuburyong kung hindi yun yung passion nila. Yung hindi, yun yung gusto nila, yung type nila. Mas magandang tulungan.

0: ng ano o panlaban o manok ng bansa, 'di ba? Nakaka-proud din eh. Nakakatuwa sa mga magulang kung meron kayong ganitong anak na inalagaan at bata pa lang eh iyon ang plinano ninyo. Ganun pa man eh maging balanse din, no? Maturuan sila sa iba. Yung iba talaga eh yun ay nagsakripisyo eh. Dinala sa ibang bansa. Eh pero nakakatuwa naman kung buong pamilya, no? Kasama dito. Pero talagang ang daming sinakripisyo. Ganun pa man, ito'y napag-usapan lamang. Pero kung yung anak nyo po ay lumalaki at maraming mga interest, no? Hayaan nyo siyang pumili. Hayaan nyo siyang mag-explore at alamin sa kanyang mga sa kanyang sarili. At sila po ay bigyan din ng natin ng laya at suportahan natin kung saan man nila magustuhan. At ang mga atletang Pilipino, abay, suportahan din natin yan. Hindi lang panoorin, okay? Kundi ikwento rin, di ba? Hi, Christina Ramos. At yung iba pang silent listeners. Patuloy na tumutok. Susunod na po ang ating paborito. Ang susunod na segment natin ang...
1: Yada.

0: Salamat sa His sounds. His sound. Tunay kang matapat. From way, way back. Alam ko yung mga choir dati ay inaawit yan. Kami rin po ay napasadahan namin yung piyesang yan. At ang ganda ng paalaala sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay tapat sa atin. Hindi siya nagkulang at hindi man lang siya nagpabaya sa atin. Hindi niya tayo iniwan at ganyan siya. Nagmamalasakit, nagmamahal ng tunay sa bawat isa. Ha? Ikaw ka mo, hindi mo nararanasan? Baka kinakailangan na mag-relax ka muna. Pause for a while at magbilang ka ng mga pagpapala, mga biyaya, mga kabutihan ng Diyos sa atin. At kung tayo po ay we'll just pause for a while, ang dami. Kasi tapat siya sa atin. Yan ang isa sa kanyang katangian. At sana maranasan mo, kaibigan. Sana ma-enjoy mo rin ang buhay na to dahil sa ating Panginoon. Alas 11. Ate Revy, binati kita, ha?
1: Yada. Yeah,

You're still with Butch here on ALK. Ayos lang kay Bigan. Over 702 DZAS FEBC Radio. Agapay ng Sambayanan. And this is live from Ortigas Center, Pasig City. With Benjo. At ang ating mga ALKians at mga Puyaters. Kumusta? Ano bang ginagawa na ngayon? Nagpa-plancha? Nag-midnight snack? Wala pang midnight eh. Good night snack. Iba nagbabatad. Naglalaba. Kasi big day bukas. Nako! Yung iba maaga pala natulog. Dahil may pasok na ang mga bata, mga anak. Ganda ng paalaala ng Sonic Flood. Ang I Could Sing of Your Love Forever. Grabe yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. And kuminsan alam lang natin, naririnig lang natin. At kung ikaw ay laking church naman o laging nasa church tuwing Sunday, na babanggit na namatay ang Panginoong Hesukristo sa para sa atin, sa iyo, sa akin, at sa mga tao. Pero kuminsan alam lang natin, pero yung bigat nito, yung kahulugan nito, na dahil sa pambihirang pagmamahal niya sa atin, dakilang pagmamahal niya sa atin, ayaw niya tayo mapahamak. Tayo po, dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay papunta na ng impyerno. Pero gumawa ng paraan ang ating Diyos Ama. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po tayo ay maligtas. Hindi po tayo makaranas ng paghihirap. Siya na po ang umako noon, ang Panginoong Jesus na. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Tinubos niya tayo ng kanyang banal na dugo para malinis tayo at mabalik yung relasyon natin sa Diyos Ama dahil po yan sa kasalanan. At kaya ho, sana wag tayong manatili, magbabad sa kasalanan. Tayo po ay magsisi at bumalik sa Kanya. Kailangan natin ang ating Panginoon. Alam kong minsan nasa punto tayo na gusto natin magbago. Sawang-sawa na tayo at hirap na hirap din tayo na mabuhay sa adiliman, sa kasalanan, walang direksyon, walang pupuntahan. Pero may paanyaya ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, halika, come, and come as you are. Hindi ka kinakailangan magpakabait. Susunod na yon. Ang importante ay lumapit tayo sa Kanya. Naghihintay siya. At kaibigan, nariyan siya para ikaw ay mahalin. At siya ang magbigay ng pag-asa sa iyo, ng direksyon sa buhay. At siya ang maglinis sa iyo sa iyong mga kasalanan. Nang sa ganon, sa hinaharap, makapiling niya tayo sa langit. Ang saya nun. Ganyan kakamahal ng Panginoong Jesus. Sa palagay mo ba, parang wala nagmamahal sa iyo, wala nakakaunawa sa iyo, walang may bet sa iyo? Nagkakamali ka. Simula pa lang, mahal ka na ng ating Panginoong Jesus.

0: Isang magandang paalala rin sa atin. Opo, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang pinagdaraanan mo at sa mga sandaling ito. Alam niya nasa puso mo. Alam niya ang iniisip mo. Alam niya kung gaano ka naghihirap ngayon. At gusto kanyang tulungan, kaibigan. Huwag po sanang susuko. Laban lang, kapit lang. Mahawak sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Magandang gabi sa mga kabubukas lang ng radyo. Medyo na late. Wala akong problema. Hi kay Ate Marisa de la Cruz. Congratulations kay Eli. Hi kay Princess at kay Prince. Kay Kaiser. Kay Kuya Elizer. At sa iyo kaibigan na silent listener kuno. Bilis ng oras. Pero patuloy natin enjoy ang mga musika ng obra at maya-maya po ang silensyo. Towards the end, meron din tayong prayer time. Huwag pong umalis muna. Ito ang Ayos Lang, kaibigan.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, mabuting Ama, maasahan, tapat, mapagmahal, mapagkalinga. Siya na may magagawa. Siya na hindi nakakalimot. Kayo na mapagmahal. Purihin po ang iyong pangalan. Sa pagkakataong ito, wala pong kahilingan. Gusto ko lang magpasalamat. Alam ko, alam niyo ang inyong ginagawa. You are sovereign. You are still in control. Kaya po ako lumalapit. Gustong iparating na patuloy ako, kami, magtitiwala sa inyo. Mahal ka namin. Purihin ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Salamat sa iyo, kaibigan. Na-appreciate ko ang pagsama mo sa akin hanggang sa susunod na linggo. Thank you kay Benjo Morano. Thank you din sa iyo, kaibigan, na nakaalalay sa amin dyan sa Bukawi Transmitter site. At sa iyo na nakatutok dito kanina pa sa ILK. Hanggang sa muli. Ito po si Butch Pasco ang nagpapaalam at nagsasabing, anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos. Dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balian.

0: NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1-PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1-PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1-PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active!

0: hunting kay David at yung intelligence network niya, siguro napakalawak. At kaya nga, most of the time, malapit na yun. Mahuhuli na siya, masusukol na yun. Nakakataka siya because of Jonathan. No? So he was God's instrument to preserve David's life. So ang success sa buhay ni Jonathan, maproteksyonan ko itong kaibigan ko na tinalaga ng Diyos to be the next king of Israel. Yan. Pangalawa, he gave David godly encouragement, di ba? Hindi lang ito yung pinalakas mo yung loob para maging galit o malasing. Iba yun eh. Pero ito, binigyan mo ng pagpapalakas ng loob at tiwala sa Diyos. Yan, di ba? And then third, he entered into a godly covenant with David to be his supporter. I mean, he knew his role, no? Kailangan ko mag-step aside in order for David to step up. Yung iba will pull people down. Yun yung crab mentality. Ito, baliktad. He was willing na siya yung tungtungan para makaakyat si David doon sa panunungkulan. Yun yung kanya. Ito yung akin. Malino doon. Alam niyo, isa sa pinakamahirap sa human relationship, pagka biglang may inatake ng insecurity, that becomes a problem. Papasok yung inggit, mangyayari yung matampuhan, lalabas yung mga negative na mga bagay talaga sa human interaction when insecurity basically sets in. And most of the times, yun na nagkakaroon ng disruption yung samahan. Pero itong si Jonathan was showing strength of character and maturity. Kaya dito may kita. Alam niya yung kanyang papel. Alam niya kung hanggang saan yung kanya. So he was quite secure kung saan siya dapat. And then again, kanina sabi natin, at least a glimpse of why the Lord wanted David instead of him. Probably one of the reasons. Hindi ko sinasabing ito nga. Pero isa sa mga dahilan is because God knows what the future holds. In 2 Samuel 1:11 to 12, ang sabi din dito, then David and all the men with him took hold of their clothes and tore them. They mourned and wept and fasted till evening for Saul and his son Jonathan and for the army of the Lord and the house of Israel because they had fallen by the sword. So pag tinuloy ninyo, gumawa ng song of lament itong si David for his friend. Sabi niya, how the mighty have fallen in the thick of battle. Jonathan lies slain on your heights. 2 Samuel 1:25, so verse 26, ito nga eh. I grieve for you, Jonathan, my brother. You are very dear to me. Your love for me was wonderful, more wonderful than that of women. Verse 26. Marami nagsasabi, Pastor, hindi kaya ito parang unusual relationship. Sabi ko, bakit naman? Kasi love of women and then Jonathan, baka meron silang unusual intimacy. Sabi ko, hindi. Bakit? Eh pagka gusto mong tingnan sa ganung lens, ganun ang ending. Pero pwede mong tingnan to. Halimbawa, tinanong ko yung kausap ko, nanay mo ba babae? Opo. O di, love of women. Yung ate mo ba babae? Opo. Love of women. Mga attendants before, pagka they care for the one that they serve, di ba yung mga servants, mga babae din yun eh. Pero ang point dito, yung kanila is in relation to protection and brotherhood. Kaya may nakalagay din sa Proverbs, di ba? There will be a friend that will stick closer than a brother. So, doon mo makikita yan. So, siguro, let's conclude this. The law of sacrifice is very important. A leader must give up to go up. So, minsan, pag nalaman mo hanggang dito yung aking maximum potential at hanggang dito yung aking maximum responsibility, then that's it. Tanggapin ko to. Rather than take on a higher position that you're not equipped, ready to hold, you're not fit to do. Ang ending yan, baka sirain mo lang yung organization or the community that you will be trying to lead. But in the case of Jonathan, he understood his role. He was capable, pero hanggang dun siya. But David was the one chosen by God, so kinakailangan pangalagaan niya ito at matiyak na aakyat dun sa level na nararapat. Yan po ang lesson natin ngayon. Paalala ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, Maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
5: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Alam mo ha, another Sunday, meaning another kwentuhan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
6: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, Kael, another Sunday at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
5: Legit!
6: Yun, di ba? With energy.
5: Yes, dapat ganun. Kasi nga, talagang ramdam na ramdam mo pa rin ang energy up. Kasi nga, alam mo, parang kahapon lang ating 78th anniversary.
6: Grabe, talagang, siyempre hanggang ngayon, di ba? Dala-dala natin ang energy na binuhos natin kahapon.
5: Correct. Kaya ikaw ba, kaagapay, nakasama ka sa ating anniversary kahapon, June 6, no? Talagang, alam mo, napakaganda, napakasiksik, at napaka-inspiring nung naging program natin.
6: Totoo. At talagang, kitang-kita mo yung faithfulness ng Panginoon sa loob ng 78
5: Correct.
6: Years and counting, talagang patuloy ang pagbo-broadcast ng DZAS. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang lakas. Diba?
5: Correct. Talagang sa kanyang lakas until all have heard. Yan talaga ang goal natin hanggang marinig ng bawat isa ang good news na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya sa mga kaagapay natin dyan na nakikinig ngayon gamit ang kanilang mga radyo, hello hello po sa inyo. Nasa ang area ka ba? Nakikinig ngayon, nasa Mega Manila, ayan, nasa NCR ka man, Calabarzon, Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa or Ilocos Region. Thank you po for the opportunity na makasama po namin kayo sa moment po na ito. Kaya po yung encouragement po namin, aba, ipamalita mo na yung DZAS, yung mga kakilala. Anayahan na sila na mag-engage din, makinig dito sa ating program. Kasi sa loob nga po ng isang oras, magkukwentuhan tayo. Siyempre, inaanayahan na kita na i-ready mo yung puso at isipan mo.
6: Totoo yan. At siyempre, hindi natin din kinakalimutan na batiin yung mga kaagapay natin online na nakikinig at nanonood sa atin via Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At yun nga, kaagapay, gaya ng sabi ni Kael, no, ihanda ninyo ang inyong mga puso, ang inyong mga isipan. Mm-hmm. At siyempre, i-share ninyo ang ating ongoing streaming sa inyong mga friends, family, loved ones para mas marami tayong makapanood ng ating makabuluhang kwentuhan ngayong hapon.
5: Correct ka dyan, Abs. At syempre, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Ito nga po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya you have also other means and options para po makapanood ng ating program. Kaya kunin na po ang remote at once again, i-press ang channel 185.
6: Yun. At speaking of option, meron pang isang option ng ating mga kaagapay upang tayo ay mapakinggan. At yan ay sa pamamagitan ng ating DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron ka na ba niyan sa inyong cellphone, sa inyong tablet? Dahil kung wala pa, we encourage you patuloy na i-download yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kaagapay, libre lamang po yan. At ma-access ninyo ang mga programs natin ng 702DZAS 24/7. Imagine, 24/7, di ba? Kung sa radyo, bitin ka dahil nagsasign off pagdating ng 12 midnight dito sa ating app, 24/7 ninyong kasama. Kaya naman po, download na para abot ninyo ng mga programs natin ng DZAS anywhere and anytime.
5: Yes, talagang anywhere at anytime, talagang masusubaybayan mo kami. Kaya download na. So gusto nating alam mo palakasin yung app natin kasi alam mo talagang nasa over 9,000 downloads na tayo. Mm-hmm. Kaya kung wala ka pa niyan, aba, encourage you eh, kung saan ka mang lupalop ng buong mundo, pwede kang makapakinig. At syempre, ngayong yung moment na to, ang gusto namin eh hindi lang basta nakahanda ang puso mo, yung isip mo. Mm-hmm. Eh kasi abs, baka magutom sila while we are on our discussion. So, i-ready mo na rin, di ba? Yung merienda po ninyo.
6: Oh.
5: Baka may takasan mo kami.
6: Diba? Talagang gusto mo yun, no? Mm-hmm. Yung sinasuggest sa ating mga kaagapay ang kanilang merienda. Totoo yan. Iba talagang makinig, no, sa ating mga programs kapag may kakombo kang merienda.
5: Correct.
6: At syempre, ang inyong kasama. Mm-hmm. Diba? Kaya naman, huwag kayong mag-atubili. Encourage nyo na rin ang inyong loved ones na makinig dito sa ating program. Mm-hmm. Habang kayo'y nagme-merienda, nagpapahinga, o baka naman ikaw ay kakauwi mo lang galing church service. O kaya naman, namasyal kayo with your family at talagang dumaan ka dito sa ating himpilan.
5: Yes.
6: Para makasama kami ni Kael.
5: Correct.
6: Diba? Kaya thank you so much po. Patuloy lang po ang inyong pag-antabay. Mm.
5: Kaya alam mo, Abs, excited na ako later kasi gusto ko nang kainin ng merienda. Kasi
6: ano merienda yan?
5: Dumaan ako last time sa Laguna.
6: Ay, talaga? Kailan yan?
5: Noong nakaraan lang.
6: Okay. Parang hindi ko alam yan.
5: Meron ako nabili yung buko pie.
6: Ay, wow.
5: Mano po siya, marami-rami pa namang tira sa ref. So, excited ako na kainin yun.
6: Wow naman. Ang galing naman. Napaka-specific naman ang cravings mo ngayong hapon. Diba?
5: Ikaw ba kaga pa? Anong cravings mo ngayon? Pero mamaya ka muna mag-cravings ha. Pero ihanda mo yan later. Pero ito na nga. Alam mo ha, napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Kasi alam mo ha, akala natin ang surrender kay God ay isang, alam mo yung dramatic moment lang na isang prayer, isang iyak, o kaya pag may altar call. Pero habang tumatagal po, mas nare-realize natin na ang totoong surrender po, araw-araw pala siya na decision. Again, mm-hmm. This is a daily decision that we make. Decision na magtiwala kahit hindi malinaw. Decision na sumunod kahit mahirap. Alam mo yan na, decision na bitawan yung control at sabihin na, Lord, ikaw na pong bahala, diba? Take control of my life. Kasi minsan, natatakot tayo na baka may mawala kapag sumunod tayo kay Lord. Mm. Pero what if, eto, what if, ang totoo, may mas magandang inihahanda si God kaysa sa mga bagay na hirap tayong bitawan.
6: Usapang pag-let go pala. Correct. And surrender ka, El. Mm-hmm. At yun nga, no, so true. Talaga doon sa sinabi mo, agree tayo dyan. And so today, kaagapay, ipag-uusapan natin what it really means to live a life of surrender, diba? Paano ba natin ibibigay kay God hindi lang yung religious part ng buhay natin, kundi yung buong puso natin, yung buong plano, or yung buong buhay natin. Mm-hmm. Because surrender is not losing your life.
5: Yes.
6: It's finally placing it in the hands of the one who knows it best. Mm-hmm. Diba? Napaka-comforting ng truth na yon. And sometimes, the most peaceful place you can ever be is not in control. Diba? Kapag pili kasi natin, parang nilalagay natin minsan yung hope natin sa mga bagay na
5: correct,
6: kontrolado natin. Mm-hmm. Pero hindi pala. Ang tunay na peace ay makakamtan lang natin if we fully surrender our life to God.
5: Amen.
6: Kaya naman kaagapay, exciting ang ating magiging diskusyon at kwentuhan with our special guest ngayong hapon. Pero syempre, magkakaroon muna tayo ng short break. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng estasyon, magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
7: Panata para sa tunay na pagbabago.
8: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
9: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
10: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
11: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
12: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
13: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
14: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
7: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
15: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
16: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
16: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
17: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
18: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
6: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
5: At syempre ako naman po ang inyong go-to companion. This is KL Garcia. Salamat ha, dahil nariyan ka pa rin sa mga listeners po natin sa radio at maging sa online. Patuloy po na mag-comment ng inyong mga pagbate. Kung may mga thoughts in mind kayo, eh comment nyo na rin. Syempre, gusto po namin nag-i-engage sila, di ba, Abs?
6: Yes.
5: Makipag huntahan po kayo sa amin. Kung ano man yung mga nasa isip nyo, i-comment nyo and don't forget po na pakishare ang ating streaming sa inyong mga group chat or even sa inyong Facebook wall. Yan, no? At ito na nga, nasa exciting part na tayo ng ating programa kasi makakasama na po natin ang ating subject matter expert na tutulong sa atin. Of course, she will share, di ba, the piece of her life sa ating program. Kaya sa mga kaagapay po natin dyan, again ha, ihanda ang puso at isip dito sa ating program. Makakasama po natin today ay isang 33-year-old woman, married at alam mo, older sister pala siya nung naging guest din pala natin dito sa Legit. I think it is 1 or 2 years ago, di ba?
6: February.
5: Correct. Diba? February yon na si Pastor AJ Rosas from Revival Hub. Alam mo, by God's grace, naging full-time servant siya ni Lord since 2022 nang tunay niyang makilala ang ating Panginoon. Ngayon na, actively siyang nagdi-disciple ng mga kabataan and even young adults. Nagkisilbi siyang bilang worship leader sa church. Alam mo, baka mapasample natin ito later. baka maghahanda na siya. No? At syempre, owner din po siya na faith-based na business na Shout Jesus Merch na na-launch last year. Alam mo, aside sa Legit, pwede pang entrepreneur special.
6: Oo, pwede siyang abangan doon ng ating mga kaagapay right after this.
5: Yes, ang business program natin. Kaya welcome na po natin sa ating program na si Ate Ira Makasait. Hello, Ate Ira.
6: Hello po.
19: Hi. Good afternoon po.
5: Ayan. Ate Ira, grabe ha. Grabe yung intro na yon. Pero bago tayo magtungo dun sa ating discussion, na ba, I will give you the opportunity and the platform. Shout out mo naman yung family mo, loved ones, yung mga nasa church, or even yung followers.
19: Okay. So, hi sa mga nanonood po today. Salamat po sa pag-invite sa akin ng Legit program po na ito. And shoutout po sa aking mga kaibigan sa Makasait Family, Revival Hub Church, and mga followers po ng All For Him. And help po na makapag-pray about po sa gagawin po ni Lord ngayong pong hapon.
5: Ayun na, maraming salamat Ate Ira sa pagkakataon na makasama ka namin dito sa ating program. Eh ito nga no, talagang alam mo, may daming tao parang hirap na hirap ata silang mag-surrender, no? May mga bagay sa buhay nila na pilit nilang kinakapitan. Pero ikaw ba, before everything changed, sino ka ba before? Ayan na, syempre gusto nating alamin yung buhay mo, yung past mo. Ano ba yung priorities mo, yung dreams mo, lifestyle mo before you truly encountered our Lord?
19: So, bago po ako nakakilala kay Lord, working po ako sa isang real estate company.
5: Mm-hmm.
19: And mahilig po ako mag-ipon. Of course, sa generation po namin. Okay. Mahilig po mag-travel, kumain, and pangarap ko din po talagang magkaroon ng mas maayos, mas maginhawa, mas yumaman. Ganyan. Ako rin po yung taon na gustong ay lahat ay planado ahead. And parang umiikot po yung buhay ko sa work, sa pagkain, sa travel, then repeat. Mas focus po ako nun sa personal goals ko at future plans ko. Pero hindi ko po alam na may kulang pala sa puso ko. And si Lord lang ang makakapag.
5: Bakit ano, bakit Ate Ira na ito yung naging priority mo before, yung mga bagay na to, yung sinabi mo, mahilig ka sa pag-iipon, mahilig ka mag-travel, mahilig ka kumain. What's on your mind that time?
19: Kasi nga po, mahilig ako noon magplano. And gusto ko lang, wala, nakikita ko lang, kasi na-influensyan po tayo sa social media, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Pag may nakikita ka na, ah, travel goals, ganyan, ah, gusto ko rin yan. And nung first time ko po mag-travel, naramdaman ko na, hala, ang saya pala. Ganyan. Uh-huh. So yun, parang feeling ko, fulfilled ako right that time. And ayun, parang naging buhay ko siya paulit-ulit. Parang ang ginagawa ko noon, magtatrabaho ako, mag-ipon ako, mag-travel ako. Tapos kung naubos na yung ipon, mag-ipon ulit. Tapos mag-travel ulit. Parang yun, paikot-ikot lang siya.
6: Mm-mm. So ganun pala ang naging buhay ni Ate Ira, no? At for sure, maraming kaagapay natin ang makaka-relate. Especially kapag ganitong age or ganitong generation, no? Na talagang, alam mo yun, talagang gusto natin. Marami tayong pinupuntahan, pinapasyalan. Isa yun sa mga bagay talaga na kumbaga, kaya tayo nagpupursige, kaya tayo nagtatrabaho dahil marami tayong dreams and aspirations na gustong ma-achieve kasi feeling natin yun yung makakapagpasaya sa atin, makakapag-feeling accomplished ba. Di ba parang, kasi usually, di ba, pag may napuntahan kang ibang lugar, like for example, nakapag-travel ka ng maraming beses, feeling mo, ang dami mo nang na-achieve in life, yes, di ba? Pero gusto pa namin mas mag-delve deeper sa buhay mo, Ate Ira, no? Paano mo na-encounter si God during that time? Can you take us back sa moment na yon? And ano yung nangyari sa puso mo that day?
19: Okay. It was April 9, 2022 po, nung tinawagan ako ng mama ko.
13: Mm-hmm.
19: And sinabi niya na wala na yung inaanak ko, namatay. Mm-hmm. Si Carlos po ang pangalan niya. 15 years old po siya that time na namatay. And pagkakita ko po sa kanya, bigla akong natauhan kung gaano kaikli ang buhay.
13: Mm-hmm.
19: Humingi po ako ng tawad noon sa Lord. Kasi naalala ko po kung paano ako sinusuyo ng tita ko, na iba kong kamag-anak na, halika, attend ka sa Bible study. Masaya to. And dahil nga, nag-start na yung Bible study sa bahay. Mm-hmm. Patuloy ko silang ina-ignore kasi feeling ko noon, okay ako.
13: Mm-hmm.
19: And then nung na-realize ko na, grabe, ang bilis ng buhay. Ako dapat yung mauuna sa inaanak ko. Pero, ba't ganun? Then, I keep on crying po nung that time na yon. Iyak po ako ng iyak. Then sabi ko, Lord, kapag binuhay mo siya, kikilalanin kita.
13: Mm-hmm.
19: Ulit-ulit ako, Lord, buhayin mo lang siya, kikilalanin kita. Atin ako Bible study.
13: Mm-hmm.
19: Gagawin ko lahat ng mga nais mong gawin.
13: Mm-hmm.
19: And habang umiyak ko nun, hindi man nangyari yung time, yung pagkabuhay po ng inaanak ko.
13: Mm-hmm.
19: But still, may naramdaman po ako na parang may kakaibang feeling na hindi ko nararamdaman dati.
13: Mm-hmm.
19: And then, nagtuloy-tuloy po yung service. Every night may service po sa bahay na pinungunahan ng kapatid ko, na si AJ at ng iba niyang kaibigan.
13: Mm-hmm.
19: Alam niyo po, may isang salita akong narinig na talagang tumama sa puso ko. Ang sabi po doon, hindi ito ang totoong buhay. May susunod pang buhay. Parang nangusap po si Lord sa akin that time and naisip ko, paano yun? Pinaghirapan ko lahat dito sa mundo pero hindi pala ito yung tunay na buhay. Di ba? Doon po nagsimula yung pag-uuhaw ko sa Word of God.
13: Mm-hmm.
19: Nag-start po akong humiram ng Bible sa akin boyfriend that time.
6: Mm-hmm.
19: Tapos nagsimula po akong magbasa. Mag-start din po ako mag-worship. And tuwing ginagawa ko yun, may joy akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag.
13: So, alam mo, talagang minsan talaga gagamit ang Panginoon ng situation, di ba, para mas ma-reveal kung sino siya sa buhay natin, mm-hmm, no, Ate Ira. And speaking of sa mga bagay na, kasi alam mo naman tayo, ang nature natin as human, to lean on our own understanding, di ba, minsan we are holding things. And ang topic nga natin ngayon is about surrender, di ba, pag-surrender sa Panginoon. During that moment, before you encountered God, is there anything or situation na pilit mong kinakapitan bago mo i-surrender yung life mo kay Lord? Baka mamaya, kasi sabi mo, ang gusto mo, may mga plano kang nakalaan sa buhay mo.
19: Yes po, may mga bagay po ako na yung parang, ito yung plano ko eh, hindi to dapat mawala, mm-hmm, kasi ang tagal ko itong pinilano. Mm-hmm. Parang lahat ng effort ko, lahat ng sacrifices ko nandito. Uh-huh. Yes, meron po.
13: Mm-hmm.
19: Pero parang bigla na lang siya na ship na parang no, di pala tumalaga.
13: Oo.
19: Parang ganoon.
13: If we may ask Ate Ira, ano 'tong mga plano na 'to na pilit mong kinakapitan?
19: yung plano ko po na makatulong sa family, makapagpagawa ng bahay. Mm-hmm. And before po kasi nag-rent pa lang kami noon. And of course, magkaroon pa ng magtrabaho sa ibang bansa. Actually, yun po talaga yung dream ko. Mm-hmm. Itrabaho sa ibang bansa. Kasi alam natin na mas malaki yung sweldo po sa ibang bansa, di ba?
6: Mm-hmm.
19: And gusto ko din na yun, mag-travel na mag-travel all around the world, all around the Philippines. Ganyan. At mag-ipon. Yun, as in lahat po, pleasure from the world.
5: Mm-hmm. At alam mo, talaga nung una na kwento ni Ate Ayrab na nagkakaroon ng Bible study sa sa bahay. Tapos ikaw pa yung ano, parang nagpo-pushback, parang ayaw. Ano yung feeling nun? Kasi syempre yung family mo, yung kapatid mo, pastor, niyayaya ka, tapos nagpo-pushback ka. Ano yung scenario that time na may mga ganun sa bahay nyo?
19: Okay. So, naalala ko nung mga panahon na nagbo-Bible study sila. Actually, tuwing Sunday yon. Tanda ko. Nasa kwarto ako, tapos yung kwarto po na yon eh salas agad. Naririnig ko sila. Naisip ko, ano yung trip ng mga to? But ano yun, parang okay naman ako sa religion ko. Mas malaki nga simbahan ko eh. Compare sa kanila, parang ganun. Pero alam ko within po sa aking puso na may changes.
5: Mm-hmm.
19: Kita ko yung nanay ko, kita ko yung tatay ko, kita ko yung changes sa mga kamag-anak ko na may something sa kanila eh. Pero ini-ignore ko 'yon. Mas mahalaga sa akin noon, tanda ko po noon na nakaano lang ako, nakahiga lang ako noon sa kama.
5: Mm-hmm.
19: Tapos kakatok yung tita ko. Sabi niya, "Madam, ika, Bible study na tayo." Ginagawa ko, tinutulugan ako. Sakit ako ng ano, ng pungot. Para hindi niya ako makita. Tapos so, pagbukas, tulog ako, hindi mo ako pwedeng abalahin. Pero ang totoo, nanonood ako ng Netflix noon, horror pa yung pinapanood. Horror as in favorite ko kasi yung horror, yung kakabahan. Ganyan. Tapos yun, parang doon ako na-excite, manood din ako ng mga ganung ano, horror movies.
5: Uh-oh.
19: Pero alam ko, within po sa aking puso, na may something na binakawalik-balikin nila, may something sa gawain nila na mahalaga.
5: Mm-hmm.
19: Pero, yun nga, dahil sabi ko, okay naman ako, wala naman problema sa akin, mas malaki simbahan ko. Ang ginagawa ko pa nga po noon, tuwing Sunday, sinishare ko yung, ano, yung online nung simbahan ko. Para ano, para ha, wait lang, kala nyo nagbabay study ako? Hindi, nanonood din ako ng online. Ganyan.
5: Mm-hmm. Talagang, minsan kukulating ka na rin talaga ng mga tao sa bahay, no?
6: Pero buti na lang, hindi sila sumuko.
5: Ayun nga.
6: Diba, talagang iba ang mga kaparaanan ni Lord, no? Pero, yun nga, kung babalikan mo, talagang mapapa-thank you, Lord, ka kasi buti na lang may mga ganyan tao na sinurround si Lord na hindi nagsawa mangulit, kumatok, kahit paulit-ulit. Diba, minsan nagtatanong pa sila, nangangamusta lagi. Tapos tayo minsan para ano ba naman to? Chat nang chat, ganyan. Pero, ano eh, i-value mo yan eh. Once ma-realize mo na inilalapit ka nila kay God.
5: Yes.
6: Diba?
5: And speaking of katok, no, Ate Ira, paano mo na-recognize na talagang si Lord na yung kumakatok sa heart mo na eto, tanggapin mo siya. Ano, baka mamaya may special moment na nangyari sa'yo.
19: Siguro dahil iba po yung naramdaman ko within.
5: Mm-hmm.
19: Yung kapayapaan at kaligayahan na ramdaman ko na parang sa dami ng bagay na hinanap ko noon para sumaya, kay Lord ko lang po natagpuan. And parang pakiramdam ko noon, ito na pala yung matagal ko nang hinahanap.
6: Mm-hmm.
19: Ito pala yun. Wala nang iba.
6: Totoo yan, no? Minsan kasi hindi rin talaga natin may explain fully or mag-grasp fully yung kapayapaan na tanging si Lord lang yung makakapagbigay.
5: Yes.
6: Pero gusto lang din namin itanong sa'yo, Ate Ira, what made you fully surrender your work? Kasi sa narinig namin kanina, di ba, parang ikaw yung tipo ng tao na talagang ano eh, goal-oriented eh. Parang focus ka sa goal mo, gusto mo makapag-ipon, makapag-travel around the Philippines or around the world, and gusto mo nga yun, no? Pero ano yung isang bagay talaga na nakapagpa-surrender sa'yo kay God when it comes to your work, your money, your career, even yung mga personal mong dreams nung ikaw ay ano pa, hindi pa nakakakilala sa Kanya?
19: Alam niyo po, I believe yung time po na nakakilala ko si Lord, perfect timing po siya. Kasi naalala ko po, weeks before ko makilala si Lord, may nararamdaman ako na parang may hinihintay akong mangyari sa buhay ko. Kasi gusto ko na din po na mag-resign, gusto kong, basta may gusto akong gawin na hindi ko maipaliwanag noon.
6: Mm-hmm.
19: Na parang, yun nga, parating na. Ganyan. Mm-hmm. And yun, hindi po naging madali yung pag-surrender ko sa work. Parang kung inisip po natin, di ba? Parang, ay, ang bilis lang, ba't ganun sinurrender? Pagkakilala po kasi that time, nangusap si Lord sa puso ko, mag-resign ka na, maglingkod ka sa akin. Paulit-ulit po yun, mag-resign ka na, mm-hmm. maglingkod ka sa akin. Parang, ang dali lang po kung titingnan. Pero, nahirapan po ako din that time. Pero naalala ko yung, na-realize ko lang po na siya lang talaga eh. Siya lang pala yung kulang sa buhay ko. Mm-hmm. And nung nakilala ko po si Lord, doon ko naintindihan lahat. Mm-hmm. Na hindi dahil ayaw ko na sa mga pangarap ko, kundi dahil nakita ko na mas mahalaga siya kaysa sa anumang plano ko para sa sarili ko.
5: Mm-hmm. Amen. Napakaganda nun talagang. Talagang maganda ang plano ng Lord, di ba? Kaysa sa atin, we make our own plans, but at the end, talaga yung plano niya pa rin yung magpe-prevail. At nasabi mo, no, yun nang usap sa iyo ang Lord, no, Ate Ira, na okay, bitawan mo yung work mo, and then serve. Parang, kung iisipin mo sa iba, probably madali, pero para sa atin, no, parang we have so many priorities, mahirap talaga. Pero ikaw ba kasi syempre, I mean tayo, may mga takot tayo. Takot tayo sa future. Kamusta ba? Lalo na sa mga pangangailangan natin or sa provision. Paano mo hinarap yung mga uncertainty, yung mga unsure tomorrow?
19: Okay. So, yun nga, dahil working po ako sa company noon. 9 years na ako sa company.
6: Mm-hmm.
19: 9 years po ako na nag-work.
6: Wow, 9 years.
19: Since nung 20 years old, nag-start na ako mag-work, 29.
5: Uh-oh.
19: Ayun, na nakakilala ko kay Lord. And that time kasi nga, natakot din po ako. Kasi buhay ko na nga dati planuhin ang lahat. Uh-oh. May mga tao din po na hindi nakakaintindi sa decision ko. May mga questions sila, persecutions, bakit mo ginawa yan, sayang career mo, lahat-lahat ng ano, parang sayang naman pinag-aralan mo, parang ganun, laging sayang at doubts din. Pero that time po, kasi, dun nga, na-start na ako nagbabasa ng Bible, di ba po? Nag-start ako makunig ng worship, mag-pray. At nagkaroon po ako ng foundation kay Lord. So, kapag may fears at worries, bumabalik lang po ako sa salita ng Diyos.
5: Mm-hmm.
19: At alam niyo po, isa sa mga unang verses na tumatak sa akin. Kasi kapag baby Christian ka, laging papabasa sa'yo, Mateo. So sa Mateo ako nag-start. Sabi po doon ni Jesus, hindi natin pwedeng paglingkuran pareho ang Diyos at ang kayamanan.
5: Yeah.
19: At nung time po na yun na, oh, ito na talaga yun. Confirm. Ito na yung sinasabi sa akin ni Lord.
5: Mm-hmm.
19: At yun nga, sa tuwing natatakot po ako, bumabalik ako sa pangako ni Lord. Mm-hmm. At habang ginagawa ko iyon, lalo ako nagkakaroon ng peace.
5: Amen. Di ba? Talagang napakaganda ng mga pangako ng Lord sa atin. Minsan, we have so many questions in mind. Lagi natin kino-question, Lord, paano na ako? Lord, may po-provide ka ba sa akin? Di ba? Lahat ng questions, pwede natin tanongin sa Lord. Pero kung titignan mo yung babalik kayo sa word, di ba, sa Bible, talagang kung isipin mo, napakadaming pangako ng Panginoon. At if you're gonna ask yourself, talagang nag-fail na ba sa'yo ang Panginoon? Di ba? Siya lang yung nangako na hindi napapako. Di ba,
6: Abs? Amen. Totoo yan. At talagang kung titignan mo, no, hindi madali yung mga pinagdaanan ni Ate Ira.
5: Mm-hmm.
6: Ikaw ba naman kasi, di ba? Ang tagal-tagal mo na doon sa kumpanya.
5: 9 years.
6: Kumbaga, established na yung career mo, tapos bigla ka magkukwit.
5: Mm-hmm.
6: Di ba? Talagang maraming bakit ang ibabato sa'yo. Pero nakita natin yung pinanghawakan ni Ate Ira yung pangako ng Diyos sa kanya. At gusto natin malaman pa, no? Paano mo, Ate Ira, nakita yung faithfulness at provision ni Lord sa practical areas ng buhay mo simula nung nilet go mo yung career na yun?
5: Mm-hmm. Bali, ano na 4 years na.
6: Mm-hmm.
5: Kasi 2022. Okay. Mm-hmm.
19: So, after ko pong isurrender yung work ko at halos maubos na din po yung laman ng bank account ko.
5: Mm-hmm.
19: Kasi isa po yun sa pinasurrender sa akin ni Lord. Doon ko po nakita kung gaano katapat si Lord. Parang inilis niya po yung mga bagay na inaasahan ko. Para matutunan kong sa kanya lang umasa lagi araw-araw.
5: Uh-huh.
19: And yun nga, since 2022 hanggang ngayon, sobrang faithful po si Lord.
5: Mm-hmm.
19: Siyempre, may mga panahon po na gusto kong maghanap na rin ng work before.
6: Mm-hmm.
19: Kasi naalala ko parang months after ko makakilala kay Lord, na basa ko na lahat ng Bible, buong Bible, pwede na ulit ako mag-work. Ganyan. As in, sobrang prideful ko na, na parang yun lang pala yung purpose ko, babasahin ko yung buong Bible, tapos pwede na ako mag-work. Pero hindi po talaga nag-open si Lord ng mga opportunities na mag-work ako ulit. And lagi niya pong pinapaulit-ulit niyang pinapaalala sa akin, sa puso ko na, I will provide for you, gawin mo lang yung pinapagawa ko. I will provide for you. Hindi kita pababayaan, di ba? And isang bagay po na lagi kong naalala, dati po kasi nag-work ako sa isang real estate company at yung may-ari po nun ay one of the richest man in the Philippines. And dati, nagsaserve ako sa one of the richest man in the Philippines. And ngayon po, I'm serving the richest man in the universe.
5: Wow!
19: Kaya wala akong dapat pangamba.
5: Grabe, napakagandang statement. No, talagang we serve, 'di ba, the God who provides everything, 'di ba? Kung sa tao may mga limitation ng resources, pero the one that we serve ay talaga nang napakayaman. Alam natin, yun ang pangako niya sa atin. At nakakatawa, no, Ate Irene, despite na alam mo yan, may mga uncertainties, we have a certain God who can provide for everything. At syempre, no, marami kasing gustong sumunod kay God, pero natatakot sila na baka may mawala sa kanila. For example, yung sa'yo, sabi mo, established ka na sa career mo, di ba? Sa experience mo, ano yung nahanap mo kay Lord na mas higit kaysa sa mga sinorender mo?
19: So, natagpuan ko po yung kayaman ng hindi mawawala. Tagpuan ko po yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Yung fulfillment at purpose na matagal ko nang hinahanap. Kasi naalala ko po noon, kasi nga may ko mag-travel. Pagdating ko dun sa... Actually, bago ako mga punta dun, sabi ko, pag nakarating ako dito, pwede na akong mamatay. Diba? Yung mga ganong quotes kapag may mag-travel. Tapos pagdating ko po dun, sabi ko, ito na yun. parang ito na yun. Parang wala talaga. Hindi talaga ako na-fulfill na mga ginagawa ko. And yun nga, dahil nakita ko na yung hinahanap ko. Para yung parable ng Jesus, di ba? Yung taong nakatagpo ng kayamanan sa bukid, dahil nakita niya kung gaano ko ito kahalaga, binigay niya ang lahat para makuha yon. And ganun ko po nakita si Jesus. Hindi dahil napilitan ako mag-surrender, kundi dahil nakita ko na siya ang tunay na kayamanan.
5: Amen.
6: Amen talaga. Kasi ano man tawag dito, mahilig tayong hanapin yung happiness natin or yung joy natin sa mga bagay na meron tayo, 'di ba? Kagaya nga nung sabi ni Ate Ira, may mga ganun tayong time sa buhay natin. Ay, kapag nakapunta na ako dito, ako na ang pinakamasaya. Or kaya kapag meron na akong ganitong gadget, ako na ang pinakamasaya, or parang yun na yung bagay na makakapag-fulfill sa akin. Pero no, 'di ba? Wala dito or walang bagay dito sa mundo ang makakapag-fill up ng void sa ating puso. Only Jesus can fill that void sa ating mga puso.
5: Correct,
6: diba?
5: No? At saka, kasi parang yun yung longing ng human heart natin. Mm-hmm. We find our contentment and satisfaction on the things in the world, not on the word. So, sana no, sa mga kagapay po natin nakikinig ngayon, ikaw ba, saan ba nakaangkla yung hope mo? Saan ba nakaangkla yung faith na meron ka? Kasi, kung nakabase lang yan, abs, no, sa mga superficial things na meron ka, masaya ka dahil ang laki ng bank account mo. Masaya ka dahil puro ka travel. Masaya ka dahil ang dami mong followers sa social media. Parang, that's not the real purpose why God has created you.
6: Yes.
5: Parang, nagkakaroon tayo kumbaga ng illusion in mind. Parang nalulusa yung opportunity. Ano ba yung katotohanan na sinasabi ni God para sa atin? Where is our purpose, diba?
6: So, isa yan sa mga bagay na magandang natin, no? Pagbulay-bulayan, diba? Pero ito, Ate Ira, no? Paano mo sinimula naman establish yung intimacy mo with God, lalo na sa mga kaagapay natin or may mga listener tayo ngayon na feeling nila distant sila kay Lord or hindi sila consistent spiritually. Ano pwede mong bigay na tips para sa kanila?
19: So, simple lang po, dahil nagsimula po ako mag-pray kasama ng mga taong nagdi-disciple sa akin, yung kapatid ko at saka yung mga kaibigan niya. Dahil baby Christian pa lang po ako noon, may hunger and thirst po ako, kaya tanong lang ako ng tanong. And isa sa naka-establish din po ng intimacy ko kay Lord is nanonood ako ng mga Bible teachings sa YouTube. So, sumasabay po ako sa mga daily Bible reading at natuto din po ako mag-fasting kasama ng mga nag-guide sa akin. Naalala ko noon kapag mag-secret place sila or mag-pray, kasama ako sa isang room. Tapos hanggang sa dumating yung time, marunong na ako. Mm-hmm. Parang malaki pong bagay yung nagtuturo, nag-guide. Kasi baby po tayo, hindi pa natin pong kayang uminom ng milk, hindi pa natin kayang kumain. Mm-hmm. So, katulong po talaga, malaking bagay yung nag-disciple. And dahil hindi ko po alam lahat noon, pero willing po akong matuto at lumapit kay Lord araw-araw.
5: Thank you sa napakagandang reminder na yun. Kasi tayo, di ba? I mean, tayo, we need someone who could mentor us, who could teach us. Kasi ang hirap maglakad mag-isa. For you, ano, Ate Ira, how important na tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang follower ni Lord, there is someone, we have accountability group, a community na magtutulong sa atin.
19: So, dahil nga, produkto din po talaga ako nung yun nga, yung community. Napakahalaga po nun kasi, yes, mahalaga po yung personal time natin kay Lord. Mm-hmm. Pero mahalaga din yung community since sabi ng Bible, iron sharpens iron.
5: Correct.
19: At hindi natin kaya mamuhay mag-isa.
5: Mm-hmm.
19: Parang dun mo ma-feel na, okay, ito pala yung purpose ko to serve others then. To serve the church, to serve other people. And ayun, parang wag po natin kalimutan yung mga taong nagdi-disciple sa atin, mga community, kasi hindi po natin kaya mag-isa, mamuhay.
5: Yes.
19: Ang baby, kapag pinabayaan nyo yan, di ba, hindi mo pinakain, walang mag-aalaga, mamamatay, ganun din po tayo as a Christian.
5: Amen. So napakaganda nun, kaya check mo baka mamaya may friends ka diyan na nangangailangan ng help mo, 'di ba? Or kaya ikaw mismo nangangailangan ng help ng iba. So sabi nga, 'di ba, iron sharpens iron. Kaya ayun pa, magpalakasan tayo sa. So ito naman, no, sa alam natin, 'di ba, in our world today, napaka-busy at napaka-distracted ng mundo ngayon.
6: Mm-hmm.
5: Ang daming nangyayari, 'di ba? Ang daming ganap. Sa'yo ba, Ate Ira, ano ba yung mga habits or practical ways na nakatulong sa'yo personally para ma-pursue si God yung kanyang presensya araw-araw?
19: Okay. So, isa po sa malaking bagay na nakatulong sa akin para maalis po yung distraction na sa intimacy kay Lord is yung pag-browse po sa social media. Mm-hmm. Kasi dati po, yung isa po sa work ko is more on social media. Magpo-post ka sa social media, sa marketing, sa sales, kailangan mabilis ka, online ka dapat lagi. Mm-hmm. So, isa sa mga distraction talaga is yung pag-browse sa social media. At alam ko po that time na kapag nakita ko yung mga kaibigan ko or dati kong katrabaho na ganito yung na-achieve, tapos ako, wala, naubos na.
5: Mm-hmm.
19: Parang ganun, isa po siya sa malaking battle sa akin. Kaya isa po siya sa main thing. Nag-delete po ako ng Facebook that time. Parang sa laptop lang po ako nag-open nun. As in, hindi dapat accessible yung lahat ng mga social media kasi makikita ko yung mundo. And unti-unti po akong naging consistent sa pagbabasa ng Bible. Pinalit ko po yung pagbabasa ng Bible. Instead of browsing, Bible po yung pinalit ko. And naglaan po ako ng oras sa prayer, araw-araw. Natuto din po ako mag-fasting kasi nga tinuruan ako mag-fasting ng mga kaibigan ng kapatid ko.
6: Mm-hmm.
19: And palagi rin nga ako nakikinig ng preaching, podcast, at teachings about Word of God. Alam niyo po, isa sa pinaka-main na gusto kong i-share na pwede niyo pong gawin is huwag niyo pong mababakante yung isip niyo sa mga bagay na walang eternal value. Kasi alam niyo po yan, pagpupunta, kunwari maglalaba ako, may dala akong speaker. Makikinig ako ng Bible.
6: Mm-hmm.
19: Pag magugas akong pinggan, may dala akong speaker ulit kasi gusto kong makinig ng mga preachings. Parang ganun. Kasi the moment po na nabakante yung isipan ko that time, alam ko, atakihin ako ni Satan sa isipan.
6: Mm-hmm.
19: At yun na, babalik ulit ako sa dati kong mga gustong gawin.
6: Mm-hmm. Totoo yan, no? Talagang very practical yung shinare sa atin ni Ate Ira, na talagang wag din natin hahayaan na maging idle tayo.
5: Correct.
6: No, yung ating isipan, kasi yan talaga ang pinupunterya ng kaaway, no, kapag wala tayong ginagawa, kapag yung isipan natin ay parang palutang-lutang lang, hindi ba? Kaya isa din sa magandang sinabi niya, no, yung intentional tayo to seek Him and to meditate on His word, hindi ba?
5: Mm-hmm. Kaya nga, di ba, sabi din nila, the battle is in the mind. Mm-hmm. Once your mind is empty, di ba? Yes. Kung wala yung laman at hindi nakakarinig or nakakabasa ng salita ng Diyos, mas doon ka i-attack ng enemy. Kaya nga, ang ganda ng reminder sa Joshua 1:8, di ba? Meditate the word of God day and night. Di ba? Gandang reminder yun sa atin kasi kung hindi tayo nagbabasa, kung wala tayo sa Lord, aba, baka iba yung ginagawa natin. Mm-hmm. Ano bang gusto, magbasa kay Lord? Or iba yung gawin mo na baka mamaya for the enemy na pala yan, di ba? That's a magandang reminder and a warning for every one of us.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Totoo yan. Pero yun, Ate Ira, no, for the next question naman, di ba, pag yun nga, napapag-usapan natin ngayong hapon is about surrender. At syempre, no, pag, kung papakinggan siya, ang ganda, di ba? Pero syempre, ang hirap din gawin in real life. Pero ano yung mga areas na patuloy ka pa rin na tinuturuan ni Lord na isurrender sa Kanya?
19: So, dahil marami na po tayong isurrender, I believe marami pa ako din na kailangan pang ma-surrender.
5: Uh-huh.
19: And I believe po na parang libro yung buhay natin. Habang binubuklat ni Lord yung bawat pages, unti-unti niyang pinapakita yung mga bagay na kailangan pang baguhin. So, sa ngayon po, madalas niyang akong tinuturuan ako sa about sa character naman. Yung pagiging pagkakaroon ng ano, ng mas magkaroon pa ng pasensya tsaka self-control.
5: Mm-hmm.
6: Yes.
19: And magtitiwala sa timing. Kasi isa po sa battle ko talaga na gusto ko mabilis lang mga bagay-bagay. Pero isa sa tinuturo sa akin ni Lord in this season na magtiwala sa timing niya kahit kaysa sa sarili kong timing.
5: Amen. Talagang pasensya and self-control. At alam mo, Ate Ira, ibibigay sa iyo ni Lord, talagang gagamit siya ng situation para i-test and develop yung pasensya and self-control natin. Kaya nakakatuwa talaga, si Lord talaga, may mga situation siya ibibigay sa iyo to enhance, to modify your character.
6: Totoo, di ba? Kagaya ng mga nakikita natin sa palabas, di ba? Kailangan may character development.
5: Correct.
6: Diba? Kaya talagang yung mga bagay na pinagdadaanan natin, yung mga problema na talagang nai-encounter natin, may purpose lahat yan. Diba? Mm-hmm. Para i-hone tayo, i-prune tayo into the person that God wants us to be.
5: Amen. At eto na nga, no, Ate Ira, paano mo nararanasan na binabago at sinusustain ka ni God habang patuloy kang nagtitiwala at sumusunod sa Kanya?
19: So, dati po, madalas akong natatakot at saka nagda-doubt. Pero habang mas nakikilala ko si Lord at nakikita ko po yung faithfulness niya sa buhay ko, mas nagiging matatag yung faith ko. At hindi niya ako pinabayaan. Lagi niya po akong ginagabayan, pinalalakas, kinokorek. That's the best thing, di ba? Sa tatay natin in heaven. Kinokorek kapag kailangan. At pinibigay po lahat talaga ng provisions.
5: Amen, amen. Talagang si Lord ang nagsusustain sa atin.
6: Yes.
5: At tandaan mo kagapay, we can never do that on our own. Because as human, we are always limited. But the God that we serve is limitless.
6: Yes, unlimited.
5: Yes.
6: And finally, Ate Ira, no, para sa mga listeners natin at mga kaagapay ngayon na nakikinig na nasa punto ng buhay nila na pagod na sila or feeling nila lost sila or struggling to fully surrender ang kanilang buhay kay God, ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila ngayong hapon?
19: Okay. So, my encouragement po is simple lang. Start building holy habits with God. Unti-unti mong surrender yung mga bagay na maliliit. Alam niyo po yung kahit maliit lang, pero alam mong nakakahadlang sa relationship mo kay Lord. Huwag mong isipin na kailangan mong ayusin agad lahat. Isang hakbang lang po muna. One step muna.
5: Yes.
19: Sa pagsunod. Tapos, humingi ka ng lakas kay Lord after. Sa experience ko po kasi, may mga bagay na pinapasurrender si Lord. Kadalasan po, yun yung mga nagpapabigat sa akin. Hindi niya ito kinukuha para pahirapan ako, kundi para palayain ako at ilapit sa Kanya. Diba? As kung tayo ay mahilig mag-hiking, mahirap mag-hike ng maraming bitbit. So, ganun din po tayo. And hindi ka lugi kapag sumunod ka kay Lord.
5: Amen.
19: Sa Kanya mo matatagpuan ng tunay na buhay, kapayapaan at tunay na purpose. Sabi nga ng Bible, Job 1:21, isa nga to sa favorite ano ko, verse ko, naked I came from my mother's womb and naked I will depart.
5: Yeah.
19: So wala naman tayong madadala sa kabilang buhay. Kaya kung may pinapasurrendered si Lord sa'yo ngayon, trust Him. Mabuti siya. Faithful siya. At hindi niya sasayangin ang anumang isinusuko mo yeah. para sa Kanya. At kapag mas nakilala mo si Jesus, marirealize mo na walang anumang bagay sa mundong ito ang mas mahalaga pa kaysa sa Kanya.
5: Amen. Napakaganda. Napakagandang statement. At syempre, no, talagang we're so blessed na mapag-usapan to kasi tayo talagang hirap tayong mag-surrender. At syempre, Ate Ira, sa mga kaagapay natin na syempre gusto pang to know more about you, your content, and also you can share your social media platforms kung saan ba pwede silang mag-connect sa'yo at makita nila ang content mo. And even, baka mamaya may mga kaagapay tayo sa inyong area, eh pwede mo silang anayahan din sa inyong simbahan.
19: So, I have

0: Bioessence. Nawala po ba ako?
1: Hindi, tuloy lang, tuloy lang.
0: Okay, okay. Kasi parang naghang po. Yun, yun lang po. Tapos parang tapos naman na po ako.
1: Ayan. Alam mo, maraming salamat sa iyo, Ate Ira, for sharing your life and of course for helping our kaagapay to fully surrender everything kay God. Alam mo ha, sa mga kaagapay po natin na nakikinig ngayon sa radio and even sa ating online streaming, alam mo, ang surrender kay God, hindi ibig sabihin nawawala ka. Ang totoo, mas nakikilala po natin kung sino ka kay Lord. So, minsan alam mo ha, nakakatakot na mag-let go ng mga plans, comfort, relationship, o ng dreams. Kasi feeling natin, baka tayo, di ba, mawalan. Pero, kapag si God yung hinawakan mo, kinapitan mo, marirealize mo na hindi ka niya kukunin para ubusin ka. Inaayos ka niya para dalhin ka sa mas maayos at mabuting bagay.
2: Totoo yan. At isa yan sa mga magandang ibaon, no? Or baunin ngayong hapon. At para sa mga nakikinig ngayon, nakaagapay na feeling nila pagod sila, lost sila, or hirap silang i-let go ang control, this is your reminder, kaagapay, na God is not asking you to have everything figured out. He is simply asking for your heart. Yung puso natin ang gusto niya, and your trust at yung willingness natin sabihin or isurrender sa kanya lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya naman kaagapay, nawa marami po kayo natutunan ngayong hapon, at syempre nagpapasalamat tayo ulit kay Ate Ira. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Legit, at syempre sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abs Di Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia, at maraming maraming salamat po sa pagsama sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit!
1: Bye!
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihiri.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it! Legit! Legit.

araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasa kay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay siya ring tutulong tayo makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Naghahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong negatibo, at pwedeng kapahamak. And yet, Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: Kelvin Basino. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang aming panganay na anak, si Joel Umali, na nagdiwang ng kanyang birthday kahapon doon sa New Zealand. Binabati rin natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, sina Dulce Alicante, Pastora Julieta Aquino,

0: Isa sa pinakahinahanap-hanap ng tao sa bawat kultura at sa bawat panahon ay ang pagkakaroon ng isang buhay na makahulugan, matatag at kasiyasiya. Marami ang nag-aakala na ang ganitong buhay ay maibibigay ng tagumpay, kayamanan, edukasyon at mga accomplishments. Gayunman, may mga taong naabot ang lahat ng ito, pero nanatili pa ring hungkag ang buhay, lalo na sa aspetong espiritual. Bakit? Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Juan 6:51-58 na ganito ang sinasabi. Babasahin ko ang Juan 6:51-58. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sa mga verses na ito na aking binasa, tinalakay ni Jesus ang tungkol sa pagkagutom na espiritual. Ipinakilala niya ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang guro o isang miracle worker, kundi bilang tinapay ng buhay na nagmula sa langit. Na-shocked ang mga nakarinig sa kanyang sinabi noon. Hanggang ngayon, may mga nasi-shock pa rin sa ganitong deklarasyon ng ating Panginoong Jesus. Sinasagot ng ating aralin ang isang napakahalagang tanong. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagtanggap kay Jesus na maghahatid sa buhay na walang hanggan? Una nating unawain ang konteksto ng diskurso tungkol sa tinapay ng buhay. Para maintindihan natin ito, kailangang maunawaan natin ang setting. Bago pa ito, pinakain ni Jesus ang mahigit sa 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Humanga ang mga tao, kung kaya't sinunda nila si Jesus. Noon napag-unawa ni Jesus na marami ang nagnais sumunod sa kanya dahil natugunan niya ang kanilang pisikal na pangailangan. Kaya't ganito ang sinabi niya sa kanila sa Juan 6:27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Sa kwentong ating pinagbubulay-bulay, Ganito ang panimula ni Jesus doon sa verse 51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Iniuugnay ng verse na ito si Jesus sa ginawang pagpapakain ng Diyos sa mga Israelita sa ilang sa panahon ni Moises. Pinakain ng Diyos araw-araw ang mga ito sa pamamagitan ng mana. Ang mana ang bumuhay sa mga Israelita sa panahon ng paglalakbay nila sa ilang, pero eventually nangamatay rin ang mga ito. Sa ating aralin, ikinumpara ni Jesus ang kanyang sarili sa mana, ngunit mas higit siya kaysa sa manang nalaman at naranasan ng mga Israelita. Wika ni Jesus sa verse 58 ng ating aralin, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang na matay sila kahit na kumain niyon. Kaloob ng Diyos ang mana. Ngunit iyon ay pansamantala lamang. Si Jesus ang tunay na tinapay mula sa langit. Hindi lamang siya nagbibigay buhay. Siya mismo ang buhay. Nagmula siya sa Ama, isinugo sa mundo upang tugunan ang pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan, hindi ang pagkagutom ng sikmura, kundi ang pagkagutom ng kaluluwa. Bawat tao'y nakararanas ng pagkagutom na ito. Pagkagutom sa kahulugan at tunguhin ng buhay. Pagkagutom sa pagmamahal, pagpapatawad, pag-asa, at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Sa kabila ng kayamanan, tagumpay, kasiyahan at kapangyarihan, maaaring manatiling walang kapahingahan ang kaluluwa. May kahungkagan o emptiness sa bawat tao na tanging ang Diyos lamang ang makapupuno. Wika ni Jesus sa ikalawang bahagi ng verse 58, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay ay ang inialay na buhay ni Jesus. Wika ni Jesus sa verse 51, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Alam nyo, sa pagsasabi ng pangungusap na iyan, ay lalong uminit ang diskusyon. Nagtalo-talo ang mga Hudyo. Kung kaya't wika nila dun sa verse 52, paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Binigyan nila ng literal interpretation ang sinabi ni Jesus. Bagamat ang reference ni Jesus ay isang historical event, ang binibigyan din niya ay ang puntong espiritual, ang pag-aalay niya ng kanyang buhay sa ibabaw ng krus alang-alang sa katubusan ng sangkatauhan. Ang salitang laman ay tumutukoy sa pagiging tao ni Jesus. Ang bugtong na anak ng Diyos ay naging tunay na tao, tumanas ng pagkagutom, pagkapagod, kalungkutan, panunukso, pagdurusa, at kamatayan. Pansinin ang pangungusap na ito upang mabuhay ang sanlibutan. Namatay si Jesus hindi lamang bilang pinakamataas na halimbawa ng pag-ibig. Namatay siya bilang kahalili ng mga makasalanan. May malalim na kahulugan ang kanyang kamatayan. Ang kanyang sakripisyo ay kinakailangan. Ang krus ang pangtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ang ating kaligtasan ay binili sa napakalaking halaga. Ang krus ay nagpapaalala sa atin kung gaano kalala ang kasalanan at kung gaano naman kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagkain sa kanyang laman at pag-inom sa kanyang dugo? Wika ni Jesus sa verse 53. Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Abe, laking gulat ng mga nakarinig. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga Hudyo ang pag-inom ng dugo, pero yun mismo ang sinabi ni Jesus. Hindi nila maunawaan na gumamit lamang si Jesus ng isang malinaw na paglalarawan tungkol sa pananampalataya. Ang pagkain at pag-inom ay isang personal na gawain. Hindi pwedeng ikain natin ng iba o kaya'y ikain tayo ng iba. Hindi pwedeng tingnan lamang natin ang pagkain para mabusog. Kailangan itong personal na kainin. Kaya hindi naman. Hindi sa atin ang kaligtasan dahil lamang sa hinangaan natin si Jesus o pinag-aralan natin ang tungkol sa Kanya. Kailangang personal mismong tanggapin natin siya. Ang kainin ng kanyang laman at inumin ng kanyang dugo'y nangangahulugan ng mga sumusunod. Magtiwala sa kanyang pagsasakripisyo. Lubusang umasa sa kanya. Personal na tanggapin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kilalanin siya bilang tanging pinagmumulan ng buhay espiritual at buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay hindi lamang ang pagsang-ayon sa isip. Ito'y ang personal na pagsuko at pag-asa kay Jesus. Ang taong nagugutom ay hindi lamang nagtitiwala na may tinapay na makakain, aktwal na kakainin niya ito. Gayun din naman, ang pananampalataya ay hindi lamang ang paniniwala na si Jesus ay totoo. Ito'y ang pagtitiwala ng buong buhay sa Kanya. Ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap ng buhay. Ang pagtanggi kay Jesus ay pagtanggap ng kamatayan. Ang pakikiisa kay Jesus ay humahantong sa buhay na walang hanggan. Nagbitiw si Jesus ng mahalagang pangako. Una, buhay na walang hanggan. Wika sa verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Pansinin ninyo ang pagkakasabi. Hindi sinabi ni Jesus na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, may buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula na ngayon sa pamamagitan ng restored relationship with God and fellowship with Christ. Ngayon pa lamang ay tinanggap na ng isang mananampalataya ang buhay na walang hanggan, bagamat ang buong kaganapan nito'y mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus. Ikalawa, muling pagkabuhay. Idinagdag ni Jesus sa verse 54, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang ating pag-asa'y hindi lamang ang tayo'y mananatili pagkatapos ng kamatayan, kundi muli tayong bubuhayin pagkatapos ng kamatayan. Dahil napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, lahat ng sumasa kanya ay muli ring bubuhayin. Hindi ang kamatayan ang final chapter ng buhay ng isang mananampalataya. Hindi ang libingan ang huli niyang hantungan. Sa isang mananampalataya, ang pag-asa sa muling pagkabuhay ang bumabago sa kanyang pananaw tungkol sa pagdurusa, pagtanda, at kamatayan. Ikatlo, Walang katapusang pananatili kay Jesus. Wika ni Jesus sa verse 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ito'y tumutukoy sa intimate relationship with Jesus ng isang believer. Ang Christianity ay higit pa sa relihiyon. Ito'y relationship. Wika ni Jesus sa verse 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Dahil sa pananampalataya, tayo'y nananatili kay Jesus at siya'y nananatili sa atin. Ang kanyang lakas ay nagiging lakas natin. Ang kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng katiyakan. Ang kanyang espiritu ang ating gabay. Ang malapit na relasyong ito kay Jesus, ang sandata natin sa pakikibaka sa buhay. Ang buhay ni Kristo ang nagiging buhay natin. Pinaliwanag ni Jesus sa verse 57. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. This is a very powerful statement. Si Jesus ay lubusang umasa sa Ama. Kailangan din tayong lubusang umasa kay Jesus. Hindi tayo nakapagpapatuloy sa buhay dahil lamang sa sarili nating kakayahan. Kailangan natin ng patuloy na pagkaing espiritwal. Kung paanong kailangang kumain ang ating katawan araw-araw, kailangan ding kumain ang ating espiritu araw-araw. Kumakain tayo spiritually sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng kasulatan, fellowship, pagsunod, at pagtitiwala. Habang tayo'y nananatili kay Jesus, nasasalamin sa ating buhay ang kanyang buhay. Ang sangay makapamumunga lamang habang ito'y nakakabit sa puno. Magbubunga lamang ang isang mananampalataya habang siya'y nakakabit kay Jesus. Sa pagwawakas, alalahanin ng mga araling itinuturo sa atin ng Juan 6:51 hanggang 58. Si Jesus lamang ang makatutugon sa pinakamalalim na pangangailangan ng ating puso. Ang pananampalataya ay personal. Kailangang tanggapin natin si Jesus ng personal. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa ibabaw ng krus. Ang krus ay sentro ng buhay Kristiyano. Ang langit ay mararanasan na natin ngayon sa pamamagitan ng malapit na relasyon kay Jesus. Kailangang manatili tayong nakaugnay kay Jesus sa pamamagitan ng ating pagsunod araw-araw. Ang Juan 6:51 hanggang 58 ay nagdideklara kay Jesus bilang probisyon ng Diyos sa isang nagugutom na daigdig. Ang mana sa ilang ay pagkaing pansamantalang bumuhay sa mga Israelita. Sa ngayon, si Jesus ang bumubuhay sa atin sa buong panahon ng ating buhay. Nananatili pa rin ang paanyaya ni Jesus. Ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Lumapit tayo kay Jesus na may pagkagutom sa ating puso, may pagtitiwala sa kanyang sakripisyo, may pakikisama sa kanyang presensya, at tuklasin ang isang buhay, isang masagana't kasiyasiyang buhay na siya lamang ang maaaring makapagkaloob. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat sa iyong napakadakilang pag-ibig. na isinugo mo sa amin ang iyong anak na si Jesus upang maging tunay na pagkain namin na magbibigay sa amin ng kabusugan at ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programa. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a-8 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 9 to 15.
2: Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa'yo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Makita ka lang ay umuurong na ang aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong ipinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipol ang masasama, binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan, ang kanilang mga lunsod, iyon ang winakasan, at sa aming alaalay, nalimot ng tuluyan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kay Yahweh na hari ng Zion ay umawit tayo ng papuri sa lahat ng bansa. Ang ginawa niya'y ipagbunyi. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan. Mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. O Yahweh, ako sana'y iyong kahabagan. Masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan upang sa harapan ng lungsod ng Zion, aking isalaysay. Dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko'y ipibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong na gawa nila. Sa bitag para sa akin, ang nahuli ay sila. Sa matuwid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala at ang masasamay nahuhuli sa mga bitag na gawa nila. Sa daigdig ng mga patay, doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Hindi habang panahong pababayaan ang dukha, hindi na rin mawawala pag-asa ng maralita. Huwag mong tulutan, Yahweh, na labanan ka ng mga tao. Tipunin mong lahat ang mga bansa at sila'y hatulan mo. Takutin mo, O Yahweh, ang lahat ng bayan at iyong ipabatid na sila'y tao lamang. O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Inaapi ang mga dukha ng palalot walang awa, naway sila ang mahuli sa patibong nilang gawa. Ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin, si Yahweh ay nilalait at sinusumpa ng mga saking. Ang sabi ng masasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila'y walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Ang masasamay palaging nagtatagumpay, ang hatol ng Diyos ay di nila nauunawaan. Palagi nilang tinutuya ang kanilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, hindi kami mabibigo. Kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Namumutawi sa bibig nila'y sumpa, banta at pandaraya. Dila nila'y laging handa sa marumit masamang pananalita. Sa mga nayon, sila'y nag-aabang upang paslangin ang walang kamalay-malay. Para silang leon na nasa taguan, mga kawawang dukhay, inaabangan, hinuhuli ang mga ito sa kanilang bitag at pagkatapos ay kinakaladkad. Dahan-dahan silang gumagapang upang biktimahin ang mga mahihina. Ganito ang sabi ng masasama, ang Diyos ay walang pakialam. Mata niya'y nakapikit, di niya ako mapagmamasdan. Gumising ka, O Yahweh, at ang masasamay parusahan. Silang mga naghihirap ay huwag mong kalimutan. Bakit hinahayaan ng Diyos na hamakin siya ng masasama na nagsasabing ang parusahan sila'y di raw niya magagawa? Subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan at ikaw ay palaging handang tumamay. Ang mga kapuspalad ay sa iyo lang umaasa sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Mga braso ng masasamay, iyong baliin, parusahan mo sila't kasamaay sugpuin. Nagahari si Yahweh magpakailan paman, mga bansang may ibang Diyos sa lupa'y mapaparam. Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak, patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa. Kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan, kaya't ang ganito'y huwag sabihin ninuman, lumipad kang tulad ng ibon patungo sa kabundukan, sapagkat ang pana ng masasama ay laging nakaumang upang tudlain ng taong matuwid mula sa kadiliman. Ang mabuting tao ay mayroon bang magagawa kapag ang mga pundasyon ng buhay ay nasira? Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono, at buhat do'y pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwail, siya'y lubos na namumuhi. Pinauulanan niya ng apoy at asupre ang masasamang tao, at sa mainit na hangin, sila'y kanyang pinapaso. Si Yahweh ay matuwid, at sa gawang mabuti, nalulugod. Sa piling niya'y mabubuhay, ang sa kanya'y sumusunod. O Yahweh, kami sana'y iligtas mo, pagkat wala na ngayong mabuting tao, wala nang taong tapat at totoo. Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa, nagkukunwari at nagdadayaan sila. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila, at sarhan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin, at sa gusto namin walang makakapigil. Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklolohan ang mga inaapi. Sa pinag-uusig na walang magkupkop, hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan, ang katulad nila'y pilak na lantay.

0: at ang lungkot sa puso kong gabit-araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin, huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbaligin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Makagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala nga, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauhay kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man, wala nga, wala. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam? Itong masasama, lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay, pinagnanakawan at akong si Yahweh ay ayaw dalanginan. Darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa kanya'y sumusunod. Hadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila'y mag-iingat. Ang aking hinihiling nawa ay dumating. Mula sa Zion ang kaligtasan ng Israel. Labis na magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganain ni Yahweh. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan, at ang kapwa'y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang, di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao'y di matitinag kailanman.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Madalas sinasabi ng mundo, "Uy, bata ka pa. Enjoy ka lang, you only live once. Huwag ka muna magseryoso. Hayaan mo muna yung mga matatanda." At minsan, dahil paulit-ulit mong naririnig yan, naiisip tuloy ng ibang kabataan na wala pa silang kayang gawin. Na parang, hintayin ko na lang tumanda ako bago maging useful. Pero alam mo ba, sa Bible, maraming kabataan na ginagamit agad ni Lord at isa na doon si Miriam. Hindi siya lagi nabibigyan ng spotlight tulad ni na Moises or ni Aaron, pero sobrang importante ng role niya. Happy, happy morning sa'yo kaagapay. Kumusta ka today? By the way, binabati ulit kita ng happy 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Nakapunta ka ba nung nakaraang Sabado sa ating celebration? Nawaa na pagpala ka at syempre madami kang takeaways at syempre ipasa po natin sa ating family yung ating legasiya na ipamana ang pakikinig ng DZAS, 'di ba? Para mas lumagana pa ang mabuting balita ni Kristo. At syempre habang nakikinig ka today, sana nasa mais kang kalagayan. At i-enjoy mo kung ikaw man ay nasa tahanan, trabaho, or sasakyan. I hope and I pray that you feel the presence of God. And be with us, ha. Patuloy po na mag-share at mag-comment sa ating streaming. Ipasa mo na ang ating link sa inyong mga group chat, sa inyong mga kaibigan para mas makapakinig sila po ng ating program. Kaya tuto ka lamang dito sa unang salmo.

Yan mga kaagapay, alam mo, sabi po sa Book of Exodus, yan ako may Bible ka, paki-open po. Buksan mo ang Exodus chapter 2. Ito yung kwento nga, yung panahon na pinapapatay ni Pharaoh ang mga batang Hebrew na lalaki. Alam mo, napakadelikado, nakakatakot at magulo. At para mailigtas si baby Moses, inilagay siya ng nanay niya sa basket sa ilog. Imagine mo yon, baby pa si Moses at pwede siyang tangayin ng tubig anytime. At alam mo kung sino ang naiwan doon para magbantay? Ayun, si Miriam. Bata pa siya noon, pero hindi siya naglaro. Hindi siya naglaro ng Jolene, hindi siya naglaro ng mga Roblox, hindi siya naglaro ng 1020, hindi siya naglaro ng patintero. Hindi siya naging careless. Hindi siya nagsabi ng bahala na. Alam mo, nanatili siya. Nagmasid siya, nag-isip siya. At nung makita ng anak ni Pharaoh si baby Moses, mabilis na lumapit si Miriam at nagsabi, "Gusto niyo po bang tawagin ko ang isang Hebrew woman para mag-alaga sa bata?" Grabe no? Ang talino, ang responsable at dahil doon, mismong nanay ni Moses ang nakapag-alaga ulit sa kanya. Kaagapay, simple lang tignan yung ginawa ni Miriam, pero isipin mo to, kung hindi siya naging responsable sa maliit na bagay, baka iba ang naging kwento ni Moises. At minsan ganun din tayo. Iniisip natin na kailangan ng grand or big agad para maging meaningful ang ginagawa natin. Pero sa totoo lang, maraming malalaking bagay ang nagsisimula sa simpleng responsibility. Pagbangon sa tamang oras, ikaw ba? Anong oras ka bumabangon? Baka mamaya, lagi kang late. O di kaya, pagtulong sa bahay kahit walang utos, kung hindi ka na pagkasalitaan ni nanay o anak, ano ba, kailan ka ba maghuhugas ng pinggan, kailan ka magwawalis, kailan ka maglinis ng CR. At baka mamaya ang sabihin ma, wait lang 5 minutes, sana po tigilan na natin yon. Ayan o, di kaya kung ikaw ay estudyante, yung pag-aaral ng maayos, di ba? Pagtupad sa pangako na hindi napapako, pagiging dependable kahit walang nakakakita. Responsibility is not about age, it's about character. At alam mo, attractive kay Lord ang taong marunong maging faithful sa maliit na bagay. Kasi nga 'di ba, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mas marami pang ipagkakatiwala sa iyo si Lord. Pero maging honest tayo, minsan mahirap maging responsable. Lalo na kapag walang nakaka-appreciate, kapag paulit-ulit, kapag parang ikaw lagi ang laging inaasahan. At baka may listener tayo ngayon na pagod na sa mga responsibilidad niya sa bahay, sa trabaho o sa school. Parang gusto mo na lang sabihin, pwede bang iba naman? Pwede bang hinto muna ako, magpapahinga lang ako ha? Pero gusto kong i-remind sa you today, may purpose kahit maliit mong ginagawa. Hindi sayang ang pagiging responsable mo. Hindi invincible kay Lord ang effort mo. At tulad ni Miriam, baka hindi mo pa nakikita ngayon. Baka may impact pala yung ginagawa mo sa buhay ng ibang tao. Baka yung simpleng pag-aalaga mo sa kapatid mo, malaking bagay na pala yan. Baka yung pagiging mabuting student mo, testimony na pala yan sa ibang tao. Baka yung pagiging dependable mo sa bahay, ginagamit pala yan ng Diyos para magdala ng peace. Kaya sa pagkakataong ito, mga kaagapay, I invite you, manalangin po tayo. Panginoon po naming Diyos na tapat, mapagmahal, at syempre nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat po dahil ginising nyo kami. Salamat po sa pagpapalang aming nararanasan. We thank you, Lord, for the life of Miriam na nag-remind po sa amin na kahit bata pa, may magagawa na po kami para sa inyo. Lord, help us, O God, kaming mga kabataan na maging responsable sa bahay, sa aming school, sa aming community, at sa aming mga ginagampan ng mga tungkulin. Turuan mo kaming maging faithful kahit sa maliit na bagay. Bigyan mo kami ng pusong handang tumulong at magmalasakit
sa ibang tao at maging dependable. Use us, O Lord, for your glory. In Jesus' name, amen.

This morning, kaagapay, huwag mong maliitin ang sarili mo dahil bata ka pa. At huwag mong maliitin ang small responsibilities na meron ka ngayon. Minsan, doon nagsisimula ang mas malaking purpose na inilalaan sa'yo ng ating dakilang Panginoon. At baka tulad ni Miriam, ginagamit ka na pala ni Lord kahit hindi mo pa napapansin. Kaagapay, ito po muli ang inyong companion, Kael Garcia. Ano ba yung naging impact sa'yo ng ating devotion ngayong umaga? Kung meron man, pakicomment naman po ano po ba ang inyong natutunan. Pakishare na rin po ng ating streaming sa Facebook at maging sa ating YouTube channel. Kita-kits po ulit tayo ha, sa susunod na episode ng ating programa. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Kamusta po kayo on June 8 na ngayon? Grabe ano? Second week of June. At doon sa mga kaagapay natin, ang mga nakamusta natin, nakapagpalad, nahay, nagpapicture ba? Maraming pong salamat for celebrating with us nung Sabado sa atin pong 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company.
4: Dalawang taxi driver na tumanggap kay Kristo, si Raymond at saka si Darren. Binabati ko kayo.
5: Opo. At saka po sa atin pong mga kaagapay, salamat po ha, nagkita-kita tayo. At kahit mabilis lang, no? Yung mabilis lang yung mga daan, yung hello, hi. At least ang sarap makita na magkakasama tayo, magkakaugnay tayo, magkakaagapay tayo.
4: Connect.
5: Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yun sa 702 DZAS. At kung ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center. Mula po sa Pasig na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Bukawi. At dahil nga din po Lunes, ngayon may awit tayo bago ko makalimutan. Okay, Dad, ready ka na po ba?
4: Subukan.
5: Okay. Ayan ang ating nota. Ready? Lahat ka agapay, sing. Man.

0: Amen.
1: Amen. At mga kaagapay, kung kayo na mabubuhay na dyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo pa rin po ang ating programa. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, sa ating mga kaagapay na nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda pong inyong internet connection, definitely maganda rin po ang reception. And that goes as well for our friends, mga kaagapay natin sa iba't ibang bansa. So hold on lang po kayo. Salamat po, naka-tune in uli kayo ngayon. Another year, sabi nga, another year of God's goodness and faithfulness until all have heard. Diba yun yun? At ang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Lunes maging matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw yan. Naglalayong kayo hatdan ng makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay.
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. May topic tayo magandang pag-usapan ngayon, di ba? Alam niyo po, ang June 14, yun ay World Blood Donor Day. At yung June 14, sa Sunday yan, di ba? Ito ay na-establish noong 2004 bilang isang collective effort ng apat na global health organization. So, ang World Health Organization, ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, ang International Federation of Blood Donor Organization, at ang International Society of Blood Transfusion. So nag-agree po sila na nag-launch ng event at isinabay sa birthday ni Karl Landsteiner, June 14, 1868. Siya po ang Nobel Prize winning scientist na naka-discover ng ABO blood group system. O yun. Kaya ngayon, alam natin bakit June 14. Ang dugo po kasi ay kinakailangan para sa survival ng isang tao. So gumaganap bilang daluyan ng oxygen at mga mahalagang nutrients na makakarating sa iba't ibang organ ng ating katawan. Ito po yung dahilan kung bakit ang mga healthcare institution ay palagi ang nangangailangan ng dugo upang magbigay ng lifeline sa mga patients na may serious medical condition o upading maibalik sila sa magandang kalusugan. Kaya ang topic po natin ngayon, kinuha natin sa makatimed.net.ph, 8 reasons why you should donate blood regularly. O, diba? O, coming from a medical perspective, yan ha, tingnan natin. So, ayon po sa Philippine Red Cross, ang estimado po ay higit sa 2,000 blood units ay natatransfuse sa mga pasyente sa buong bansa kada araw. So, 2,000. Eh, hindi mo rin maikakaila yung posibilidad na isang kakilala o mga ngailangan ng blood transfusion sa hinaharap. Subalit, ang maganda dyan, alam mo ba, hindi lang ang mga pasyente ang nagbe-benefit mula sa blood donations. Ang regular na pag-donate din, nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan ng donor. So, pag-usapan natin ang mga top reasons kung bakit dapat na nag-donate ng dugo bilang part of a health routine. Una, sabing ganon, free health check-up and pathology test. O syempre, bago mag-donate ng dugo, kailangan sumailalim muna sa isang medical check-up upang makasiguro na ikaw ay sapat na malusog upang maging donor. So, gayon din, nangangahulugang malalaman mo kung ikaw ay may potential health issues. So sa panahon ng check-up, kailangang sagutin ang mga tanong na kaugnay sa iyong medical history at mag-a-undergo ng health screening procedure upang ma-check ang pulse, temperature, blood pressure, blood count gamit ang pathology test. O lahat yan libre ha. So ang uri ng free medical test ay isang bagay na kinakailangan kunin at i-take advantage. Okay, so yan. Pangalawa, it reduces the risk of heart disease and liver disease. Ito ay nagpapababa ng risk ng sakit sa puso at sa liver o sa atay. Ang iron load ay nangyayari kapag sumusunod sa isang iron-rich diet na nagre-resulta sa pagtaas ng iron level sa katawan. So, ang sobrang iron ay nagpapasikip ng blood vessels sa puso at liver kung saan ito itinatago, ikinikip. So, bilang resulta, maaaring maging prone sa sakit na nakakaapekto sa organs tulad ng liver cirrhosis at cancer. Gayon din ang heart attack. So, bilang blood donor, may kakayanang maalis ang 225 hanggang 250 milligrams of iron na makakatulong sa katawan na magkaroon ng iron overload. Di ba makaiwas sa pagkakaroon ng iron overload? Sa totoo lang, nung bata pa ako, hindi talaga na-advocate ang kahalagahan ng pag-donate ng dugo. Except kung halimbawa, meron nang na-ospital sa pamilya. Parang sa blood donation, ay talagang katapangan lang yung kailangan mo at kailangang umiral. Salamat at sa panahong ito, sinasabi na ang benepisyo ng pag-donate ng dugo tulad ng libreng check-up at pathology test. Siyempre, kailangan siguraduhin na ang dugo ay malinis at ang donor ay may malusog na pangangatawan. Hindi lang yon. Ang pag-donate ng dugo, sabi nga, nagpapababa rin ng risk ng heart disease at liver disease. Sabi, bakit? Kasi habang ang iron ay isang mahalagang element sa pag-transport ng oxygen, ang katawan ay walang natural na paraan upang ilabas ang iron, kundi sa pamamagitan ng blood loss. So kapag ang isang tao ay nag-accumulate ng sobrang iron kaysa kinakailangan, ang sobra ay nagbe-build up na sa vital organs at nag-trigger ng biochemical change na nagiging dahilan ng damage sa puso at sa atay. Kaya nga kung healthy ka, maging blood donor ka. So mga kaagapay, ang ganda kaya nung sinasabi ng Proverbs 3:27. Sabi doon, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayanan na ito ay magawa. Ulitin ko yan ha. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Wow anak, bagong topic, International Blood Donor Day. Dugo, kailangan. Why donate blood? 2,000 benefits sa donor, free check-up to qualify for a donor, reduces heart level, sobrang iron, resulta cancer or heart attack. Katapangan, malinis at malusog na katawan, blood loss, biochemical, kagandahang loob, itinuturo ng Bible, maging ang loob mo'y maganda at handa kang tumulong sa iba, ang Diyos naman ang sasaklolo sa iyo upang tulungan ka. Abay, amen, amen tayo. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, ang nabagong buhay, a changed life by the power of Jesus Christ glorifies God and the Father in the unction of the Holy Spirit. Ang pag-aaral sa unang Pedro chapter 4, 1 to 6. Wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Since nag-suffer si Jesus Christ nung nandito siya sa mundong ibabaw, dapat ready din kayong pagdaanan niyo. Kasi yung nahirapan, sa buhay na ito kasi yung nahirapan sa buhay na ito ay tumigil na saan? Sa pagkakasala. Wow, amen. Kaya simula ngayon, habang nabubuhay pa kayo sa mundo, sundin ninyo ang kalooban ng Diyos at huwag ang pagnanasa ng katawan. At tama na yung time na sinayang ninyo sa katawan sa mga bagay na ginagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Namumuhay kayo sa kalaswaan, pagnanasa ng katawan, paglalasing sobrang mga party-party at pagiinuman at nakadidiring pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka sila ngayon bakit hindi na kayo nakikisama sa kanila o nakikisama sa kanila sa napakagulong pamumuhay nila. Kaya binabastos nila kayo. Pero mananagot sila sa Diyos kasi siya ang magja-judge sa mga buhay at mga patay. Kaya pinreach din ang magandang balita sa mga namatay na, doon sa mga na-judge na noong nabubuhay pa sila sa lupang ibabaw, gaya ng lahat, para mabuhay sila sa espiritu ng nakatulad ng sa Diyos. Ito po yung sobrang kabaitan ng ating nagmamahal na Diyos sa kanyang most very unconditional act of loving sa bawat isa sa ating lahat na sumasampalataya. For greater is He, God, that is in you than he, Satan, who is in the world. This is the battle of the great divide sa mundong ibabaw. The battle between good and evil. The battle between God and Satan. Wow. Amen. Looking unto Jesus, the author and the finisher or fulfiller of our faith. For faith increases and grows by hearing by the word of God, the only one and the only truth, the Bible. Amen. Wow. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yun. Ang sabi nga natin, di ba si Peter din nga po yung nagsabi na God has given us everything pertaining to life and godliness. So, dito sa 1 Peter chapter 4, sabi nga ganun, tayo ay kinento ni Peter yung ano tayo dati, makasalanan, di ba? Na dati tayo ganito, pero meron ng pagbabago. At yung pagbabago yun, nilay out niya eh. Sabi nga ganun, ang consequence nga dito sa binasa natin, yung pong truth na ngayon na hindi na tayo nakikisama, yan yung term ng dad, hindi na tayo nakikisama sa kanila, minamalign tayo, nape-persecute tayo, pinagsasabi tayo, di ba? Yun yung truth ng pagbabago ng banal na kasulatan, ng truth of the gospel sa ating buhay. Kasi nga po, ang tunay na mananampalataya ay nagkakaroon po ng tunay na pagbabago. Tunay ang bagong buhay. Kapag wala pong pagbabago sa buhay, malaking katanungan po yun, di ba? Baka tinanggap mo lang ang Panginoon sa nguso, hindi sa puso. Kasi ang laging, malaking problema ngayon, dad, no? So dapat po kasi ang pagbabago natin, talagang nakikita ng mga tao. I remember may isa kaming young professional sa church. Tapos marami din yung pinagdaanan. Pero lately, early this year, bumalik siya uli sa church. Pagbalik niya, talagang lumapit siya kay Kuya Ness. Sabi niya, Pastor, salamat talaga. Kasi yun yung nagsasabi sa kanya na noon, ini-encourage siya before. Yung sabi, alam mo, gagamitin ka talaga ng Panginoon. Pero after that, nawala siya sa church. So he went through a lot of mga situations, yung mga ganon. Tapos he came back to the Lord. So when he came back to the Lord, ang magandang nangyari sa kanya, totohanan na to. And he's very good. He's being discipled by people in church, ganyan. Tapos, ang magandang reaction, ang magandang nangyari, yung best friend niya, nakita yung pagbabago. So, ang nangyari ngayon, sabi niya, anong nangyayari sa'yo? Ganyan-ganyan. Bakit ang laki na ng changes mo? So, after noon, nadala na rin niya yung best friend niya sa church kasama
0: Amen.
1: yung buong pamilya. So, ang laking factor yung change lives. Kasi kung titingnan nyo, ang talagang purpose ni Lord, para tayo maging Christ-like. Yun yun eh. Makita si Kristo sa ating buhay. At yung buhay na yon ang siyang maging ilaw sa atin para yung other people, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kasama sa work, mawi-witness nila yung bagong buhay na ginawa ng Diyos sa atin. Noong nagsuko tayo ng ating buhay, tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa
0: Amen.
1: ating kaligtasan. At
0: At
1: sumunod
0: malaking
1: tayo sa
0: impact
1: Kanya.
0: yan, anak. Malaking impact.
1: Oo. Malaking impact yon. Kasi po yung hindi, yung nagsasabing Kristiyano siya, pero hindi na bago ang buhay. Sa totoo lang, impacto yun.
0: Ay, impacto talaga yon.
1: Oo, kasi iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, di ba?
0: Kasi nungalina.
1: Opo, and ang dami-dami nakikita natin ganyan, gumagamit ng Bible verses. Pero ang mga ginagawa, kabaliktaran sa prinsipyo sa banal na kasulatan.
0: Anak, yan
1: Diba?
0: ang problema ng relihiyon. Yung relihiyon, kumakabit pataas. Ay, hindi pwede yun.
1: Opo. Kailangan ang tunay na relihiyon, tunay na, huwag na natin gamitin yung religion. The true relationship with God.
0: Relasyon, relasyon.
1: Relasyon. Yun yung nagbabago ng ating buhay. So,
0: Amen.
1: pag walang pagbabago, di ba, ang moral compass, hindi matama. Huwag kang sabihin Kristiyano at sumusunod kayo sa Panginoon kasi sa totoo
0: Impacto
1: lang.
0: talaga, impacto. Satanas.
1: Kasi, tandaan nyo, Satan can even recite the verses, di ba,
0: Oo,
1: with
0: talaga.
1: trembling pa. Pero nagbago ba ang puso niya? Hindi. Ang pagsunod ang talagang mahalaga. So mga
0: Amen.
1: kaagapay sa atin, alam mo, yun dapat tayo, alam natin na pag tayo po yung mga mananampalataya, talagang sumunod tayo sa Kanya. Yun po, ha? Huwag po tayong, sabi ko nga, huwag po tayong pataka lang sa buhay Kristiyano. Seryosohin na po natin ito. Okay po ba? So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa katotohanan ito na aming pinag-usapan ngayon. Salamat po, Panginoon, kasi Ikaw po yung siyang tunay na nagtuturo sa amin in everything. So Lord, salamat po. And this is again a good reminder for us na dapat po kami po yung nagsasabing kami po yung mga mananampalataya, kami yung mga tunay na Kristiyano. Nakikita po to sa amin sa aming bagong buhay, sa aming
0: Amen.
1: pagsunod sa iyo. Yun po yung aming dalangin. So ang dalangin namin, patuloy kaming magbasa ng iyong salita para lalo kaming ma-transform ayon sa iyong salita sa banal, sa gabay ng banal na Espiritu at lalo pong magliwanag ang ilaw namin sa aming pamilya, sa aming workplace, sa community, sa church. Yun po ay aming dalangin. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day. Una-una na po kay Ma'am Sarah Magsino. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, I know she had been through a lot, lalo na po sa grieving, dahil lately nga po yung pag-uwi ng mommy niya sa'yo. But Lord, I pray for her and for that you will continue to comfort her and the whole family, Panginoon. At yung patuloy na peace that comes from you. So as she celebrates her birthday today, I pray, Lord, for your grace and your love upon her. Ganun din po sa iba pa namin mga kasama, si Pastor Edgar Alegre, Marilyn Roldan de Guzman, kay Marife Manalang Gomez, kay Roden Calasi, kay Cora Ballesteros, kay Gina Matangay Ray, at kay Nathaniel Santa Cruz. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat po sa aming listahan, sa aming list. Pero alam po namin, Panginoon, ay meron pa po na mga kaagapay na today is their special day. So Father God, we pray na ikaw po ang siyang gumabay, magbigay ng mga pangangailangan at i-surprise mo kami, Panginoon, ng iyong kabutihan. Lord, yun yung maganda. So Father, we declare blessings upon all amin pong mga kaagapay na today is a special day. At ang dalangin namin, kahit hindi po namin special day, we will continue to follow you and serve you, Panginoon, with joy in our hearts. Kasi alam namin, yun po yung pinakatamang desisyon sa bawat araw. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, salamat po. Looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. For faith increases and grows by hearing the word of God, the only one and the only truth, the Bible. Dahil doon, amen, amen, alam namin na hindi ninyo kami lalampasan dahil kakabit na ninyo kami. Amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, talagang meron niyang pagbabago. Pag wala yung pagbabago, abay tanungin, ano, saan ako nagkamali, Lord? Saan ako napahinto? Diba? Yun yung best to do that. Reflect and ask the Lord's forgiveness. And ang Panginoon naman po, He is a God of second, third, fourth, fifth chances. Basta sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So mas maganda po na yun ang ginagawa natin. And that's a choice we have to make every day. Choose God always. Tandaan niyo po yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Musura at ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProDex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers.

0: at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Purihin ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo po ay sama-sama dito sa Hardin ng Panalangin, kung saan atin pong ipinagdiriwang ang kabutihan at katapatan at pagmamahal ng Panginoong Diyos. Atin pong dinadala sa Panginoon ang ating mga pasanin at mga kabigat

at mga problema sa buhay. At dito rin po tayo ay nakakapagpalakasan, nakakapag-fellowship dahil saan mang bahagi sa ating global barangay, nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, pinagsasama-sama tayo ng Hardin ng Panalangin sa pamamagitan ng 702DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV at ng iba't ibang mga platforms na inyong ginagamit para tayo po ay makapag-fellowship, makapag-prayer gathering at makapag-praise and worship dito po sa Hardin ng Panalangin. Kasama si Adessa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines, ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Nais po nating pangunahan sa mga sandaling ito ang bawat isa, ang ating mga sarili, para ilapit ang atin pong mga kalooban sa Panginoon sa Kanyang presensya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos, sa inyong dakilang katapatan. Marami pong salamat sapagkat kasama po namin kayo sa mga sandaling ito. Inyo po kaming bigyan ng pusong mapagpasalamat, pusong nagpapatotoo sa inyong kabutihan. Isang pusong mapagmalasakit sa mga kasama namin dito sa Hardin ng Panalangin. Kahit na hindi po kami magkakakilala, kami po'y magkakapatid sa inyo. Nasa iba't ibang bansa, iba't ibang oras, pero sa pamamagitan ng technology, nagsasama-sama po kami at kami po nawa ay magmalasakit sa isa't isa na kasama na nananalangin. Ganon din taos puso naming ibigay sa inyo ang aming mga puso, isipan, mga pasanin. At paalalahanan niyo po kami ngayon mula sa inyong mga banal na salita. Salamat, Holy Spirit. Kayo po ang tumutulong sa amin para manalangin. Salamat sa inyo pong patuloy na gabay. Maraming salamat. Kayo po ay tumutugon sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at amen.

Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, dito sa Hardin ng Panalangin, nais po nating anyayahan ng bawat isa maya-maya bago tayo manalangin para sa ating bansang Pilipinas na magsama-sama po tayo sa pag-alaala ng banal na hapunan ng Panginoong Hesus. Kaya kung mayroon po kayong maliit na piraso ng tinapay, kung mayroon po kayong anumang inumin na naandyan sa inyong tabi, na sa inyong bahay, kumuha na po kayo ngayon ng maliit na piraso ng tinapay at ng anumang inumin. At mamaya po sa pagwawakas ng ating maikling devotional message ay sabay-sabay nating kakanin ang tinapay at ang anumang inumin na mayroon po kayo para ating alalahanin ang kamatayan at ang muling pagkabuhay at ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nais din po nating sama-samang bigkasin sa atin pong magiging communion na yan ng atin pong Apostles' Creed o yung sumasampalataya. Desa, paki-prepare na lang natin if ever para atin na maiparinig at masabayan ng ating mga kaibigan yung ang sumasampalataya sa pagtatapos ng ating devotional message. Kaya mag-ready po kayo para sa ating sama-samang communion, lalo na para po doon sa mga nasa ospital, para doon sa mga hindi nakaka-attend ng simbahan, para doon sa mga hindi nakaka-attend ng worship service kahapon, o kaya naman po sa anumang kadahilanan ay hindi kayo nakaka-participate sa ating communion. Nais pong ihatid ng Hardin ng Panalangin ang pag-alaala sa banal na hapunan kung nasaan man kayo sa mga sandaling ito. Kaya po ating sambahin ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-alaala at ganun din pagbabalik tanaw sa ating pananampalataya sa ating ang sumasampalataya or Apostles' Creed. Samantala, nais naman natin pong basahin mula dito sa Biblia ang isa sa mga pangyayari kung saan tumawag ang Panginoong Hesus ng isa sa kaniyang mga alagad. Dito po sa Matthew chapter 9 simula sa verse 9, ito po ang sinasabi. Habang naglalakad si Jesus, nakita niya si Matthew, isang tax collector na nakaupo sa pwesto niya. Sabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Matthew at sumunod sa kanya. Habang nagdi-dinner si Jesus sa bahay ni Matthew, dumating ang maraming tax collectors at ibang mga makasalanan at kumain sila kasama ni Jesus at ng mga disciples niya. Nang makita ito ng mga Pharisees, tinanong nila ang mga disciples niya, "Bakit kumakain ang teacher niyo na kasama ng kaniyang ganyang klaseng tao?" Nang marinig yun ni Jesus, sumagot siya, "Yung mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi yung mga walang sakit. Tingnan niyo at intindihin ang kahulugan nito. Imbes na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba. Dahil dumating ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang kanyang gusto ay ipangaral, ipamuhay, at patuloy na ibahagi sa iba ang kanyang kahabagan. "I desire mercy rather than sacrifices." Tayo po ay mayroong sama-samang relihiyon. Ano po? Meron tayong denominations within our religion. Tayo po ay nasa pangkat ng matatawag po natin sa wika ng sociology, tayo po ay classified as Christians. At dito po sa sangka-Kristiyanuhan, lalo na para po sa atin na nasa iba't ibang mga bansa, ano, makikita natin na napakarami palang mga denominations o mga branches ng pagiging Christian. Hindi lamang yung mga nakalakihan natin at nakilala sa Pilipinas ang Christian. Marami pa pala na hindi mo ubod akalain ay yun pala ay anyo o denomination ng Christianity. Mapa sa Egypt, mapa sa Greece, mapa dito sa Australia, sa Amerika, sa South Korea, o kaya naman kahit na yung Christianity sa Africa, may Christianity sa India, mayroong Christianity sa Brazil o sa iba't ibang mga bansa sa Asia at sa iba pang mga kontinente na hindi ko nabanggit. Napakalawak po ng naabot ng Kristyanismo nang dahil sa mga unang alagad na tinawag ng Panginoong Hesus na nangaral.
At tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, anuman ang ating mga denominations, kung si Jesus ang ating Panginoon, kung si Jesus ang ating tagapagligtas, kung tayo ay naniniwala sa tinatawag nating banal na Trinity or Holy Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, kung naniniwala tayong si Jesus ay na namatay, inilibing, at muling nabuhay, umakyat sa langit, at magbabalik na muli. Kung naniniwala po tayo, nananampalataya tayo sa Holy Spirit, at nananampalataya tayo sa pangsangkatauhang kapulungan ng lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo po ay mga tinatawag na Kristiyano. At sa mga nangyayari po ngayon sa mundo, at sa mga nangyayari sa Pilipinas, ang una pong challenge ay atin pong alalahanin ang pagkatawag sa atin. Hindi lamang si Mateo ang disipulo. Tayo pong lahat ay disipulo. Tayo pong lahat ay mga mananampalataya sa Panginoong Jesus na kanyang isa-isang tinawag. Ngayon, bakit po napili natin si Mateo? Sapagkat isa sa atin pong prayer point ngayon ay ang mga Pilipinong manggagawa sa iba't ibang mga bansa. Si Mateo, bagaman ay naandoon sa bansa na kinalalagyan niya ng tinawag ng Panginoong Jesus. Pero siya po ay parang isang banyaga. Banyaga, bakit? Kasi yung kanyang trabaho ay hindi sa kanyang ka-religion at hindi sa kanyang kalahi. Ang kanya pong trabaho bilang tax collector ay para sa Roman Empire. At yung mga Romano ay hindi niya kalahi, at yung mga Romano ay hindi niya ka-religion. So bagaman naandun siya sa bansa na kanyang kinalakihan, yung bansang Israel nung panahon na yon, eh para din siyang nasa overseas. Kasi yung kanyang pinagtatrabahuhan, yung kanyang amo, at yung kanyang ginagawa ay para sa ibang lahi, para sa ibang religion. Pero meron po siyempreng mga nasasabi yung mga kasamahan niya sa religion. Yung mga Pariseo na dapat ay sumusuporta, ipinapanalangin sila, sinasabihan pa ang mga taong ito na mga makasalanan dahil sila ay mapag-compromise, dahil sila ay mga extortionist. Alam po natin na mayroon pong kakulangan o pagkakamali ang mga tax collector nung panahon ng ating Panginoong Jesus, sapagkat sila nga ay allowed na mag-kickback, ano, mangupit doon sa kanilang mga kalahi. At ito po ay hindi tama. Pero kailangan po nating patuloy na ipanalangin ang isa't isa bilang mga magkakapatid, nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Dahil marami po tayong mga bagay na pinagdadaanan, lalo na yung mga OFW. Kapag kayo po ay nasa Middle East, hindi kayo pwedeng mag-worship ng araw ng Linggo. Kasi iyon po ay may pasok sa overseas po, ano, sa Middle East, kung ano ang araw ng pagdadasal ng mga predominant religion doon, doon kayo sasabay. So doon pa lang, ibang-iba na. Dahil sa mga nasa Pilipinas o nasa ibang mga bansang Kristiyano, Linggo ang sagradong araw. Pero doon sa mga bansa na may ibang state religion, ipinagbabawal pa nga ang religion minsan, wala pong definite na araw para makapanambahan. So hindi po tayo pwedeng mag-judge sa iba nating mga kapananampalataya dahil sa mga pagkakaiba-iba ng ating mga sitwasyon na minsan bilang mga manggagawa sa ating global barangay o sa ating global village kung saan tayo pinadala ng Panginoon bilang mga manggagawa, nag-a-adapt tayo o nag-a-assimilate sa mga lugar na yon. Kagaya dito sa Australia, maraming may trabaho ng araw ng Linggo at mas malaki ang sweldo kapag araw ng Linggo. Kaya naman lalo na yung mga maraming binabayaran ng mga bahay, mga mortgages o mga pinapag-aral ng mga anak, kinakailangan nila yon. Kaya hindi nakaka-attend ng worship service ng araw ng Linggo yung iba't ibang mga lahi, hindi lang Pilipino, kahit sila ay Kristiyano, sapagkat out of necessity, kinakailangan nilang mag-adjust o mag-adapt. Ano po ang kahabagan o mercy na dapat nating i-extend sa ating mga kapatiran? Nung kinausap po ng Panginoong Jesus yung mga Pariseo, hindi niya kausap ang mga Romano, hindi niya kausap ang ibang religion. Ang kausap po niya ay mga kasama niya sa denomination ng kanyang religion, Judaism.
Him. At yung kanyang mga kasamahan pa ang umuusig sa kanyang mga kapatiran dahil sa kanilang mga pagkakaiba-iba o sitwasyon sa buhay. Hindi po natin sinasabing yung mali ay tawagin nating tama sapagkat yung extortion ng mga tax collectors ay hindi po tama iyon. Pero sila ay magkakapatid sa Panginoon na dapat na ipinapanalangin sa halip na hinuhusgahan o ginajudge yung kanilang mga kasamahan sa kanilang pananampalataya. At ang sabi sa Old Testament natin na siyang Bible na binasa ni Jesus o kinote ni Jesus, nung panahon na yon, sabi niya, ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung mga tradisyon o mga ritual o yung ating mga activities para mag-worship sa Lord. Ang hinahanap ng Diyos sa bawat anak niya na nagsasabing siya ay Kristiyano, ang hinahanap niya ay ang pag-extend ng mercy kahabagan. Dahil lahat naman tayo ay may sakit, nangangailangan ng doktor. Lahat naman tayo ay nangangailangan ng kahabagan ng Diyos. Sa mga sandaling ito, tayo po ay matahimik na magbulay-bulay ng mga ilang sandali. At tayo po ay sama-samang mag-aalaala sa atin pong Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng prutas. Tayo po ay manahimik at magbulay-bulay ng sumandali.

0: belief bilang mga magkakapatiran. At atin po itong sabay-sabay na bigkasin sa Panginoong Diyos. At pagkatapos, magpe-pray po tayo para sa ating tinapay at anumang inumin. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos at atin pong bigkasin ang ating sumasampalataya.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Tawaan ng Panginoong Hesus. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang tinapay na ito at sa aming sama-samang pagkain, amin pong inaalaala ang aming Panginoong Hesukristo. Ang atin naman pong inumin ay sagisag ng dugo ng Panginoong Hesus. Panginoon, pagpalain niyo po ang inuming ito at sa aming pag-inom, aming inaalaala ang aming Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, sa amin pong pagkakaisa bilang mga mananampalataya na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, anuman ang aming lahi, amin pong patuloy na ipapahayag ang inyong mabuting balita at ang inyong kaligtasan at ang aming hinihintay na inyong muling pagbabalik. Basbasan at pagpalain po ninyo ang bawat isa na tumanggap ng inyong katawan, uminom ng inyong dugo. Tanggapin natin ang mga blessings ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Makapangyarihan naming Diyos, makialam ka na po sa harap ng aming malalang pagkakahati-hati bilang mga Pilipino dahil sa hindi pagkakasundo-sundo ng aming matataas na leader. Wasakin mo po ang tunggalian ng aming mga opinyon, paniniwala at paninindigan. Tulungan mo po kami na sa kabila ng aming pagkakaiba-iba ay mangibabaw ang takot namin sa iyo at ang pagmamahal sa aming bansa. Turuan mo po kaming laging piliin ang mabuti sa masama, ang katotohanan sa kasinungalingan, ang katapatan sa kataksilan, ang katwiran sa kabaluktutan, at ang pagkamakababayan sa halip na pagkamakasarili. Gabayan mo po ang aming mga kabataan na piliing sundan ang magagandang halimbawa ng mga tapat na leader kaysa gayahin ang pamamaraan ng mga tiwali. Pagkalooban mo po ng talino ang karaniwang mamamayang Pilipino upang hindi madaya ng mga fake news at disinformation. Panatilihin mo pong matatag ang aming republika at demokrasya sa pamamagitan ng pagpapatatag ng aming ehekutibo, hudikatura at legislatibo. Gabayan mo po ang aming Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na manatiling tapat sa kanilang tungkulin bilang tagapamayapa at tagapamahala ng seguridad at katahimikan ng aming bansa, ng kanilang katapatan ay lagi lamang matuon sa konstitusyon at sa republika at hindi sa sinumang tao o grupo. Mapagpala naming Diyos, nawa ay ibangon mo po kami sa aming pagkakalugmok bilang isang bansa sa pamamagitan ng paggabay mo hindi lamang sa aming mga leader kundi sa bawat mamamayang Pilipino. Huwag mo pong aalisin sa aming mga puso ang pag-asa na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay mapagtatagumpayan din namin ang mga pagsubok na aming hinaharap bilang isang bansa. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Nawa, Panginoong Diyos, ay patuloy niyong dinggin ang aming mga panalangin hindi lamang para sa bansang Pilipinas, kundi para din sa aming mga sarili. Dalangin po namin ang mga may sakit, ang may karamdaman na mga kasama namin dito sa hardin ng panalangin. Dalangin namin ang mga nasa ospital, ang mga nagpapagaling sa bahay, ang mga inaalaga ng mga loved ones o inaalagaan ng mga nurses at mga doktor. Dalangin namin na lahat sila ay inyong i-bless at bigyan ng katatagan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang inyong guidance sa mga doktor na hahawak, Panginoon, para kay Joshua Sagid sa kanyang spine operation. Dalangin namin na pagalingin niyo si Joshua sa pangalan ni Jesus. Ganun din, Panginoon, si Neng na nagkaroon ng isang accident. Dalangin namin ang inyong patuloy na provision at pagalingan sa kanyang mga naging kalagayan dahil sa pangyayaring ito. Dalangin namin, Panginoon, si Pinky Masabio na maging matagumpay ang kanyang operasyon. At dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kabiyak ni Dory na magkaroon po ng kagalingan sa kanyang sakit. Dalangin namin, Panginoon, ang safe delivery para sa anak ni Ana Lisa. Dalangin din namin, Panginoon, ang intervention ng inyong kamay upang mapagaling at mabigyan ng mabuting kalusugan si Julia Laurora. Dalangin namin, Panginoon, ang iba pang mga may sakit at may karamdaman na nandito sa comment section, nagbigay ng mga prayer requests. I-bless niyo po at pagalingin sa pangalan ni Jesus. At aming pinapanalangin, Panginoon, ang mga OFWs, ang mga manggagawa na nasa ibang bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong guidance doon sa mga nagtatrabaho, mga nag-o-overtime, mga nakikisama sa kapwa Pilipino, nakikisama sa iba't ibang mga lahi, nakikisama sa kanilang mga employers, and they're walking a very thin line. Tulungan niyo po sila na maipagtanggol sa kanilang mga pinagdadaanan. Kayo po ang magpadala, Panginoong Diyos, ng mga angels to guide them and encourage them sa kanilang mga problemang pinagdadaanan. Ang napakaraming mga OFWs, yung mga nasa barko, yung mga nasa Middle East, yung nasa iba't ibang mga tahanan sa Asia at sa iba't iba pang bahagi ng mundo. Pinapag-pray ko rin ang lahat ng mga family members ng mga OFWs na mga nasa Pilipinas. Gabayan niyo po ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na kayo ang maluwalhati, magpakahayag sa kanilang sitwasyon. At sa lahat ng mga pangyayaring ito, Panginoon, sa aming mga buhay, pupurihin namin kayo at sasambahin dahil kayo ay Diyos na tapat at hindi nagkukulang sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa matagumpay na selebrasyon ng FEBC Philippines tungo sa kanyang ika-79th year. Pagkatapos ng 78 years, nawa, Panginoon, patuloy niyong gabayan ng FEBC Philippines, ang mga staff, ang mga leaders, ang mga nakikinig, ganun din ang mga volunteers at iba't iba pang mga nagsusupport. We give you back all the glory and praises for all of these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Mga kapatid, sa lahat po ng kasama natin dito sa Hardin ng Panalangin, lalo na yung mga kasama natin dito sa YouTube at Facebook, i-declare po natin na sinagot na ng Diyos ang ating mga panalangin. I-type po ninyo sa inyong comment section, "Praise the Lord, God answered my prayer." I-type nyo po sa inyong comment section ngayon, "Praise the Lord, God answered my prayer." It's a declaration na sa pananampalataya natin, tinugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang, paalaala ng namayapang Pastor Proseso Marcelo. Inihatid po ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod mula dito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Surely goodness and mercy will run after you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless you.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 8 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang tinuturing na usurpation of authority ang Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Block.
4: Pagdalo ng 18 di umano'y testigo sa Gatchalian Hearing, tinutulan ni Senador Alan Peter Cayetano.
5: At sa Kalakalan PSA na itala ang pagbaba ng inflation nitong Mayo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nanindigan ang Malacañang na mayroong usurpation of authority sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi opisyal ang naturang pagdinig at maaari umanong pag-aralan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaukulang kaso kung may sapat na batayan. Nauna nang sinabi ni Cayetano na wala siyang problema kung may kasong iyahain laban sa kanila. Ginit niyang mahalagang mailabas ang katotohanan kaugnay ng mga isinasagawang investigasyon sa flood control project. Samantala, nagkaroon din ng palitan ng pahayag sina Cayetano at dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson hinggil sa kredibilidad ng mga naging pagdinig at mga testigong humarap sa Senado. Nilinaw naman ng Malacañang na nasa mga law enforcement agency na ang pagpapasya kung may sapat na ebidensya para magsampa ng kaso. Ngayong araw, muling iimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo o ni Senador Erwin Tulfo ang mga testigong humarap sa nakaraang pagdinig, gayon din ang lahat ng mga senador para sa susunod na pagtalakay sa usapin.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, pinayuhan naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang 18 individual na nagpapakilalang testigo na huwag dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Erwin Tulfo ngayong araw. Sa liham na ipinadala sa abogado ng mga testigo na si Attorney Levito Baligod, sinabi ni Cayetano na hindi otorisado ang naturang pagdinig at wala itong pahintulot mula kina Senadora Pia Cayetano at Senador Rodante Marcos Coleta na anyay mga lehitimong namumuno sa komite at subcommittee. Ayon kay Cayetano, tanging ang kanilang mga tanggapan lamang ang maaaring maglabas ng opisyal na imbitasyon para sa mga pagdinig ng komite. Nagbabala rin siya na kung dadalo ang mga testigo sa hearing ng kampo ni Gatchalian, maaaring hindi nila matanggap ang mga proteksyong karaniwang ibinibigay sa mga saksi sa mga opisyal na pagdinig ng Senado. Matatandaang sa pagdinig noong Hunyo 4, ay nakusahan ng 18 testigo ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera mula sa dating kongresistang si Zaldico. Samantala, ay ginit naman ni Gatchalian na hindi kinikilala ng Senado ang naturang testimonya dahil hindi ito bahagi ng isang opisyal na pagdinig.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nanawagan ang Unyon ng mga empleyado ng Senado na huwag idamay ang mga kawani sa nagpapatuloy na tensyon at pagbabago sa liderato ng Senado. Sa pahayag ng Senado o sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon, sinabi nitong nagdulot ng kalituhan sa mga empleyado ang magkakaibang direktiba, schedule sa trabaho at reporting protocols kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng Senado. Binigyang diin ng grupo na ang mga empleyado ay nakatali sa batas, tungkulin at serbisyo publiko, hindi sa anumang katapatan sa politika. Anila, hindi dapat managot o maparusahan ang mga kawani dahil lamang sa kanilang pagsunod sa mga atas na bahagi ng kanilang trabaho. Ipinagtanggol din ng Union ang mga empleyadong tumulong sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong June 4 na naging sentro ng mga batikos kasunod ng sigalot sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Senador Jinggoy Estrada na hindi dapat madamay ang mga empleyado sa hindi pagkakaunawaan ng mga halal na opisyal. Nakipagpulong naman si Senador Sherwin Gatchalian sa mga kinatawan ng Union at tiniyak na pakikinggan at tutugunan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Philippine Statistics Authority na itala ang pagbaba ng inflation nitong Mayo. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
1: Bahagyang bumaba sa 6.8% ang inflation rate ng Pilipinas noong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, nakatulong sa pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transportasyon, pagkain at diesel. Gayunman, nananatiling mataas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan at pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, positibong senyales ang pagbagal ng inflation ngunit patuloy pa rin babantayan ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa iba pang balita, inihayag ng Philippine Egg Board Association o PEBA na nakakaranas ng sobrang supply ng itlog ang bansa. Ayon kay PEBA Chairman Gregorio San Diego, dulot ito ng mababang demand at pagdami ng mga producer ng itlog. Anya, lumipat sa produksyon ng itlog ang ilang hog at poultry raisers matapos malugi dahil sa pag-angkat ng karne ng baboy at manok. Umaasa ang mga egg producer na tataas ang demand sa pagbubukas ng klase. Narito naman ang opisyal na palita ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 63 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 32 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 1 centavo. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 41 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po, si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulang panahon.
5: Southwest monsoon o habagat ang kasalukuyang nakaaapekto sa western sections ng northern at central Luzon. Ang Ilocos Region at Zambales ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.6 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, warrant of arrest inihain ng PNP sa mga dating empleyado ng DPWH kaugnay ng flood control scam.
4: House panel manifestation ang isusumite kaugnay ng tugon ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment case.
5: At sa palakasan, Alex Iala, kampyon sa Birmingham Open matapos ang dikdikang panalo.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sinilbihan ng Philippine National Police ng warrant of arrest ang limang individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa isang flood control project sa Bulacan. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways ang hinainan ng warrant noong Hunyo 5 habang nakapiit sa New Quezon City Jail. Samantala, kusang loob namang sumuko ang isang engineer at isang empleyado ng DPWH sa Malolos City. Sinabi ni Bulacan Provincial Director Police Colonel Jay Baybayan na nakikipagtulungan ang dalawang sumukong suspek at kasalukuyang nasa kustodiya ng Malolos City Police Station. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahalagang mapanagot ang mga sangkot sa anumang katiwalian upang maprotektahan ang pondo ng bayan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Naharap ang limang akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Hindi rin inirekomenda ng korte ang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Samantala, ihahatid naman ngayon ang isa sa mga nadidiin sa flood control issue na si Curly Discaya mula sa kustodiya ng Senado patungong Malolos Regional Trial Court.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Maghahain ng manifestation at hindi ng reply ang House Prosecution Panel kaugnay ng isinumiting sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi direktang sinagot ng kampo ni Duterte Carpio ang mga paratang sa impeachment complaint. Anya, walang point-by-point na tugon o kontrang ebidensyang iniharap ang Vice Presidente laban sa mga alegasyon. Dahil dito nananatili ang posisyon ng prosecution panel na isang non-answer ang isinumiteng dokumento ng kampo ng Vice dahil nakaroon lamang ito sa mga o nakatuon lamang ito sa mga procedural na usapin. Samantala, tuloy-tuloy na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial proceedings na nakatakda sa kalagitnaan ng Hunyo at sa pagsimula ng impeachment trial sa July 6, alinsunod sa schedule na itinakda ng Senate Impeachment Court. Giniit din ni Ridon na malabong magkaroon ng magkahiwalay na impeachment trial sa kabila ng issue sa liderato ng Senado. Anya, iisang grupo lamang ang may kapangyarihang magpulong bilang plenaryo at bilang impeachment court sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: House prosecutors tiwalang maaabot ang 16 na boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
6: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na makukuha ang Magic 16 o 16 na kinakailangang boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakabase sa mga ebidensya ang kalalabasan ng impeachment trial, hindi sa political alignment o pagpapalit ng liderato sa Senado. Kabilang anya dito ang documentary, financial at testimonial evidence kasama na ang reports mula sa Anti-Money Laundering Council, findings ng National Bureau of Investigation, banking records at iba pang dokumento na ipipresenta sa mga senator judges. Sabi ni Ridon, hindi makaapekto sa prosecution ang kakayahang makakuha ng sapat na boto sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Kumpiyansa rin ang mambabatas na maihikayat o makukumbinsi ang mga senador sa magkabilang panig kapag nailatag sa kanila ang mga ebidensya. Sa kalagitnaan ng Hunyo, inaasahang magkakaroon ng pre-trial ang Senate Impeachment Court habang ang formal na impeachment trial ay naka-schedule sa July 6, 2026. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, balitang bayan.
5: Nag-deploy ang Police Regional Office Negros Island Region ng higit 1,600 pulis para tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ikinalat ang mga pulis sa mga paaralan, mga terminal, mga tawiran at pangunahing kalsada sa Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor. Ayon sa PNP-NIR, layunin ng hakbang na matiyak na ligtas at maayos na balik eskwela at hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at mag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad.
2: Bagong araw, balitang bayan.
4: Naalarma ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City matapos umabot sa 14 na tonelada kada araw ang medical waste na nalilikha sa lungsod. Ayon sa ulat, nahihirapan ang mga ospital at klinika sa tamang disposal dahil ipinadadala pa ang medical waste sa ibang lungsod sa Mindanao at maging sa Cebu. Umiiral din ang pangamba na may ilang health facilities na maaaring nagtatapon ng hazardous waste sa hindi tamang paraan dahil sa mataas na gastos sa pagproseso. Sa ngayon, hinihintay pa ang Environmental Compliance Certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources para sa operasyon ng waste treatment facility sa lungsod.
2: Bagong araw, balitang bayan.
5: Sa ibang dako, na-recover ng mga otoridad ang 53 wildlife species sa isang operasyon sa Sarangani. Ito'y matapos matagpuan sa isang residential compound na inilagay sa mga kahon at kulungan ang nasabing mga wildlife species. Kabilang sa mga nasa gip ang mga parrot, hornbill, cockatoo at isang endangered sea eagle, habang dalawa sa mga ito ay wallaby na hindi nakaligtas. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng illegal na wildlife trade.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Nakamit ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open matapos talunin si Nicola Bortnikova ng Czech Republic sa three-set final, 5-7, 6-3 at 7-5. Bumawi si Ayala matapos matalo sa unang set bago makuha ang kontrol sa laro at iselyo ang panalo sa loob ng 2 oras at 37 minuto. Ito na ang ikalawang WTA 125 title ni Ayala at ang unang titulo ngayong taon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Bigo naman ang alas Pilipinas women sa Australia 22-25, 25-23, 25-18, 15-25, 11-15 sa 2026 AVC Women's Cup sa Camden City Arena. Nakabawi ang Pilipinas matapos makuha ang 2-1 set lead pero bumigay sa huling set ng kontroli ng Australia ang endgame at iselyo ang kanilang panalo. Abangan sa ating pagpapatuloy, pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga ASEAN leaders sa Kazan, inaasahan ng Russia.
4: Mas mahusay na edukasyon at suporta sa mga guro, prioridad ng DepEd sa bagong taong panuruan.
5: At sa ibang bansa, panukalang recompensation gamit ang Iranian assets, kinontra ng Iran.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Inaasahan ng Russia na makakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Summit na gaganapin sa Kazan sa June 17 at 18. Ito ang sinabi ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa isang artikulong inilathala ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. Anya, magiging pangunahing bahagi ng pagdiriwang ang summit para sa 35th anibersaryo ng ugnayan ng Russia at Association of Southeast Asia Nations o ASEAN. Ipinahayag din ni Lavrov na inaasahan nilang makakasama sa pagtitipon ang lahat ng leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN kabilang si Pangulong Marcos. Inaasahan ding magkakaroon ng pulong sina Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Gayunman, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang kung dadalo nga ang Pangulo sa nasabing pagtitipon. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang ng Pilipinas at Russia ang 50th anibersaryo ng kanilang diplomatikong relasyon na nagsimula noong Hunyo 2 taong 1976. Ayon kay Lavrov, magsisilbing pagkakataon ang summit upang palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Inihayag ng Department of Education o DepEd ang mga reformang ipatutupad para sa school year 2026-2027 na layong mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante at mapalakas ang suporta sa mga guro. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ginawa ang mga pagbabago para gawing mas malinaw ang sistema, mas epektibo ang pagtuturo at mas nakatuon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Tinatayang mahigit 26 milyong mga estudyante estudyante at halos 900,000 mga guro ang makikinabang sa mga reforma. Kabilang sa mga ipatutupad ang 3-term school calendar, bagong polisiya para sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa panahon ng kalamidad, pinasimpleng lesson planning sa ilalim ng ilaw framework at binagong assessment at grading system. Palalakasin din ang senior high school curriculum sa pamamagitan ng mas maraming elective subjects at mas mahusay na paghahanda para sa kolehiyo, trabaho at pagnenegosyo. Samantala, sa pagbukas ng klase ngayong araw, June 8, inaasahang matatanggap ng mga guro ang kanilang 10,000 pesos na teaching allowance para sa pagbili ng mga kagamitang panturo at iba pang pangangailangan sa klase.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority na nakahanda na ang kanilang mga tauhan para sa pagbubukas ng klase ngayong araw sa ilalim ng programang Balik Eskwela 2026. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, tututukan ng ahensya ang traffic management at crowd control, partikular sa mga lugar na malapit sa mga paaralan at may mataas na bilang ng mga estudyante. Sinabi rin ni Torre na natapos na ng MMDA ang pagkukumpuni at paglalagay ng lane markings, traffic signs at traffic lights sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pinalakas din umano ang paggamit ng CCTV cameras, NCAP at iba pang traffic monitoring systems upang mapanatili ang kaayusan sa kalsada. Kasabay nito, naghahanda rin ng ahensya sa posibleng epekto ng tag-ulan sa pamamagitan ng pagsiguro na gumagana ang mga pumping station at pagde-deploy ng mga mobile pumping unit kung kinakailangan. Samantala, nagsagawa na rin ng clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Malabon sa mga creek at drainage system upang mabawasan ang panganib ng pagbaha.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Tinanggihan ng Iran ang ideya na gamitin ang kanilang mga assets para pambayad ng pinsala sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Giit ng Iranian Deputy Foreign Minister, hindi maaaring ituring ang kanilang pondo bilang war spoils o bayad ambag sa ibang bansa. Ito ay kasunod ng ulat na maaaring gamitin ng Estados Unidos ang Iranian assets para sa reconstruction at pinsalang dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Hindi bababa sa 10 ang nasawi sa mga panibagong Israeli airstrike sa Gaza. Ayon sa mga health at rescue officials, tinamaan ng isang sasakyan at isang police station sa Gaza City at Khan Yunis, habang isa ring mangingisda ang nasawi sa hiwalay na insidente sa dagat. Patuloy ang palitan ng akusasyon sa paglabag sa ceasefire ng Israel at Hamas habang nananatili ang tensyon sa rehiyon.
2: Bagong araw, bagong diwa.
5: Mula po ito sa mga kawikaan, 25 talatang 15. Sa malumanay, napakiusap, pusong batoy na babagbag. Sa pagtsatsaga, pati hari ay nahihikayat.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 8 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shekinah Abalon.
5: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
4: Ang oras, 6:55 ng umaga.
7: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
8: Tahanan ng aking lahi.
9: Kinukupkup ako at tinutulungang
8: maging malakas, masipag at marangal.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
10: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
2: Isa sa mga susi ng tagumpay ay ang kababaang loob o humility. Alam mo bang ito ang ugaling pinagpapala ng Diyos? Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 34, "He mocks the proud but shows favor to the humble." Maging humble at hindi hambog. Mabuti sa iyong trabaho at negosyo ang tunay na kababaang loob. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kadalasan, kayabangan ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hirap magtrabaho kasama ang iba. Gusto niya'y siya palagi ang tama. Walang ibang pinakamagandang paraan kundi ang paraan niya. Ang lahat ay mali at sa tingin niya'y siya lamang ang tama. May kakilala ka bang ganyan? Ikaw ba ay ganyan? Ang paalala ng Pro Tip sa iyo ngayon ay ito, walk humbly, work humbly. Bakit kailangan natin ng humility sa ating pagtatrabaho? Una, without humility, it will be difficult to serve and work with others. Mahirap magtrabaho at maglingkod sa iba kung hindi tayo magpapakumbaba. Minsan ay may isang negosyante na lumapit sa isa pang negosyante para i-explore ang posibilidad ng partnership sa isang proyekto. Pakiramdam ng isang negosyante ay pagkalaki-laki na ng kanyang business at di na niya kailangan ang iba pa para higit na makilala ang kanyang produkto. Kaya tinanggihan niya ang alok ng lumapit na negosyante. Di nagtagal, nalagpasan ng unang negosyante ang laki at ang tagumpay sa negosyo ng pangalawang negosyante. Sa isang pagpupulong, nilapitan ng mapagmataas na negosyante ang naunang businessman at sinabi nitong bukas na siya na makatuwang ito sa ibang proyekto. Humility makes us accept our need to work with others and serve them too. Pangalawa, humility makes you listen and value the opinion of other people. Napansin ko rin na mahirap para sa mga taong sobrang bilib sa sarili ang makinig sa iba. Wala silang masyadong pasensya na makinig at ang gusto nila'y sila palagi ang babangka sa mga usapan at kwentuhan. Remember that you gain more from listening than from talking. Kung umiikli ang iyong pasensya na makinig sa iba, check your heart. Baka hindi lamang pasensya kundi pati pagpapakumbaba ang nawawala. Pangatlo, humility makes you a lifelong learner. Ang taong mapagpakumbaba ay bukas at handang matuto sa lahat ng pagkakataon. Kinikilala niya na anuman ang antas sa buhay ng isang tao, mayroon siyang maaaring matutunan sa kanyang interaksyon sa kanila. May kakilala akong head ng isang international organization na talaga namang humble. Ang paglalarawan sa kanya ng isa pang leader ay ganito, whoever he is talking to, whether presidents, diplomats, pastors of megachurches, or a worker

0: from a small church in the barrio, he values each one of them the same way. Walk humbly, work humbly. Maraming magagandang ibubunga sa iyong buhay at trabaho ang pagiging mapagpakumbaba. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
11: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
14: Ito ang 702 DZAS.
15: 702 DZAS.
14: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
15: sa febc.ph
14: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
16: Ang tamang oras, 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
17: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
18: Oras na, Pilipinas!
1: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
18: Oras na, Pilipinas!

0: Happy anniversary, FEBC!
1: Grabe, may ano ako. Post, hindi naman traumatic. Post-anniversary syndrome.
0: Grabe naman.
1: Parang ano sabi ko, ha?
0: Mabilis, no?
1: Oo nga eh. Parang nandun pa ako eh. Yun pa nasa isip ko na nagkakantahan pa tayo.
0: Diba? Oh, punong-puno oh. Tayo ng mga papuring awit.
1: Yeah.
0: Ayun, oh.
1: Mapapakanta na naman tayo.
0: Salamat sa iyong ministry noong Sabado, Pastor Ni.
1: Sa'yo din?
0: Oo. It's praise always God. A privilege, diba, amen. Na mag-serve sa Panginoon.
1: Yes. At parang napudpud yung kuko ko. Kasi sa tagal ko nang hindi masyado nagtatutugtog sa mang ganun, no? Heavy keys kasi yung gamit doon sa GCF. So, pero salamat at sila Pastor Mel tsaka si Pastora Susan every year. Last year unang-una sa pagbukana nung ngayon
0: sa dulo naman.
1: Sa dulo.
0: Kayo. Oo. Oh, pang malakasang reprise. Thank you sa bawat kaagapay natin, amen, na sumama sa ating celebration ng ating 78th anibersaryo. Yes. On-site man yan or online.
1: Punong-puno.
0: Punong-puno.
1: Diba?
0: Full house tayo. Thank you sa GCF Ortigas kina Dr. Larry Pabiona.
1: Salamat.
0: Sa partnership yan.
1: At hanggang nung ako'y lumabas doon sa venue at kumain na bandarian sa labas at naroon pa, no, nakakwentuhan ko pa
0: yung
1: ibang mga umatin. Oh, full force sila, no? Isang church nandun. At naka-uniform pa sila na
0: wow.
1: Mga nanay sila, no? And they were telling me na whole day daw yon talaga nakikinig sila sa 702.
0: Mm-mm.
1: Kasi sabi ko, eh, pero nanonood na ho kayo nung sa Facebook. At sa, ay, hindi ho talagang...
0: Radyo talaga.
1: Yung radyo po talaga. Kasi mas maraming nagagawang gawaing pang bahay nga naman.
0: Pag naiintriga na lang siguro, sumisilip sa Facebook.
1: Kaya tanong ka, mukha nga ba ni...
0: Maraming nagugulat eh.
1: Oo.
0: Ganito daw pala yung itsura. Sana nakikinig pa sila ngayon. Ayan, at salamat din sa mga dumayo pa mula sa malalayong lugar, sa maagang gumising. Diba? Salamat po sa bawat isa at sa pagtutok hanggang sa dulo, sa pag-i-stay hanggang same day edit.
1: Kaya yung mga nakasama ko nga doon sa labas, no, nung after, nung kainan na, ano sila, mga taga Pampanga,
0: diba?
1: Nueva Ecija. No? Sabi ko, wow, talagang...
0: Naku, yung mga winners kaya, na-claim kaya yung premyo.
1: Pwede pa naman yata. Pwede pa bang ma-claim?
0: Hindi ko alam. Tagapagpalaro lang ako. Hindi ako tagapag-premyo.
1: Congratulations pala, partner. At talagang napaka husay ng inyong pagtitimon.
0: Thank you, Bishop R.A. O, trending na yung kanyang pagpapaawit.
1: Yan, yung sasabihin ko.
0: On the spot.
1: Yes. Pero kung hindi nila alam, yun ang iawit na isinulat mismo ni Bishop R.A.
0: Papuri one.
1: Oo, papuri one. Dati wala pang one, ano, papuri pa lang. Kasi hindi naman nila alam na mag-2, 3, 4, 5, 6.
0: O, diba? So, doon naman sa mga nakamiss ng ating mapakagandang gawain ng Sabado, pwede nilang balikan sa ating social media channels on demand. Ako ay pag-uwi ko pa lang ng bahay. O, doon ko pinanood.
1: Ako dalawang beses ko na pinanood.
0: Talaga ba? Kasi abala tayo backstage. Yeah. Nakakapanood pero hindi todong tutok. Kaya pag-uwi ko sa bahay, ako'y nanood din. At ako'y napagpala. Salamat din kina Pastor Carlo Panlilio. Salamat kay Pastor Roman Guevara. Sa kanilang mga nakakahamon na mensahe.
1: And, diba? Tsaka yung testimony ni Attorney

0: Ano nga pangalan attorney. Ni attorney?
1: Yung isa sa board member ngayon sa ng Bicol. Albay, oh, no? Albay, ng Tabaco Albay. At, talagang nakaka-bless yung... Kasi tsaka youth, reaching out to the next generation talaga. Mm-mm.
0: At tsaka yun talaga yung makikita mong bunga kapag properly discipled ang ating mga kabataan. Diba? May paninindigan at hindi nagko-compromise. Mm-mm. Diba?
1: At natuwa lang ako sa sinabi ni Pastor Romana, no? Oh. Sinabi niya, yung iba sa inyo dito, no? Nandi dito na noong unang nagbukas.
0: 1948.
1: Noong 1948.
0: At nandito pa rin.
1: Oh, nandito diba? Pa din.
0: Pero so, sana nga daw sa mga susunod na FEBC anniversaries, nandito pa rin.
1: Nandito pa
0: yung
1: din
0: mga
1: sila.
0: Nakinig noong 1948. Pero kasama na ang mga apo, yan, mga kaapu-apuhan. Hmm. You
1: and
0: know?
1: That, and marami talaga doon, lahat nga tayo, no? Mm-hmm. Including tayong dalawa, meron tayo kani-kanyang mga storyang DZAS.
0: Oo. Oh, oh. No? Ako'y naman ako ang pakikinig sa aking mga tita.
1: Ah, ganun.
0: Oo. Oh, oh.
1: Sa ano rin, nakabukas rin
0: radyo
1: lang sa bahay.
0: Radyo din. Oo, nakabukas lang din ang radyo. Orasan nga namin, di ba, ang DZAS. Pagpasok, hardin ng panalangin.
1: Yeah.
0: So ako'y talagang listener. Kami listener talaga ng DZAS.
1: At yung radyo kasi sinasabi nila, it's a dying industry. Kaya lahat nagpa-platform na. Pero hindi pa rin eh. Alam mo, iba pa rin yung, lalo na yung may, kumbaga, loyalista ng radyo.
0: Oo. At saka tayo naman dito sa Pilipinas, eh, may mga areas pa rin na walang internet.
1: Na walang internet.
0: Diba, correct. Pastor Ni? Kaya radyo pa rin radyo ang kanilang kasama. Oo. Diba?
1: Pati na rin yung printed paper, diba, minsan kahit na... tinitingnan mo na lang, pa-scroll-scroll ka na lang kapag online na mga
0: balita.
1: No? Pero iba pa rin daw, meron akong nakausap kahapon na sabi sa akin, Pastor, pero iba pa rin yung amoy ng newspaper na, diba, nandun ka tapos...
0: Parang iba pa rin ang amoy ng libro, diba?
1: Libro.
0: Challenge din yan eh sa mga nasa books naman ang kanilang industry, diba, printing. So yan
1: correct
0: po, ano, mula noon hanggang ngayon, kami po ang inyong mga kaagapay dito sa 702 DZAS at talagang sa Diyos ang papuri. Salamat sa lahat na mga kamay, Pastor Ni, na nagtulong-tulong para maging maayos at matagumpay ang ating aktibidad noong Sabado.
1: Mm-hmm.
0: At aasahan po namin sa susunod ulit, kaagapay.
1: Mm-hmm. Pero napaka...
0: nandoon kayo.
1: Napakaganda na nung tinitingnan ko nga yung nag-aawitan tayo lahat, no, as a body of Christ, and lalo na when si Bishop Noel was already giving the benediction. Parang sabi ko, Lord, salamat kasi sa gitna ng lahat ng nangyayari sa aming bayan, mararamdaman mo pa rin talaga na, Panginoon, you are still enthroned and sa'yo kami talaga nagsasama-sama sa iyong presensya. Kaya marami pong salamat. At next year, 79 na. At pagkatapos nun,
0: 80 na.
1: 80 na.
0: Grabe, no? So, until all have heard.
1: Until all have
0: pagtulong-tulungan po natin ito. And syempre, shout out kay Kuya Lucho Castillo.
1: Ay, yes.
0: Diba?
1: Yes,
0: at
1: yes,
0: sa ating
1: yes
0: station manager, si Ate Jo Cabrera Alabas.
1: Yes, thank you po. Congratulations, Kuya Lucho. At mapapabili na rin ako ng barong na... Ganon. At pinag-usapan namin ganon. Pastor Roman.
0: Yung outfit.
1: Oo,
0: ni
1: sabi
0: Kuya
1: dapat
0: Lucho,
1: ganon ang uso na talaga ngayon. Kuya Lucho, hello.
0: Ayan. At syempre, sa lahat, ano, hindi natin may isa-isa, lahat ng dedicated na mga staff, mga volunteers ng FEBC Philippines, maraming salamat po. Sa
1: at,
0: Diyos ang
1: kapuli. At nakakatuwa ang mga host nung bandang huli, no, na nakasama-sama sa stage. No? Every year naman, pero nakikita mo dumadami na dumadami. At ngayon, kasi nga lalo na yung mga hardinero nandoon.
0: Oo nga, diba? Marami din namang hindi nakapunta. Sa iba't ibang kadahilanan.
1: Yes.
0: Pero in spirit, nagpaabot sila ng kanilang pagbate. Sana sa 79, nandun
1: 79
0: na mas kumpleto na tayo.
1: Oo, na-excite na ako.
0: Oo, mag-practice na ako. Ka na ulit. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po si attorney.
0: Hindi pa pala tayo nagpakilala.
1: Ayun na naman tayo. Ako pa rin po si attorney pastor ni Jeremiah Belhica. At samahan niyo po kami sa araw ito sa isang makabuluhan at hango sa salita ng Diyos na mga diskusyon. At hanggang 8:25, punong-puno pa rin tayo ng mga pag-uusapan ngayon na makabuluhan. Ha?
0: Thank you, Pastor A, sa mga pitik mo.
1: Ay, oo.
0: Na pitikan.
1: Thank you.
0: papuri daw sa Diyos, malaki ang naitulong ng DZAS sa kanyang spiritual growth.
1: Praise
0: dahil
1: God.
0: Tuwing gabi, nakikinig siya sa mga Bible.

0: teaching program. So, ang dami niyang natutunan talaga. Kaya malaki ang papel ng DZAS, kaya siya naging pastor teacher. Salamat, FEBC. Yan. Base salamat, yet. Salamat po. Sige, ikwento niyo din sa amin ano yung highlight ng ating 78th anniversary celebration para sa iyo. At shout out muna, welcome sa iyo na nanonood sa ating FB Live.
1: Good morning.
0: Sa YouTube channel. Sa GCTV, sa channel 185 sa Signal TV.
1: Thank you very
0: Hello
1: much.
0: Then, good morning. Kumusta ka? Gumagamit ng radio app.
1: Hello po.
0: Sa nakikinig nga sa radio at PM radios.
2: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe.
1: Take care.
0: Kumusta naman ang traffic? First day ng school year 2026-2027. Naramdaman niyo po ba may nagbago ba sa bigat ng daloy ng traffic?
3: Mm-hmm.
0: Meron ka bang na-feel?
3: Actually...
0: O, tinulugan mo na lang.
3: Hindi naman. mga 1/4 siguro ng biyahe at kalahati gising. Hindi, pero kasi nakikinig ako ng
0: news.
3: Word. Well, hindi masyado news kasi dito na lang ako makikinig sa ano muna ako, worship, tsaka na yung high blood. No? Worship at mga word of God.
0: Talaga.
3: Pero... Pero napansin ko sa traffic kasi nga siguro bakasyon pa, no? Bakasyon pa sa mga bata. Ano na ba?
0: June 8. Back to school
3: today
0: na sila.
3: Today ang first day. Well, hindi ko para masyado na.
0: Hindi, wala. Makita. Baka wala kang mga elementary schools na nadaanan. Basic education.
3: Meron naman.
0: Meron din. O, di mabuti. Effective yung mga traffic management. Di ba? Good news.
3: Baka naman... Ngayon ba? First day talaga ngayon?
0: Parang gusto mo pang tumawad. May nakita nga akong meme para sa mga ayaw pag bumalik sa pasok. Ang petsa daw dapat sa kalendaryo puro June 7. Wala mo ng June 8. Ayaw pang mag-back to school. Yan, wala na tayong magagawa. Kailangan nating pasukan to mga kiddos. Kaya kahit pupungas-pungas pa, syempre, mga mommy and daddy, kasama din yan sa maagang gumising, yeah. Diba? Mm-hmm. Magpe-prepare ng baon. Mm-hmm. Tapos ihanda ang sarili, mag-iiyakan sa tarangkahan ng eskwela. Ayaw magpaiwan, diba?
3: Pero ikaw graduate ka na doon.
0: Ay, oo. Doon nag-aaral pa rin yung anak namin. Pero...
3: Doon sa ganun mga hatira na iyakan na ano?
0: Oo, naalala ko yung anak ko noon, ayaw magpaiwan.
3: Oo.
0: Pero ngayon, medyo mahirap pang gisingin pag maaga ang klase. Pero bahala na siya. Malaki na siya.
3: Oo, okay. Kaya na niya.
0: Kaya na niya yan.
3: Kasi kami homeschool
0: Okay.
3: Pero once
0: hindi
3: a week.
0: Hindi ka nag-ahatid.
3: May once a week kami na F2F. On-site.
0: Uh-huh.
3: Kaso lang nga, napakalapit naman. Halos katabi ng aking opisina. So,
0: ayun.
3: So, naisasabay
0: God
3: ko.
0: God bless sa mga talagang kasamang nagsasakripisyo. Diba, sa mga panahong ito. And hello sa mga ka-team positive natin. Talagang eto, maaasahan pa rin natin mula noon hanggang ngayon. Reggie Villena.
4: Reggie sa control. Salamat po.
0: Ayan. At syempre, si Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Si Doktora Shaira Gabornes.
5: Shine.
0: At ang bida-bida na si Desa Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Ang ating best voice actor, yes. Si Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Ito yung dapat i-debrief.
3: Kaya nga Parang ano talaga.
0: Buhay na buhay.
3: Buhay na buhay.
0: Ang emosyon, di ba?
3: Nag-enjoy. Actually, dami nag-enjoy dun
0: sa live drama.
3: Sabi na ganun pala yung...
0: Di ba?
3: So, congratulations, ha?
0: Yan. Sa mga hindi makarelate, again,
3: balikan ninyo.
0: Yung ating FEBC anniversary.
3: Tinatanong ko nga si Bro Reg. Sabi ko, paano hindi ka naman mahirap makita kasi six-footer.
0: Saan ka ba naka-istasyon, Reggie? Ah, dito taong kaya, bahay ka. Napaiyak ka ba ni Phil? Nakailang box ka ng tissue. Pakahusay, di ba? Life change po kasi yun. Yeah. Alright, at sa ating RTV, maraming salamat kay Angelica Calayag.
8: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Magandang umaga rin sa ating engineering at Bukawet Tech people.
9: No problem!
0: Alright, kami po ito hanggang 8.

0: 25 at di mawawala sa ating oras na Pilipinas ang paalala galing po sa magandang balita, Biblia.
1: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 18:12, nagbubunga ang pagmamataas ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba na may karangalan.
2: Yan. Napakaganda, no? Sabi dito sa Proverbs 18:12 mismo, no, na nagbubunga ang pagmamataas ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba na may karangalan. And we can see this as a recurring message all throughout the Bible, na ito'y isang paulit-ulit na paalala sa atin, kasi yung salitang pagmamataas dito, hindi lang ito yung pagmamalaki sa kapitbahay, sa kaibigan. Ito yung not knowing our place when it, as regards sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung iniisip natin, kaya ko na yan kahit wala ang Lord. Kahit hindi mo naman sinasabi, I don't think marami sa atin sasabihin yung consciously. But many times we act, pag nakakalimutan natin, tayo nag-a-act ng ganun. Ano? Mm-hmm. Hindi natin na... sinasangguni sa Panginoon ng mga plano at tayo ay pinangungunahan natin ng Panginoon. And minsan akala natin gumagawa tayo, akala natin humble pa rin tayo or out of humility yung ginagawa natin. Yun pala out of selfish pride na, no? At kaya nga meron akong mga tao na naalala, sinabi sa akin, alam mo, Pastor, ako kasi mapakumbaba talaga akong tao eh. Mababa ang loob ko. Sabi ko, oo nga, halata nga sa sinasabi mo. halata nga sa yung mga deklarasyon. Kasi minsan, ang pagpapakumbaba sa Panginoon, nakikita rin how we treat each other. Kung ano, kasi sa Lord, sabi, Lord, madali naman ako magpakumbaba sa'yo eh. Kasi syempre, ikaw ang Diyos. Pero wag lang dito sa taong ito kasi talagang hindi ko talaga kakayanin. So, sometimes, para nagkakaroon talaga tayo ng distinction. Ah, si Lord, okay yan. Kasi si Lord naman yan, si Pastor, okay. Pero hindi dito sa asawa ko, hindi dito sa...
0: Maliban
2: dito kasi siya talagang hindi. So, pero where does it really start, diba? Ang humility talaga is understanding our place as regards to our relationship sa Panginoon. Na siya, ang siyang Diyos na merong, hindi lang akda, no? Mm-hmm. Pero merong otoridad, merong plano, at siya talaga ang hari ng ating ng ating buhay. Kaya sinasabi natin minsan, kaya ko ito nang wala ang Diyos, hindi ko kailangan ng payo ng iba. Ayun sinabi doon ng Kawikaan 18:12, nagbubunga daw ito. At ano pa bubunga na to?
0: Kapahamakan.
2: Kaya nga sinasabi, it's always pride precedes destruction. Kaya nga minsan nalulungkot ako kasi ngayon yung salitang pride sineselebrate din. Diba? So pero I mean how can you be more blunt than that? Diba? Kasi sinasabi, hindi, ito ang pamaraan na alam namin na tama at wala kaming pakialam sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. So that's a good reminder sa atin, no? Mapipredict mo daw, hindi mo na kailangan ng propeta para magsabi sa iyo na kapag ang tao, pag tayo nagsimulang magmalaki sa Panginoon at nalimutan natin ang pwesto natin sa Lord as it regards the Lord, sigurado raw yan, may bunga raw yan ang kapahamakan.
0: Ngunit, simula na yun ang iyong pagbagsak.
2: Oo. Lagi siyang may, kumbaga may pasakalye. Kumbaga pagkakanta ka, meron laging intro. Diba? So, yung intro nun, kadalasan, it's really pride, no? Pero sabi ngunit ang Kawikaan 18:12, pagpapakumbaba naman ay karangalan. Ito ay magandang reflection ng ating Panginoong Jesus.
0: Amen.
2: No? Sa Philippians chapter 2 verse 8 and 9 ang sinabi, nagpakababa siya ang ating Panginoong Jesus at naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya naman siya ay lubos na itinaas ng Diyos. Imagine mo kung sinabi ng Panginoong Jesus, Ama, sa iyo papakumbaba ako, I will submit to you. Pero hindi naman dito sa mga mas makakasalanan na tao. Hindi naman dito sa mga Pariseo na to. Hindi naman dito sa mga Roman rulers. Sobra naman sila. Pero he humbled himself before God and it resulted even, no, humiliation sa harap ng lahat. Pero paalala rin ng James chapter 4 verse 6, no. Sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang magpagpakumbaba. Ang sabi doon, pinagpapala niya ang mga nagpapakumbaba. And ito naman baliktad. Gusto mo ng pagpapala ng Lord? Makikita mo, it kinakailangan ng humility. And yung sharing ko nga kahapon, Sister Heidi, yung word na blessing pala is yung word na barak or barak. No, ng Hebrew word. At yung barak, ibig sabihin nun, to kneel down. Pag tayo pala ay sinasabi ni David, I want to bless you, O Lord, yung pagpapakumbaba sa Panginoon. Pero pag tayo nagpakumbaba sa Lord, ang Lord rin will magpapala. extend. Parang bababa siya to extend His favor sa atin. So parang, wow. So, you know, and very in line ito sa ating verse, no? Alright. Nagbubunga ng ang pagmamataas ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba naman ay karangalan.
0: Proverbs 18:12 po yan. At naghatid sa oras, alas 7:28 ng umaga.
2: Paalala,
0: salamat,
2: no?
0: Ang ganda.
2: Sa atin lahat.
0: Kaya maging grateful din tayo kung meron tayong mga friend na kaya tayong batukan.
2: Kasi diba? Kasi hindi ka na nakikinig sa salita, no?
0: Diba? Pero okay ka pa, yabang mo na pala.
2: Napakaganda na sinabi mo, no, yung mga accountability group. Huwag kang maghanap lang ng mga kaibigan na mag-hallelujah lang sa sasabihin mo. Pero so yung word na hallelujah, pasensya na. Ibig sabihin, aayon lang sa gusto mo. Pero yung mga tao who will tell you what is real and what is
0: correct.
2: True.
0: Yan. So, salamat. Proverbs 18:12, paalala natin ngayong bagong work week. At eto naman ang ating gabay mula sa MMDA Metro Base para sa ating mga motorista.
3: Para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
5: Metro Manila Development Authority.
6: Charlie Nozares.
0: Hi, Sir Charlie. Happy Lunes.
7: Yes, happy Lunes din sa iyo, Heidi, and Attorney Jeremiah. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic. Diyan po sa may Dario Bridge sa patungo ng Muñoz hanggang Bansalangin. At pagdating naman ng West Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin sa may Aurora Boulevard sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe hanggang Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Masusundan po yan na pagsapit na dyan sa may Cabrera sa Pasay, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, dyan lamang po sa may Park Avenue, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderately moving na lang dito naman sa may Magallanes sa flyover, papunta naman ng Ayala Avenue. At after ng Ayala, maluwag na ang daloy ng traffic at magkakaroon lamang po tayo ng konting build-up dyan na po sa may Balintawak, yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound din ng Katipunan, dyan po sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover, bahagyang babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At may konting build-up naman dyan sa may tapat ng Miriam, patungo naman dito sa may Ateneo. Samantala, pag-sapit naman dito sa may C5 Eastwood, dyan po mabagal na ang daloy ng mga sasakyan, patungo naman ng Green Meadows. At moderately moving na lang dito sa may Ortigas sa flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Lanusa intersection. Approaching Canley Road, babagal muli ang daloy ng traffic patungo naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. at nagkakaroon din tayo ng bahagyang pagbagal pagkalagpas ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa intersection. Pagdating naman dyan sa may Libisa flyover, muling makakaranas ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo naman na sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, nasa may tapat lamang po ng Ateneo, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal hanggang dyan lamang po yan sa may gate 3 ng Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling po ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may panulukan ng Regalado Highway at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Commonwealth Market. Pero after ng Commonwealth Market, dito na lamang po sa may Luzon, nagkakaroon tayo ng konting build-up hanggang sa may Tandang Sora. Moderately moving naman nasa may Filcoa, pero pagkanan mo ng elliptical road, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula ngayong oras na ito na alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mo na ka-Heady and Attorney Jerry Maya ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie.
2: Thank you po.
0: Siyempre naman, thank you, Ma'am Leia and Nanay Viring. Nanay Viring, di tayo nakapag-picture. Pero salamat po sa pagluwas sa Ortigas mula sa Bulacan.
2: Mula
0: sa,
2: mga kasamahan mo sa...
0: Hindi, long, ano na natin to, time partners. Si Nanay Viring Marquez. Salamat po.
2: Salamat.
0: At syempre dun sa tradisyon na ano, mga ulam. Sinagip niyo po ang aming... Kagutuman.
2: Salamat.
0: Yan.
2: Salamat po.
0: Thank you sa mga nag-abot. Ang dami kong pasuman. Sobrang happy ng aking asawa. Mahilig sa kakanin eh.
2: Oo.
0: May anong nag-abot
2: suman?
0: Din ng
2: may
0: tupig.
2: May suman kasi na...
0: Iba-iba. Lahat ng masasarap na suman.
2: May tupig din.
0: May tupig din.
2: Mga Ilocano. Ang,
0: diba? Salamat po.
2: Salamat sa kinuwentuhan mo lang ako at malaman.
0: Gusto mo ba? Reggie, meron ka pa ba dyan? check muna natin ang weather ngayong Monday. Si Ma'am Charmaine Varilla mula sa Pag-asa DOST. Ma'am Charmaine, good morning po.
8: Yes po, magandang umaga din sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, narito ang ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin umiira lang southwest monsoon dito sa may kanlurang bahagi o western section ng northern at central Luzon. Magdudulot yan ng kulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Region at Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iira naman yung mga tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Sa magiging lagay na ating karagatan, wala naman tayo nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Ma'am Charmaine!
2: Mm-hmm.
0: Thank you! Daw ng suman, sabi ni Ate Karen Damian.
2: Hello po.
0: Yung iba pang mga hello naabot po sa akin. Alam nyo ba, may nag-abot pa ng atsara.
2: Oh. Anong klaseng atsara?
0: Papaya.
2: Ah, okay.
0: Oh, diba? May nag-abot pa ng organic eggs.
2: Oh, oy! Ano yung brown?
0: Oo, parang hindi puti eh.
2: Oo.
0: Ang saya-saya, diba? So, thank you so much, kaagabay.
2: Wow. Salamat po. Salamat po. Salamat sa mga manok na nagbigay ng itlog. At doon sa may-ari ng manok na naglabas ng itlog.
0: Correct. And this time, eto na si Dessa Girl. Ang dami talagang may tawag sa kanya na Dessa the Explorer.
2: Kaya nga. Kaya ang lakas ng palakpakan nung tinawag si Dessa.
0: Diba? Nung tapos na yung program, may nakasalubong akong listener. Sabi niya, Ate Heidi, gusto kong makita si Dessa the Explorer. Luminga ako. Sabi ko, ayun ate, nasa gitna. Lapitan mo na. Yan. So, ito naman ang ating inaabangan ng mga trivia hatid ni Dessa, the Explorer Magtunaw. Ang bayan ko.
9: Tita, Pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
10: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here. Tara, ikutin ulit natin ang mundo. Pero ngayon, USA naman ang spotlight. Hindi lugar ang pupuntahan natin ngayon, kundi ang makulay na kwento sa likod ng watawat ng Amerika. Alam mo bang 27 versions ang flag ng Amerika? Yes, legit yan. Mula pa noong 1777, nagsimula ang flag ng US na may 13 stars at 13 stripe na simbolo ng original 13 colonies. At bawat dagdag ng state, may dagdag na between. Ngayon, may 50 stars para sa 50 states, pero nananatiling 13 stripes para hindi makalimutan ang pinagmulan. Sentimental din sila, no? Pwede palang i-display ang flag 24/7. Akalain mo yun, ayon sa federal law, sunrise to sunset lang dapat. Unless may tamang ilaw. Kaya kung gusto mong proud na i-display ang flag buong araw at gabi, ilawan mo lang ng maayos, parang spotlight sa isang superstar. May meaning ang colors ng bandila. Hindi lang basta pampaganda. Red para sa hardiness at valor. White for purity and innocence. At blue na simbolo ng vigilance, perseverance, at justice. Ito pa, alam nyo bang estudyante ang nag-design ng kanilang current flag? Oo kaagapay, si Robert G. Heff, isang 17-year-old student from Ohio, ang gumawa ng design noong 1958 para sa school project. At guess what? Pinili mismo ni President Eisenhower ang design niya out of 1,500 submissions. Big winner lang ang peg. Pinakamatagal nang ginagamit ang design na ito. Since 1959, wala nang nadagdag na state, kaya walang nagbago sa flag. Ito ang longest running design ng US flag sa kasaysayan nila. Talk about loyalty baka mo, sila na yan. Hindi lang yan, ang isang piraso ng flag ng The Star Spangled Banner ay naibenta sa halagang $38,000 noong 2011. Ang natitirang buo, nasa Smithsonian Museum. O diba, ayan na lang muna kaagapay. Napakadami pang ibang interesting facts ng US flag. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
9: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Proud member tayo ng KBP at ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. 7:39 na ng umaga. Alamin natin ngayon, ano kaya yung mga posibleng naging dahilan? Bakit nabigo ang ating bansa na makopo?
2: Masungkit.
0: Oo, ang non-permanent seat sa UN, United Nations Security Council,
2: yeah,
0: or UNSC. So,
2: at ito ay nakuha ng Kyrgyzstan, ano? Mm-hmm. And I think mga ilang botohan din ng ilang rounds ang ginawa,
0: oo,
2: no, before
0: medyo ang dami ng lamang nila eh. So,
2: oo, medyo.
0: Eto na po ang ating pag-uusapan ngayong Lunes dito sa Oras na Pilipinas.
9: Pag-usapan natin.
0: Handa na po via Zoom si Attorney Jojo Lacanilao, former diplomat natin at syempre nakakasama natin bilang legal expert sa ating Heartline Legal Edition dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Attorney Jolac, magandang umaga po.
11: Hi, magandang umaga. Thanks for having me on.
0: Opo, salamat po. At si Heidi po ito, kasama ko rin si Pastor ni Maya Belhica.
2: Good morning, Attorney Jojo.
11: Good morning, Panyero. Kumusta na?
2: Okay. So, Attorney, at syempre ikaw ang ating go-to expert, mm-hmm, lalo na sa mga itong mga usapin. Ano? And we all know by now na hindi
0: napigo
2: natin nakuha, no, yung inaasahan natin na seat sa UN Security Council. Ano po kaya ang mga posibleng mga kadahilanan na kung bakit nakuha ng Kyrgyzstan instead of the Philippines?
11: Alam mo yung candidatures, no? Tawag dyan sa UN. Hirap i-postmortem yan. Kasi actually, my experience, it's really a cynical numbers game. Talagang ano lang yan, padamihan ng boto. At ang tawag namin sa sistema na yan, yung tinatawag na QPQ, no? Quid pro quo. In other words, ang campaign yan is, ano lang eh, talagang horse trading ang nangyayari dyan eh. Iboto nyo kami dito, iboboto namin kayo doon sa candidature nyo, no? So, mahirap i-postmortem kasi ang UN, hindi kilala yan sa altruism, no? In terms of voting for seats. For example, if you remember, ang Saudi Arabia naging member ng UN Commission on Human Rights, no? So, very cynical. So, mahirap i-postmortem. Although, makikita natin na medyo... So, umpisa kayo, kung nakita niyo yung voting, first round pa lang, 85 to 105. No? Alam mo na kaagad yung Kyrgyzstan ng 20. In other words, sa umpisa pa lang, talagang talo na tayo ng Kyrgyzstan. Okay. Mas marami na silang nakuha sa initial vote. Ngayon, ang kailangan lang na threshold, 128. Kaya hindi rin umabot yung Kyrgyzstan, nag-round 2, nag-round 3, hanggang round 4. Ang experience ko kasi dyan, pag nag-round 1, natalo ka na, yung mga kumampi sa'yo, normally, nag-iisip na yun eh. Patatagalin pa ba natin to? Huwag na natin patagalin to. Lumipat na tayo doon sa kabila. Kaya makikita mo yung vote ng Philippines on the 3 rounds, 4 rounds. 85, tapos naging 81, tapos naging 65 yata, and then ultimately 49. Pababa talaga. Pababa. So, sa umpisa pa lang, wala na silang boto to fight Kyrgyzstan. No? Kaya yun pa lang, alam ko na mahina yung, siguro mahina yung campaign natin, no? At kung paano natin, you know, sinulong yung candidature. Kasi kami, nag-campaign kami noong 2003, ganyan-ganyan. But we won. We won hands down para dun sa term ng 2004-2005 Security Council. Panahon ni Gloria makapaglaro yun. So, you know, I don't know kung ano nangyari sa kanila. Si Ricky Manalo, yung ating primary representative, kasama namin siya noong 2003. So, kaming dalawa yung nagka-campaign noong araw. Eh. So, mahirap i-postmortem at mahirap sabihin, ah, hindi, kasi marami nagsasabi kasi masyado kayo dikit sa Amerika, etc., etc. It could be, o kaya, ah, nagkakagulo kasi kayo sa gobyerno. It could be, maybe there's not one, pero reason. Pero yun nga, we fail to convince people to vote for us. So, essentially, yun lang yung nakikita ko na cynical numbers game talaga yan eh. Kung makukuha mo sila, magpapangakuan kayo, quid pro quo kayo, makakakuha ka ng boto. So, hindi natin na po yun. At kaya talo tayo.
2: At attorney, siguro para sa ating mga kaagapay na nakikinig, gaano kahalaga ba? Tsaka ano bang significance? Bakit gusto nga in the first place ng Pilipinas UNSC na maging member ng United Nations Security Council? And how significant is this? Lalo na sa sitwasyon natin
0: ngayon. Malaking kawalan nga ba sa atin pagkabigo natin?
2: Para saan ba? Bakit ba natin ito gustong makuha? Diba?
11: Ako galing na ako dyan. No? So, alam ko na yan. Alam ko na yung... You know, arm twisting dyan. Alam ko na, we're expected to be one of the US votes all the time. So for me, hindi importante yan eh. In fact, a year ago, kinausap ko yung mga iba sa department eh. Wala na ako sa department ngayon. Sabi ko sa kanila, kasi meron din ngayon candidature ng ICJ, International Court of Justice, no? Which happens every 9 years for Asia. So this is the year na open na naman yung seat ng Asia. So I've told the high echelons of DFA, the highest echelons. Sabi ko, mag-yun lang na yun, pag-aksayan yung Security Council. Kasi hindi naman tayo magiging bida dyan eh. I mean, makakalaban ka ba sa Amerika pag nagbutuhan sa Iran, for example? Hindi ka makakalaban dyan. Yung arm twist ka niyan at hindi nyo maboboto yung gusto nyo iboto. So parang palamuti ka lang dyan actually. Ngayon, sa ICJ, talagang meron kang judge na pwedeng mag-develop na international law based on our point of view. Nandun ng China, meron ding vote yung ating Philippines. So ako mismo, I was pushing na tumakbo tayo sa ICJ instead of wasting our votes, QPQ votes, sa UN Security Council eh sayang, wala naman tayo magiging talagang contribution diyan eh. Wala rin naman ano yan, masyadong prestige yan sa UN eh. Kasi ang prestigious doon yung permanent five. May veto yon eh. Wala ka naman veto. So kasama ka sa discussion, pero ang mabigat na boses hindi naman sa iyo eh. Ang boses na mabigat yung may limang veto power. Makikigulo ka lang, pero in fact pag kinausap ka na, mahirap tumanggi ito, mga quote-unquote kaibigan natin, no? Kagaya ng Amerika. Kaya ako, hindi yan kawalan. Hindi kawalan yan. Mas gusto ko pa, nasa ECOSOC tayo, Economic and Social Council, mas may sense pa yon. O kaya dun sa mga ibang committees or commissions or councils ng United Nations. So sa akin, walang kawalan yan. Nakakahiya lang na sinubukan mo, tapos ang kalaban mo, Kyrgyzstan, one of the stands na hindi naman masyadong sikat, pero natalo tayo. So ano ibig sabihin nun? Mas sikat ang Kyrgyzstan sa UN kaysa sa Pilipinas. Medyo embarrassing yun. And they've been campaigning over the last year and a half or so. At sabi nila, kuha nila yung, kinausap ko sila eh, ano bang anong prognosis nyo? Kuha daw nila yung ASEAN votes, kuha, ang dami nila. Ang feeling nila, mananalo sila eh. Pero it turned out na, hindi na ko, sorry na lang. So, ako ngayon, I'm saying, ako, I'm not worried about that. Pero sayang, yung ICJ, pinabayaan natin, mas gusto ko sana doon tayo tumakbo.
2: Pero is it possible, attorney, na merong inaay, kasi nga sinabi niya quid pro quo, no? Ibig sabihin yung palitan, I'll scratch your back, you'll scratch mine, pero ito ang hihingin ko, ito na ang bibigay ko sa'yo. Is it possible na hindi talaga tumodo, sabihin na, no? Salitang ano, tumodo ng tulak ang Pilipinas dito? Kasi meron tayong ibang pinupuntirya na membership naman, no? Is it possible na meron tayong nakita na, sige, we'll give it to Kyrgyzstan kasi ito na talaga yung gusto namin?
11: Hindi. Natatawa ko ng Security Council. Very embarrassing na matalo kayo. In fact, okay, one of the losers ngayon, Germany. Germany is a big country na almost pagka nagkaroon ng improvement or ang UN, malamang masama sila sa permanent, no? Ganun ka prominent ang Germany. Iba yung post-mortem nila kung bakit sila natalo, etc., etc. Pero kung tatakbo ka sa council, kaya kami noon hindi kami tumatakbo ng dalawang major ano eh, major positions kasi mauubos yung QPQ mo eh. In fact, nung panahon ni si Milam Defensor Santiago, if you remember, tumakbo siya sa ICC.
2: Yes, yes.
11: Okay? Nauubos yung QPQ natin doon kasi ang balita ko lang naman, we offered the vote and then parang iboto niya kami rito, iboboto namin kayo sa dalawa ninyong candidatures. So nauubos eh. Ewan ko kung naka-recover na sila ron. Kasi ganun talaga yan eh, parang bayaran lang yan, ano? If you want to get in there, pangako mo dun sa kausap mo na pag tutulungan mo sila to get into the place na gusto naman nilang makuha. So I doubt it na ito yung hindi ito yung number one priority nila. Kasi kung ganun ang strategy, it doesn't make sense to me. Kasi matatalo ka talaga pag hindi ka full blown yung takbo. Dun sa mga minor seats, eh pwede kang magdalawa at the most, tatlo, mahirap na yun eh. Pero yung major seat like the Security Council, dapat talagang buhos todo yan. Kung hindi mo binuhos dahil sa isip mo, hindi, ang gusto ko talaga ito eh. Hindi maayos na strategy yun, matatalo ka talaga.
0: Okay. Pero Attorney Jolak, sabihin na nating nabigo tayo. Is there any way para maiparating pa rin ng Pilipinas yung kanya mga posisyon when it comes to shaping po yung mga polisiya din, yung mga diskusyon, yung mga prioridad sa dito po sa security body ng UN?
11: Of course, kasi marami namang venue at bodies ng UN. Oh, six committee, which is legal, my committee before. Doon pinag-uusapan yung international law. Of course, the General Assembly. You can do all the speechifying you want to do there. Sa Security Council, minsan pinapayagan nila magsalita yung non-members doon sa plenary nila, plenary session. Pero yung talagang botohan na at saka yung tawag namin doon, yung informal meetings, no, kung saan talaga niluluto lahat yan. Of course, hindi ka kasama, but of course, meron ka rin way to talk to your friends in the council and say, hey, problema namin to yung China or something like that. Ano? Mm-hmm. Pwede bang, ano bang pwede natin gawin dito? Pwede ka bang naman makipag-usap na gano'n? Kaya lang, you understand, international politics is power game. No, mm-hmm. Kahit na nasa, na, you know, I mean, big powers actually rule the roost. So, mahirap talaga international politics. Kaya, utakan talaga yan eh, no? Kung kagaya natin na hindi naman tayo big power, we have to understand the way, the strategy of actually getting our way through soft power perhaps, mm-hmm. Talking with friends and doing things that we can to actually get our way or at least get our points of view across. So as a diplomat kasi marami ka dapat, lalo na from the Philippines, no? Hindi ka kasi pwedeng manakot na may military kami mm-hmm. o hindi ka pwedeng manakot na magsasanction kami sa inyo kasi wala naman tayong ganong hard power. So soft power yung pairalin mo. Mm-hmm. Kaya ganun ang style ng mga Filipino diplomats. So hopefully, alam natin lahat yun at pag mayroon tayong kailangan sabihin sa UN, we know how to do it. Mm-hmm. And they know how to do it, I'm sure. Mga veterano yan, sila Ricky Manalo and all the rest of those guys there. Sanay na sanay sa UN yan. So they would know how to do it. So sa Security Council, kasi yun yung mga high policy of peace and security. Iran, Gaza, mm-hmm. Lebanon. Mm-hmm. How can you? Of course, you have to speak. But sometimes when you say something that's not hindi gusto ng big powers, patay ka eh. Kung sinabi mo, kinampihan mo yung Lebanon, for example, magagalit ang Israel sa Amerika sa'yo, di ba? Okay, doon ka naman sa kabila, magagalit naman yung China or all the rest sa'yo. Yeah. Kaya ang hirap na, nagtataka nga ako, bakit mo gustong lumagay dyan, kumuha ng bato, pukpukin yung ulo mo, kasi hindi madali yung gagawin mo. Kung okay. Member ka ng Security Council, masakit sa ulo yan.
12: Attorney, siguro from the Philippine side, kasi minsan, ginawa mo lahat ng pwede mong magawa, pero it's really not because of your effort or lack of it. But sometimes, yung kalaban mo talaga, maganda yung ginawa ng game plan. Ano? So, for the Kyrgyzstan factor, ano ba yung palagay ninyo? How important was the fact that una sa sila, never sila naging part yata ng UN Security Council. Pero ano ba, what do they bring on the table?
11: That's a good question, ano, Panyero. Alam mo, ako may sense ako na tinulungan ng China yan. That China campaigned. Oh, sense ko yun. Campaigned against us. Kyrgyzstan kasi, ano yun eh. I mean, pwede tayo lumaban dyan eh. Toe-to-toe. Para pakita natin yung records natin. Although, with this administration, napaka-weak yung presidente natin ngayon, I'm sorry to say, hindi rin nakikita yung leadership ng Pilipinas. And then globally, hindi natin masyadong pinapakita. No? Mm-hmm. So, pero we can fight toe-to-toe with Kyrgyzstan. But my sense is, they've been helped by a big power. Mm-hmm. And I'm mentioning China, kasi yan ang kalaban natin. Yeah. Yan talaga, tingin ko, ang magpipigil para pumasok ang Pilipinas sa Security Council. Nung nakapasok kami sa 2004-2005, marami kaming tussles with China. Marami. Kaya at least doon, nakakalaban kami in terms of words, no, salita, in the midst of the West Philippine Sea crisis. Mm-hmm. So I'm sure ayaw rin nila yon ngayon. And they'll make a point na, ay, Philippines, sorry na lang, hindi ka pwede ngayon dito. Mm-hmm. Kaya palagay ko lang, tumulungan China dyan. Pero I don't have evidence. Kasi mahirap matalo ang Philippines sa Kyrgyzstan eh. Mm-hmm. Stan yan eh. At saka hindi siya masyadong prominent as a member of the UN. Mm-hmm. Kaya bakit matatalong Philippines yan? Kakampi pa natin ang ASEAN, 10 kaagad yung votes na yun. Ano? Mm-hmm. And so you wonder. Kaya ako, ang aking speculation, may katulong yan.
0: Mm-hmm. Tsaka diba, personal pang nangampanya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsalita pa doon. Yun, di ba? Ayan.
11: Kasi alam mo yung campaign na yan, talaga one-to-one yan. Kami noon, pumupunta kami sa mga embassies, kakausapin namin, one-to-one kasi yan eh. Talagang sasabihin mo, eto yung candidature namin, pwede ba? Iboboto ka namin ito, okay sa'yo. Agreed. Agreed tayo. Mahirap kunin yun eh. Kasi kukumit mo na kaagad yun. Pero we've started, according to the DFA, about a year and a half ago. That's long enough period to actually, strategize, no? At makakuha ka na ng commitments. So, apparently, first round pa lang, talo na tayo ng 20 votes. malaki yon. Mm-hmm. Mahirap okay. Yan, yan. Kasi pag nag-first round, hindi pa nakuha. Normally, gagawin mo dyan. Ah, ano na, gapangan na naman yan. Gapangan na naman. Usap na naman. Quid pro quo na naman, et cetera, et cetera. Pero hindi natin nagawa yan. Kasi 20 votes yung habulin mo pa. Ang lahaba nun. No? 128 pa nga yung kailangan mo. Kaya makita natin, yung mga kakampi ng Pilipinas, siguro sabi sa Philippines, iboboto ka namin sa first round, pero second round, off na yung deal natin. Mm. So, naglipatan sila. More than half, 40 plus, lumipat sa Kyrgyzstan, nakuha nila yung 128 after four rounds.
12: Oh, yeah.
11: So, it's a significant number. See, I don't think si President Marcos, when he went there, actually spoke to the permanent representatives one-on-one.
12: Mm-hmm.
11: Kasi very...